0: construction wares, plastic wares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pati gahalap mo? Musla!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: One Radio, Boost FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
7: Radio. You're listening to One Radio
6: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you.
2: Ini ang totoo. Programang matatar kan mga danakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo. Pagbintilar

ng tunay na katotohanan, kalaban kang fake news. Ini ang totoo. Makakaibanan si Glenn Ogaw sa Ini ang Totoo. Lunes hasta Biyernes, alas 8 hasta alas 9 ng aga. Dito sana sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn O sa Ini ang Totoo. Uni na ang sa indong makakaibanan, si Glenn O sa Ini ang Totoo.

Maraming nakakatabi. Minapasendo na tabi ang programang ini ang totoo. Iribanan po kita sundong alas 9. Ngunyan na pagkaanga. Enot sa Gabon, sa Giraray, minapaabot kita nin pangungumusta sin pagtaonin galang sa tuya pong mga parantabay. Hindi po sa Tabaco City. The City of True Love. Kaibanan po ang mga lugares na pagtaraning sa Bilog na Premier Distrito Canalbay. Lalong-lalong itong mayaon sa rayong lugares na abot pa kan sa tuyang signal sagot sa mga oras na ini. Mga paraoma, parasira, mabuhay kamaw. Mga tugang niya to dyan sa Isla San Miguel, Cagraray, maray na aga po. So mga nagdadangog, asidig hiling man sa tuya sa Facebook Live, mangkishare na sa natabi sa kadakol niya itong mga friends. Siring po kandati ang bukas niya itong number sa tuya mong programa sa telepono o kaya sa tuyang programa 0962-815-3609. 0962-815-3609. Smart po yan. Mga jeepney drivers, tricycle drivers, kasabay ng mga yaon sa Yuba Express. Morning! Mga tugang niya tong parapajak. Sa tuyang mga padangat, tigdi po sa Syudad Cantabaco. Kasod mani ang nalunadang ko. Igo talaga nin monitor sa ditna transistor. Sabi ba nga ni Pakalunag ko. Tapos ka na, sir. Sabi mani kan sa roong naman na nagkuraw sa to. Sir Glenn, dapat ilawos ang barangay election niya ko oyo. Pahitun ta naman an. So mga nagdadangog sa tuwi sa kanya-kanyang opisina, sa gobyerno pribado man, marina aga. So iba siguro tibaad na kamonitor sa indang mga pribadong mga berlina. Hain man kamo sa mga oras na ini, ano man ang sa indong pinagigibo. Kami po naglalaom na okay ang sa indong kaagahon sa ngunyan. Dahil man sigurong pinagmamating maraot, sana po di kita maghirelang. Pangatamanan niya ton sa tuyang salud. Health is wealth. Petsa 12 na tabi kita kan Agosto, aldaw kita ngunyanin Miyerkules. Kon kita tabi surtihon ngunyana aldaw, digdi po sa satuyang programang ini ang totoo, digdi po sa One Radio 91.3 News FM. Pwedeng makaulay niya to live, digdi po sa satuyang programa. An sa tuya pong congresswoman, digdi po sa Premier Distrito Canalbay, si Madam Cresel Lagman. Tangani pong masabutan niya to kung ano po ang ikakapaabot, digdi po sa, siyempre, digdi po sa Premier Distrito. As in, sa iba pang mga issues na pwede niya itong mahapot sa iya. Kadakol po kay mga darakulang bareta, digdi po sa satuyang nasyon na pwedeng makunan niya ito nin pahayag ang satuya pong representante. Konsertihon po kita. Ta ara mong unyan na manibising-bisi ang yaraon duman siguro sa Kamara Baha. Minsan an sa Senado ta an pag-uurulayan ngunyan mani sa paghuna ko sana ini ng national budget amounting to 7.2 trillion pesos.

Pasalamatan niya to money ang mga taga Department of Public Works and Highways money. Lalong-lalo na sa district office. Siguro duman po ini sa district office kan DPWH money. Diyan siguro ini sa indang opisina sa may dating airport kan Legazpi. Nagmo-monitor guide money. Paguli ko kahapon sa Bulod, talagang pigbabaguan sa pintura. Tapig to karta bagasun sa pedestrian. Pigbabaraguan sa pintura duman pabulod. Sabi ko, nagdadangog sa tuya ang DPWH. Tamaray man ta. Mina-action talaga man eh. Pigbaraguan sa center lane man eh. Iguanan yung mga bagong sa porak and gold. Iguan in white. Dapat saru pa man eh. Nagdadangog man sa tuso alay ko. Sige naman, supurutol kan mga sanga kikahoy na nakakapahit po sa linya kan sa indang kurinte. Paduduman sa mo, sa Bulod. Indako kung nagdadangog ang mga membros kan sanggunian panglunsod kan Legazpi o kaya sa mga pag-iriba ni Alcalde Isham Ismail. Mapadapit po sa pamasahe. Tasabi ko, duman sa mukmani, eh man pwedeng puminilawas tulos ka mo nin taripa. Ang pamasahe kun minsan mani, pagkukonsulta man iyan, bakon, primero, sa mga, bako sana sa operators, drivers, dapat sa publiko, kikonsulta go na. Kamudyan sa sangguni ang panglunsod, iguanan nin taripa mani. O ano yun, direktahan? Dapat ang gobyerno, mga tugang, sabi nga niya to kayan, off consultation. Bako po diktadurang rehimen, inabuan ta na nga niyan. An ehemplo ka an mani, ilingadig di sa First District. Di po napapagalaan sa muyang representante duman sa Kamara Bahamani, si Congresswoman Crisel, taigwasan in extension office digday. Importante po, naigwa kita nin madudulukan su mga taga First District para mentras na busyan sa tuyang representante duman sa Kamara Baha. Naigwa baga nin extension office di si Congresswoman Crisel, maduman ka mo dyan, igwa nin mga personahes dyan. Diyan ipapaabot nin doon sa indong mga kahagadan, lalong-lalo sa mga kabarangay niya to, through a barangay resolution, kung anoan pwedeng ikatabang kan opisina kan sa tuyang representante sa bakuman ura-urada sa mga maabot na aldaw. Kaya baga makailing niya to, ang pahit mo niyan digdi mga tugang sa Premier Distrito kan Albay. Ito pong pagkakaigwa, ano ba groundbreaking, siba siguro mani, nagbupo na ka itong multipurpose building na at the same time, pwede nang gamiton na evacuation center. So iba, barangay, hall.

Sige, padagos na gud ang kita ta pagkatapos siguro nin mga nagkapirang minutos, tiba ad makontak niya to si Madam Congressman Criselle. Yeah? Sabi din ni man ni mga pakalis maninin 15 minutos. O di 16. Yeah? Okay, di sabi ko kasubago mga tugang, importante pa no na masabutan niya to ta mala so national budget mga tugang, pupo na na pong diriskito rin money, 7.2 trillion. Yeah. Although iguanak po kita ni nagkakapira digding mga information money, na nagiling naman kita kan mga dispatcho sa ano ini? Niyong telebisyon kagabi sa mga bareta, sabi ko na nga ni ang gabinete kan sa tuyang presidente igwapo nin bago man na pamayo ang DBM akio numpa garo ini ang youngest sa gabinete ni Presidente Marcos. Katunayan nagkaigwa siguro sinda nin preskon duman sa Palasyo Malacanang kay ining budget siguro man eh. Ta, garo man eh, pinagpapasiguro naman eh. Ining budget talagang, dahil na ninkun ano man na, tabata, controversial. May budget pa man eh ang flood control projects. Yo? May budget pa man eh ang flood control projects. Kaya lang, pasiguro na. Tatibaad ining mga sa flood control, ha? Dahil man na, dahil man mga tugang nareresolveran so flood, tamala. Nay man, ma'am. Saro pa man ikan na pag-unambitan duman, ining controversial na confidential funds. Ha? Sisa-sisa na talagaan, mapapadumanan kan confidential funds. Nailing na nun yung money. Ha? Saan ka nakailing money? Confidential funds? Christmas party. Gift-giving. Ha? Uda. Ata mani, makonsilyo ni si Abogada Kapunan. Urulo ka naman naman. Tami, pinahit naman ini maning termino. O ano nga ini, Superman? Nag-object sa depensa? Ano man nga yan, maraot duman? Ta, Superman nga, ta, yung kunsensay na papadpad so, manglain-lain na napadpad so pundo. Dahi nga ni mga tug, iko da ki alay apura data aramani ni ko sananin anito so piato saran aramta iko da monin kamote kun may mga pili dong kamote ko nga ning papili dong iskudero nagjoke mga tugang si Kapunan oh ah mantakin mo meron palang family name nga parehas kan sa tuyang presiding office kinabad yo maaraman niya to in sa mga maabot na daw mga tugang ta. Minsan tabi sa satuyang mga LGUs money, kamo baga, nagpipreparar man kan budget. Ha? Dapat iyan mga tugang, bukas iyan mga tugang. Ha? Importante yun mo niyan ang transparency. As in, syempre, yun na iyan, katakod ka iyan, accountability. Iyo? Digdi niya to ipapahiling sa tao, ha? Kung ining budget na ituya, sa paagikan sa tuwing ginigibong lakdang na appropriations, pagtatagama kung sa iniyan ibuburog tak ng mga budget and kumpira-pirang porsyento, yun tamay pinagsusunod yan. Ha? Ano na nga, so, iba pa, mga oro MOEE yan. Sunod ka mo dyan sa barangay. Transparent. Ipailing sa tao kung sen iyan. Pigtatalaan, as in papano yan gagastuson. Yun ang unyan ang dapat niya tong gibuho na paagi. Tanganing, ang tao, ura, nin pagdududa. Ayo? Parehas ka ining Aleko, na din niya to mga tugang pwedeng malingawan. Hain na ang pigpaparagasto o kaya so kwarta na tinaokan National Electrification Administration kung ni Guaman. Nyugun mo yung garo na kita na.

sa impeachment. Sa inindupig agarasto. Ha? Harayan ang pundong yan. Nga tataarog kay niyan sa tuyang serbisyo. Kaya, kung day nindo ay mapelawanag dyan, magdududa ang consumers na mismo dyan sa laog sa Aleco, igwaman kinangayaring korupsyon. As in, inefficiency. Supig babanggit niya to. Na dapat, ano ba dyan sa Indo? Ha? Magralayas man. Head should roll. Ha? Paralitan man ka mo dyan. Subakong mga epektibo. Ta? Masupag sa nagbabarayad kan boys kay Juan de la Cruz. Kuro kumusta ka kayan mga tugang? Ha? Yung baga inian pigpapanindugan man kan mga nagbabarayad kan boys maging sa privado. Nagtatrabahong mga Pilipino. Nagmamaliugot. Sunduan sa tuyang OFWs na nagpapadara. Ha? Dakulang tabang na naghihiro kan ekonomiya kan Pilipinas. So sa indang sweldo sa ibang nasyon, pipadara digday. Ha? Pipatawan yan in magkakanigong buwis. Mabalik yan sa tao in the form of services. E paano kung si binabayan na buwis kan mga Pinoy napapaduman sa mga ghost flood control projects o kung ano-ano pang substandard as in iba pang kalukuhan na dae na kita mga tugang nin kanung dani. Sobra na mga tugang ang pahit adigdi sa Pilipinas. Kaya dae kita po nakakabungkaras. No di, sabi nga ni niya to ken, bako pa ang gabos. Kinakaipuanan mga tugang, igaray kita nin paglaom. Lalong-lalo na sa mga hobbies. Tamala nga ni, ang sa tuyang pinapahit, ang sa tuyang preparasyon para po sa maabot na henerasyon. Nadae na po ini mangyarari pa. Yeah? Kaya sa buton niya to ini kun ano ang pahit. Although igwan na po kita digdinin mga na pick up na mga nagkakapirang mga 7.2 trillion. Yeah? An utang kan Pilipinas money sa sa luwas kan Pilipinas pirana 19 trillion is ang budget 7.2 trillion indako kuning kuning di mga tugang nin porsyentahe money sa budget kan Pilipinas na 7.2 trillion indako kuning kwa makini ito mana pigbabayad kita sa tong mga utang tabala money. Hindi, makamurumundong bareta man eh. Hindi ko ugaring nadara. Medyo nalilingawan niya to minsan man eh. Ta, dakulong kitang pignunots, as in dakulong kitang pigwabasa. Makamurumundo man eh na dahil mang kinaglalaog sa tuya man eh nin pigaapod na ano nga ito? Foreign direct investment. Dahil mga tugang kinagkakapital sa tuya. Makamurumundo yan. Ha? Pero iyon ang ani iyan, tarabangan ta po inita. Minsan po digdi sa satuyang lokal na lugar, day po madalo-dago digdi mani ang mga kapitalista o kaya sabihon ta pang mga investors na saradit kung ang sarong lugar, ay benesendo dyan ta, kunyan man ka mo dyan. Ha? Sige man ang pahit nindo dyan ki corruption. Baka, apektado kita digdiga boss mga tugang. Ya? Yeah? Mm. Okay. Apektado kita digdiga boss. Ha? Mga tugang duman sa siyudad ni Nagamani. Dayta maibitaran ini mani. An alcalde duman si Lenny Robredo. Si Lenny Robredo mani, an muya niya man ipadagos po ang barangay election. Ha? Malawos ini ta mani kun malawos ang barangay election duman sa Naga City isasabay na mani ang plebisito duman sa mga taga Naga na kunan siyudad ni Naga muyanin nindang gibuhon nin highly urbanized city yugun mo yan mani sa madaling sabi kun ikumparar digdi sa Satuya sa Tabaco sa Legazpi City sin iba pang siyudad harayo na kitang marhay
o kaya harayo na anaga.

city mga tugang. O, ili nga, highly urbanized na po ang Pahet. Kung mo yan ang maging highly urbanized ang siyudad Kanaga, papaagiho na po sa plebisito kasabay kaining barangay election kun day po may Oktaba. The whether we like it or not, igwa po kay mga nagkukurahaw na i-postpone na naman daa. Yeah? Okay. Mga tugang, sabi ko lang ani man. Duman sa Naga City, mga tugang, yao na po duman ang sarong dakulang pabrika kan sapatos, mani. Dakulunon, mani, ang nagpasisariring sa Naga, lalong-lalo na, tanauuso, mani, ang basketball, pipahit man kan pabrika duman kan sarong brand ki sapatos na permisi na nakasale. Pag nakasale ang sapatos duman, mani, believe in me, buy one, take one. Bakusunan man eh, igo naman kisarong dakula unununo na tindahan, pero dahil ka duman makakasaod kung bako ka member. Ano nga nito? SNR. Mamembro ka, oh. Makakashopping ka duman man eh. Bako man sa pagano, bararato man ang presyo. Yeah. Tabata man eh, sabi nga niya, ito kayan, kung kita po nagbabakal kay produkto, dapat ngunyan, masinop kita ta mala, sabi kan mga gugurang mani, medyo, ano na po gan kayo kan mga sagugurang, medyo kunyan ngayon panahon, masakit, ang pag, okay, ararong ngayon ang kwarta, arugan, garong-arugan ba ko mani? Oh. Kaya ang paggastusan niya to ngunyan mga tugang, medyo supriority sa naman eh. Bako? Buda, kung ano saan kaya ta, yun saan pa, bata ili, bata mani may, nakamali siya kamanikan latangon yan kan sardinas. Hmm. Kaloko ganin no. Pag nagkaloko kago, dit na laog. Nakula siguro mani and sauce. Yo? Oh, sarok pa mani. Bakal ka mo dyan ki ordinaryong sabon mani. Ordinaryong sabon. Dahil pa nga ni garo ka mga na natunang sa sabon. Ilinga, tagarong iba na ang pahit. Garong dahi naman, kumbaga sa ano, dahi, ala tataan sa bunta mani, ang pag-ugas na kan ka mo, tagarong, dahi na nga ni nagsusubo. Mali siya nindo yan. Yeah? Ako mani, modesty aside, nagpasiring ako dyan sa sentro kan tabako, kan mga nakalis na aldaw mani. Inanap ko ang sarong bakalan mani, nako ako, arani yun man sa napalan. Sabi ni Tope, lakawon mo sa nangyeser, makuha mo yan. Di naglakaw-lakaw, maray magtagalakaw-lakaw. Bako sa karaw mani, modesty aside. Ako ngunyan mani, dahil na nagagamit ki sabon. Bako dahil na nagagamit ki sabon. Pigagamit ko mani, ano po kaya? Body wash. Pwede man patiin sa pandok. Taya unduman, maiiling mo man. Ta, ang pagbakal nga ni, magbasa. Bakong bakal, sana ka mong bakal. Sabi nga ni Madam Crisel, dahil na kamukad mga grabe ang asuka. Eyo, body wash man eh. Pwede sa pandok. Ta, duman man eh. Ya, kung buro barato, nanamkuhan mo nga sa tube. Pero itong sumay puro pildot, makukontrolan mo man eh. Ito sana, oh, makukontrolan mo. Pag ano, pag nagbula na yan, nariglado sa bilog na bako man sa pagkukun. No, di. So, mga tugang niya tong pobring tikoy mani, dahil man kayo ni Toad ining mga turod man kayo ng mga sabon-sabon na yan. Sarok pa mani. Ini bako man sa pagano. An mga tugang niya to, siyempre ang pagkaaga, ang pagkatapos kan papa na pagkaaga, siyempre mapahit ka, matutbrush ka mani. Ilinga naman, toothbrush money, ang law, garuman sardines. Buda, ilinga ng garubagang mga malumuyo na sana. Ano yun ita? Ang law, ganiba, paros. Ito, nasa, garuman, madali yung pati matunaw. Mag-anap ko kay mga ibang brand money. Nabalo mo naman yan. Ano na nga nito naman, so, natip sa kuya. Arm and Hammer. One, tana pag-ururunan niya to so kape kasud ma mani tanganing day na kamo sasabi moderation sa naan ka boss
kun mo yan nindog magka-ekonomiya man eh, tanganing, bako man susigisiging kape, ang magayunon man eh, ang pagkaagang-aga. Primero, ang pagkaagang-aga, dapat malimugmug ka baga. Ha? Maglimugmug kita mano, o man eh, maligamgam na tubig, bugtakan mong diit na asin. Ta, dahi nakita ngunyan magpaparapahit kan asuka, asin, ha? Gurgle, mga tugang, ha? Na may asin. Yeah? Okay. Tapos, mainom simpre kita nin water. Ibitarantaan, maliputununo na pagkaaga. Mainom ka pa malipot. Arog sa tuya mani, sige tang burak-burak digdi. Marawat yan sa alunan kung mapahitulos kita nin malipot. Oni mani. Ha? Oni ha? Swistyon ta sana. Imbis tabi mga pagngod kape, kung igwatabi ka mo dyan sa likodan nindo o kaya kataid nindo, umagad kita nin minsan ang saro na pitasun mo sarong kunyan kidahon ki malunggay man eh. Ah, malunggay ha? Kumuha kang mainit na tubig, ibutang mo sumalunggay, duman sa tasa, bugtakan mo kumainit na tubig. Paulay-ulay yun yan in ita. Sundo na medyo okay na. Ah, an pahit kan tubig bako nang mainito na sinpig iling-iling mo nagagurugri na tadelan kan dahon kan malunggay iyo tapo an pag-inom mo inumon pagkadamlag pagkaaga imbis kape tistingon sa na po nindo ani ba sindo siguro day po ini ma day siguro nindo mauuyunan ta kung primero pa sana. Pero kung natutuod-tuod na kita kayang mga tugang, bako sa naman ni pagkaaga? Magayon nga ni, twice a day. Para ber ka magkaturog, maginom ka girare ka itong mainit na tubig, nagbinugtakan niya to nin malunggay na dahon. Yeah? Ayan. Diday na kita mani magpaparabarakal kay na 3-in-1, asin kung ano paan sa indong pinagbabakal na kape, dahil na kita maasukar, pero dahil man gayad pwede mani na ang kapita, bugtakan ta asin. Ani ba mani, nagsasabi mani, maraot man daan na sobran ki asin, ako dahil nagtutubod. Ha? Dahil ako nagtutubod mani, na an asin mani, ha? Sa paguna ako, nakakatabang sa to. Ilinga ang dagat man eh. Nga tatamas gad ang dagat. Eyo? Sabi ni Uslaonon, sukalunggay pandisal sir, pwede man ito itandim sa dahon kan malunggay. Eyo? Oh, pwede man ta. Pagkaaga man agad na amay man eh, nakulunon na naglilibot niya na siging ah, pahit kan malunggay pandisal. Ani ba nga ni siguro kung may naagyan kita digdimani, nagpipirila kan malunggay pandisal. Dahil ko lang siguro kung talagang takulan malunggay na pisalak dyan. Ha? Tabata na dadang ta with an malunggay na pisalak dyan.

talaga. Maray pa po yan sa hawak. Ha? Magtubod-tabi ka mo. Tapos sabi ko na nga, paminsan-minsan man maghuro herbal kita. Ha? Tamala, ilingan ang presyo kan bulong man Maray ko na yung bulong. Saro pa man O dyan, nagturutambay ako sa, o dyan, di sa kantuta. Iko baga dyan ki, bakalang ki bulong. Di kaolay ko so, nagbabantay. May lalaking na gano'n, madali. Madali, may ready na siyang kwarta. Tapos, tinaram tulos duman. Tapos, tinawan tulos ki sarong, ano ito, garong, ano yan, sarong da, pero ano, walugay dito, ano. Sabi ko, ano ito? Sabi mani, pirming ito, sir, nang babakalig di pa kabukas. Maintenance, so you see? Maintenance medicine. Sa bagay, dahil maiwasan na niba, talaga, iguanan in maintenance medicine. Pero kung matuod ka manikan malunggay, ha? Tandaan po nindo niya, matuod ka mo kan malunggay, ha? Magsala, dahil na ka mo mapahit kaya na maintenance medicine. Nga ta nakataram kaya ang mani. Ilinga mani. Ang maintenance medicine, kadaklan baga mani, kapsula, paka, kapsula. Indak ko sana, ano ha? Indak ko sana. Ako, igwamani kipigbabakal na vitamins man eh. Pero, ang pipahit ko duman, sabi bakalan ko, muya ko tabi, tablet. Ay, gungi kami share na tablet. Sigurado ka? Abo ko kan kapsula. Ang kapsula bagamani, oh, plastic. Alo yun naman, ang matutunaw sa tulakta. Nakunday na matunaw man. Iyan, i-share ko sa natabi sa Indo. I-share ko sa na yan. Plastic na naman. O, ilinga na subasura, mga tugang duman sa binaha, mani. Isus, mani. O, ang dispatso. Itong binaha, mani, duman sa Kamanilaan. Hay nang kinabandig di. Ano mo sa kolekta duman na basura, mani? Tibi? Ang nakulektang basura duman sa grabing baha duman sa Manila, particularly Las Piñas, 244 metric tons. Isus na ba, basura ito. Katumbas na ito mani, ining 244 metric tons nin garbage. Katumbas nin 45 truck. Kuro kumusta kan 45 truck na basura man eh. Totoo, ito da mga tugang, hali pa sa Paranaque, buda sa Pasay, harali, na hali man sa Manila Bay, pero ili nga itong bas, Isus Marius. Day na talaga kita nin disiplina. Hinapot man eh sa reporter, ili nga daw kung ano iyan na mga, ano iyan ang mga basurang yan? Oh, mani, styrofoam. Dahil na pati nandutulaw mani ang styrofoam. Kadaklan mani, plastic as in iba pa, bigara po sa nasa salo, gabos-gabo sa dagat. Kaya mani, ang Pilipinas, yun yan, garo na kita digdi sa Pilipinas, tapukan talaga ki basura. Iba ka? So ibang day na pwede fit for consumption, nabaritaan niya ito, nakukonfiskar. Kan Bureau of Immigration, maringan, ito nakukonfiskar sa mga ibang hot meat o kung ano-ano. Yugun mo yan. Titarapukan kita digdi sa mga day na mga tugang. So re-reject na sa ibang nasyon, titarapok pa digdi sa tuya. Kairak man kan sa tuyang Pilipinas. Yun na yan ang pigtataramta mga tugang. Question of leadership. Yan. Naisingita sana po yan. Digdi po sa satuyang programa, ngunyan pong aldaw. Yugun mo yun na basura. Makagurigirabo. As in, makaati on. Sabi nga ni ka, yugun mong basura ito. Katumbas ki 45 tracks na kulikta. Nga ni mo. Talagang mababarado kayan ang mga drainage buda. Mga kanal. Tarulumak na. As in saradit sumang.

0: Grabe talaga, no? Hmm? Ah, nagpaparaulo kita mga tugang ta. Sabi ko na nga ni, tibada bansen, ani basen, tururug pa. Oy! Marata na ka mo, udto na naman lamang. Ah? Okay, udto na naman lamang. Development, kung ano nantigan mga digdi sa to, then most probably, so, ibang national, important nantig sa national. Budget, arugan, nantig man. So, digdingon na nantig sa satuya. Okay. Dibaad lamang, tamang-tama, may natatada pag yan. Sabi ni Farakayod, ang solusyon ko dyan, sir, sa basura sa NCR, ibalik sa probinsya, mga DDS. Tagit ka sa DDS. Pag daing DDS sa NCR, daing basura, daing ba... Ah? Arugunta na nga ni duman sa Naga. Ah? Arugunta na sa Naga. Pigduduman mga tugang si Lenny Robredo kan mga dayuhan. So ano-ano ang mga donasyon didera sa Naga. Personal na di duman so alkalde kan siyudad ginaga. Kompaktor so dati. So latest. Yeah? Yan naman eh. Dignitari man eh. Mga tugang yaon po ang sa tuwing ginagalangan na Congresswoman Crescel Lagman sa linya. Digdi po sa tuyang programa, ngunyong pang Miyerkules. Hmm? Okay na ini man eh. Okay na man eh. Madam, good morning.
1: Good morning, good morning. And welcome back sa ere.
0: Iyo tabi, madam.
1: Welcome sa imo, mga listeners.
0: Iyo po. Oh. Kita man nga ni madam, long time no hear and long time no see.
1: Since nawala ka sa ere, dakol na mga nangyari, ano?
0: Iyo tabi, madam, and...
1: mga nangyari. Ngunyan nga ni, right after the SONA,
0: okay.
1: Trabaho tulos sa Kongreso para masimbag sa mga pronouncements ni Presidente, PBBM, lalong-lalo na duman sa iyang mga tax measures, no?
0: Opo.
1: Exemptions, no? Sa taxes plus pang offset kay itong mga exemptions.
0: Iyo po.
1: So kaso ugma nagkaigwa po ki meeting manungod sa na tax revenues na pwedeng ma-generate para itong naipasa sa committee pamansan na exemption up to 350,000 na income.
0: Opo.
1: No? Mahipnoan so magiging kakulangan sa collection, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaya po ay maka-generate ki other sources of revenues.
0: Mm-hmm.
1: So duman sa pronouncement sa SONA, very clear na muyanya talaga matabangan ang mga kasaraditan. So mga mag-nagi-income up to 350,000, so that would be, kung 350,000 a year, more or less mga 28 to 29,000 a month.
0: Mm-hmm.
1: Tama po ba ako? Parang arog ka iyan.
0: Maluya
1: would now
0: ma-
1: be exempted from paying income taxes.
0: I see. Okay. Very good.
1: So, medyo maganda po yan dahil talaga makakatabang iyan, lalong-lalo na sa tuyang mga workers na na sa gobyerno na automatically tinatanggalan na kaagad ng income tax, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So that's one, pero medyo malaki rin ang mawawala sa collection ng BIR.
0: Uh-huh.
1: Kaya kailangan talaga maka-generate ng mga taxes. So ang tinitingnan naman ay parang double win, makaka-generate ng taxes para sa mga programa ng gobyerno, at the same time ma-address yung health issues, no? So mukhang alam mo na kung anong tinututukan natin, mga sin taxes.
0: Opo.
1: No? So mga sin taxes katulad ng tax on cigarettes,
0: vape,
1: alcohol, sweetened beverages, yan yung mga nakikita nila na pwedeng taasan.
0: Mm-hmm.
1: ang taxes para makakolect tayo ng mas malaki-laki. At the same time, baka maging deterrent, no? Na maging deterrent, mas maging less accessible siya kasi mahal na para sa mga mambibili, no?
0: Lalong-lalo itong mga pinagtatawan niya ito, inimportansya, madam, itong mga sweetened na mga...
1: Oo. Doon ako talaga interesado. Although, meron ako mga measures para sa anti-smoking and anti-vaping, mm-hmm. no? Keeping the environment safe for those who are not smokers and non-vapers. I welcome this tax measure to increase the taxes sa arukay ni mga products like tobacco products, heated tobacco products, mm-hmm. Vape, no, pati sa parafernalia, dahil so much generate kaini can actually help duman sa mga programa natin. Nakakatawa, no, Sir Glenn?
0: Opo.
1: Nakakatawa kasi yung mag-generate natin na revenues through the additional tax imposed on this sin products, mapupunta rin sa mga health programs para makontra o mapagaling natin yung mga gumagamit ng mga produktong ito.
0: Uh-uh. No? And especially... Igwa kita patinin bagong health secretary, madam?
1: Yes, so dating PhilHealth, executive head ng PhilHealth, ito na ngayon yan ang kari officer in charge pa sana kang DOH. Mm-hmm.
0: Okay. And ngunyan, madam, pig-uralayan sa House and of course sa Senate, ini na pong budget niya to sa national?
1: Yes, kasi umapasa na po, nag-abot so mismong physical copy kang budget, although iwan na kaming soft copy.
0: Okay.
1: Pero hindi pa kami nagkaroon ng budget briefing. So, mas magandang makashare ako sa Indo pag tapos na susamoy ang budget briefing. No? Para mahiling ta how different or how similar in yung proposed budget. Talaga bang nagtutok siya duman sa mga pronouncements si Sona na talagang mamamati kang simpleng Pilipino, no? Mm-hmm. Na ang budget ay talagang tugma sa mga pangailangan nila.
0: Lalong-lalo no? Lalo
1: na
0: ito,
1: so,
0: siguro.
1: Kailangan natin ma-analyze itong budget muna. Pag-abot man po sa mga sa first district, no? Mauli ako sa Agata, sunod-sunod na naman ang satuya ng mga groundbreaking and blessing and inauguration ka mga projects na nainot pa po, nawalat pa ni Congressman Edsel Lagman.
0: Okay.
1: So, iniso mga na-construct after the passage of the 2025 budget. Nakapirapa po ini. And of course, sa tuwing groundbreaking kang mga projects for this year, 2026. Mm-hmm.
0: Kadakol naman naman, no? Kadakol na digdi?
1: Kadakol po, pero medyo na magkakita dahil patapos na ang 2026, mapuroon pa sana.
0: Ipo.
1: Tapos nasabayan pa kaining pig-uranan.
0: Oo.
1: So,
0: medyo na delay.
1: Day taman talaga iiwasan dahil ang delays na ini susugduman sa mga nangyari bagang pagbabago sa presyo kang raw materials, kang mga construction materials.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nadipisilan sila mag-proceed with the bidding process na daipa talaga fixed. So, tamang presyo para sa pag-ibok ang program of work.
0: And malamang kadakol pa nagre-request, ano ma'am?
1: Oo, makaskas na dapat sa tuyang paghiro. Sana hindi masyadong maging unfavorable ang weather, no? Para dire-diretso na sa tuyang mga patrabaho.
0: Okay, and siguro ma'am, yaong ka naman sana, pwede niya ito makuaman ang sa imong thoughts, kaning kontrobersyal niya itong Aleco.
1: Aleco. Well, di ako masyadong sa Aleco. Ngunyan, ang nahihiling ko sana talagang grabe ang power outages.
0: Okay.
1: No? Na dakol na mga kaipuhan, mga pakarayo na mga transformers.
0: Okay.
1: So mga linya, may mga issues kita manungod sa need to rehabilitate in sa tuya mga linya. And all of this na mga problemang ini, kahit monkey capital.
0: Iyo tabi.
1: No? So, may capital nga ba talaga ang Aleco para mapagawa ang lahat ng ito? Tapos, hiling tamang marahay talaga po na pag-abot po sa systems losses, halanghawa ng systems loss kang Aleco, not only because of pilferage, pero because of the substandard na mga wires and so mga poste na kaipuhan talaga replacement naman after several years of being worn down, no? Okay. So yan malaking issue po talaga ang Aleco. So ako, I want to gusto ko talaga na madahughali sa tao, ano ba talaga ang ating gagawin para ma-save ang Aleco. Una sa lahat, syempre magbayad tayo ng ating bill, no? Kung merong mga naghapas kay kuryente, dapat ma-report ini para mapigilan na ang hemorrhage, no? Pagdudugo ng Aleco. May utang pa tayo na binabayaran habang nagbabayad tayo ng existing existing bills natin. Okay. So dapat talaga upuan tong mabuti.
0: And
1: dapat magkaisa talaga tayo.
0: Tarabang,
1: at wala mo na yung mga masyadong emosyon ba?
0: Iyo po. Tarabang kita kayo.
1: Kita talaga. Ano nga ba talaga ang gagawin natin? Kasi habang tumatagal, mas lalo tayong nababaon sa utang. Ilang taon na ang NEA, Paropeming takeover. Yeah. Wala naman talaga tayong substantial na nakikita na positive na development, di ba? Although to be fair ha, mabilis sila mag-respondi ngayon, maayos ang communication with the barangays na unang nagre-report talaga ng mga problema, pero palliative lang yon. Hindi yon substantial na pagbabago. No?
0: Okay. And lastly, Madam, dahil ang talimitado ang satuyang oras, ano po, Madam, are you in favor na i-postpone ang barangay elections?
1: Nabasa ko na so resolution. Ang resolution na inihinain ng maraming members, ha, marami silang members. I think isang partido ito eh. Postponing the November 2 barangay elections and Sangguniang Kabataan elections, setting it to November, last Monday of November 2028. Okay? Ang basihan digdi po sa sendang explanatory note is because of the power crisis, the power emergency. So, presyo kang kuryente, presyo kang krudo, presyo kang commodities, the ina factor in kang nag-decision so COMELEC na mag sa paghanda ng COMELEC for the November elections. Aside from this, ang site nila, maraming mga classrooms na ginagamit para sa mismong election, conduct ng election ay sira because of the earthquakes, no, all over the country, plus landslides and ining typhoon na maraming naapektuhan ng mga classroom. So, ang iniisip nila is mas magandang i-postpone na lang muna para makaahon muna tayo sa crisis ng power crisis, at the same time mabigyan ng panahon para ma-restore yung infrastructure. Na-cite din nila dito yung pagmamobilize ng mga teachers ng election paraphernalia, which would entail transportation costs. Siyempre, kung transportation costs yan, fuel costs, na talagang wala sa budget ng COMELEC. Doon sa pinropose silang budget, hindi pa factored in yung pagtaas ng presyo. O, kasi ginawa yung budget nila before the power crisis.
0: Igwa pa daw, Madam, ni insufficient time. Ta August na kita eh. Ang election ko ta na baga by November 2.
1: Well, yes, may sufficient time. No, may sufficient time pa naman. Ang tinitingnan lang natin, syempre may magpe-petition dito sa Supreme Court.
0: Okay.
1: No, baka magkaroon ng TRO.
0: Yeah.
1: So, yun ang mga tinitingnan natin.
0: And no?
1: Personally, ako, syempre, pabor sa kuya na ding eleksyon. Okay, personally, pabor sa ko yung election dahil I've worked with all these barangay officials, particularly in Tabaco, nakaposisyon ako dahil nakatabang sinda. Pero kung titingnan talaga natin yung basihan ng pagpo-postpone, para sa kuya, number one, Sir Glenn, election is one day, preparado na ang COMELEC. Mm-hmm. Sinabi nila preparado na sila. So, ibig sabihin, preparado na sila. Hindi na basihan itong mga sinasabi na kulang sa pondo. Mm-hmm. Kasi preparado na nga daw sila. Number okay. two, classrooms. Kung classroom na gagamitin sa election day na one day, what about yung saan nag-aaral yung mga bata? Kung wala talaga mga classroom, everyday ang pasok nila. Diba?
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, may nagagamit.
0: Iyo po.
1: Na paaralan. No? Paaralan. Number three naman, importante talaga na magkaroon parang every time na lang na maabot sa election, mapapostpone. Diba?
0: Iyo po.
1: Parang hindi na tama. Yung mga tao, they deserve na marinig yung boses nila.
0: Iyo po.
1: No? Kung maayos kang kapitan, maayos kang SK official, then most likely, makakabalik ka.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung hindi ka maayos, palagay ko dapat magkaroon din ng pagbabago.
0: Oo, sarukan.
1: So, syempre divided ako kasi kung titingnan mo, mahal ko itong mga to eh.
0: Opo.
1: Okay? Oo, mas pabor sa kuya na sindamang kiraray. Kaya lang, so right kam tao to put in their leaders according to their decisions, yun madidisenfranchised ta.
0: Mm-hmm. No? And sarap pa mga madam siguro susatuyang presidente. Paano kung ang gusto kan presidente ipostpone?
1: Ang gusto ka presidente, ano po?
0: Halimbawa, gusto madam kan
1: presidente. Uh-huh. Siyempre, ining nahihiling tang ini na move, sigurado, malakan yung influence din eh.
0: Iyo po.
1: Oo. Oo. Sa hiling ko, kung mapapasa, sa tingin ko mapapasa siya.
0: Mm-mm.
1: Mapapasa po yung postponement. Kaya lang, magkakaroon ba ng mga ano, petition sa Supreme Court? Palagay ko, magkakaroon. So, tinan na lang po natin, abangan ang susunod na kabanata.
0: Iyon nga nita. Dito may iwasan, madam, na si Bayao niya itong mga kabarangay, so mga pigsusuruwa-suwaan mo, yan naman siguro nindang masalida.
1: Yes, eh magkapira iyan. Aram ko man, no? Aram naman natin, meron talaga dyan ng mga kailangan na rin talaga mapalitan. Pero marami rin namang mga magagaling. Eh kaya kung magaling ka, huwag ka matatakot. Ano yung sabihin? Go ka pa rin.
0: Oo.
1: So, and that would keep them more, kumbaga, napad ka iyan. Maugot pa ang giraray sa trabaho. Tapos problema na sana ay another 2 more years or mainot pa so national elections kaysa sa barangay elections. You know, so ibang mga SK dyan, bako na-qualified to overage na. Kaya duman sa bill nga ni ang sabi, it's not an extension of the term, but it is just a holdover capacity.
0: Iyo po. Sabi nga ni Kansaro, digding nag-comment, madam, dengo na da eleksyon ta day pa da sina nakakalakbay aral. Bago man siguro lakbay aral, lakbay saya.
1: Ay, ako din problema ko sa lakbay aral kasi mas gusto ko nga na you see the world and pero gusto ko puro pinin may balon ka pa uli.
0: Iyo.
1: Ang balon mo syempre new learnings.
0: Iyo,
1: nahiling ko ini ay kaya palang gibuhon ano daw kung arugon taman.
0: Mm.
1: Kaya wala akong problema po dyan talaga sa lakbay aral. Kahit ako gusto ko rin naglakbay. No? Kaya nga yung mga ideas na nakukuha ko sa pagbabiyahe ko, ito man ang pidadara ko lalo na kang mayor ako kang Tabaco.
0: Okay.
1: So, yan man ang you learn as you travel. I have no opposition at all sa lakbay aral for as long as may aral talagang maiuuwi.
0: Okay. Yan man sa natabi, madam, siguro sa mga maabot naman aldaw ta, limited. And parting messages.
1: Thank you, and welcome back.
0: Thank you, madam. Yes,
1: salamat po.
0: Salamat tabi,
1: Sir
0: madam.
1: Glenn, bye-bye.
0: Thank you, bye-bye. Mga tugang, si Congresswoman Crisel Agman, sa aga na po ang mga pahit kan sa tuyang naging entrevista ta. Time na!

0: Mga tugang kasabay ko tabi sa Lado Technical, si Manny Almaguera. Inabot na po kita nin oras tanganing mamaaram nigdi po sa satuyang programang Inian Totoo. Napapasindo po Lunes sundong Biyernes, alas 8 sundong alas 9 ang pagkaanga. Sa mga nagpaabot ng sinang messages, greetings, Diyos mamalos. Sa mga nagantabay sa Facebook Live, thank you very much. Salamatunon kan sa inyong pagantabay, pagtitiwala, inipon sa inyong amigo sa Radyo Glenogao. Enjoy your Wednesday. Be with your loved ones and be with your families. Keep safe, everyone. God bless.
1: Sa inyong nanaho, ang programa Ini ang Totoo, si Glenn O. Sa Ini ang Totoo. Hasta sa masunod na presentasyon ng programa sa dating oras na hindi sa One Radio 91.3 News FM Tindugun.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: New FM Tindugun na
1: Oong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket.
6: Isa pa ng impeksyon o pagtanda, isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boss Herbal Capsule.
6: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
9: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
9: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
9: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
4: Tindugun na.
1: Bicolandia.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
1: News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
11: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
12: Hadun kay do kan All for Christ Ministry. Dikila sa One Radio 91.3 News.

0: Well, Marhay na aga, katalubok. Musta ka na nga ba today? Very excited po tayo sapagkat ngayong morning na ito, muli na namang matutunghayan ang ating Talubo Als. Kung sain sa inyong pakikinig ng mga leksyon na ituturo ng ating mga ALSA implementers ay maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na makapagtapos ng elementarya, junior high or senior high. Siyempre pa, welcome po natin ang ating guro mula sa Alternative Learning System sa Tabaco City, si Ms. Olive Bruzola, ALS implementer sa subject na math. Good morning! Kamusta na po, ma'am?
1: Maray na aga po, Ma'am Cecil. Mm-hmm. And of course, maray na aga po sa gabos na naghihinanyog sa istasyong One Radio 93.3 FM Tabaco City. Okay. And syempre sa programa mo pong All for Christ Ministry. Mm-hmm. And syempre, didi po sa Talubo Als.
0: Okay, and today ang ating pag-uusapan sa math ay patungkol sa in, ma'am.
1: Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay sa asignaturang matematika.
0: Yan. Okay.
1: At ang topic natin ngayon ay classifying triangles according to their sides and angles.
0: Okay, sige po. Well, simulan na natin, ma'am. Ano? At narito na nga po ang ating all subject na math.
2: Serbisyo, programa, leksyon, asin polisiya, hali sa Talubo, ALS, in partnership with the DepEd Schools Division Office of Tabaco and the Alternative Learning System, Tabaco City. Hataw na, asin maging progresibo sa Talubo, ALS, ang sa imong pangiturugan sa imo nang makakamtan, Talubo, ALS.
1: Okay po, magbabalik po tayo. Again, magandang araw po sa mga minamahal nating ALS learners. Okay, lalong-lalo na po dyan sa mga learners sa aking mga CLCS, Barangay Buwang, Suwaigot, Barangay Bunot, and Barangay Basagan. And syempre sa lahat po ng CLCS and learning spaces sa buong Tabaco City. Ayan, so welcome once again sa ating radio-based instruction. At ang asignatura natin ngayon, Learning Strand 3, Mathematical and Problem Solving Skills. So ako po si Teacher Olive at ako ang makakasama nyo sa ating aralin ngayong araw. So nasaan man kayo ngayon, nasa bahay, nasa trabaho o nagpapahinga, maraming salamat sa patuloy ninyong pagpili na matuto sa pamamagitan ng Alternative Learning System. So ngayong araw, Ma'am Cecil, so pag-aaralan natin ang classification of triangles according to their sides and angles. Siyempre kasama ko po si Sir Tobal Imperial.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Marami sa atin ang nag-iisip na ang triangles ay nasa matbook lang daw.
0: Oo nga.
1: Oo. Pero ako din dati po yun. Pero kung mapapansin po ninyo, triangles are everywhere. Yan. Makikita natin ito sa bubong ng bahay.

0: sa tulay, sa mga road signs, sa saranggola, at maging sa mga gusali. So, kaya tara na. Mm-hmm. Ihanda ang iyong mga papel o kaya notebook man dyan, ball pen, at sabay-sabay tayong matuto.
1: Okay, tingnan natin kung nariyan na ang ating mga estudyante. Kamusta na kayo?
0: Yan, habang, kaway-kaway sila.
1: Kaway-kaway po habang hinahanda ni Kuya Manny yung ating PowerPoint. Okay, sabi po ni Imelda Banda na is listening to your visitors today. So, ayan na po. Sige, actually sila po ang magtuturo sa atin ngayong umagang ito. Ang ating mga ALSA implementer sa subject na math, si Ma'am Olive Brusola, and of course si Sir Cristobal Imperial. Okay, sige. So nariyan na po ang ating PowerPoint, Ma'am Olive. Go ahead.
0: Sige. Bago tayo magsimula, gusto kong tumingin muna kayo sa paligid nyo. Yan, tingin-tingin sa paligid. May nakikita ba kayong bagay na hugis triangulo? Yan. Maaaring bubong ng bahay. Yan, sabi ko nga kanina. Slice ng pizza, warning signs, o frame ng bisikleta. Yan. Napansin nyo ba po? Sige. So, triangles are one of the strongest shapes used in construction. So, hindi lang pala sa ano, sa pagtuturo, sa paaralan, pati po sa construction. So, bakit nga ba? Kaya ginagamit ito ng mga engineer, architect, at carpenter sa paggawa ng bahay, tulay, at iba't ibang istruktura. So, ibig sabihin, ang lesson natin ngayon, ang pag-aaralan natin ngayon, ay hindi lang po math. Ito ay ginagamit sa totoong buhay. So, ano nga ba, Ma'am Cecil, ang triangle? Yan. So, ito na. Ang triangle, or a triangle is a closed figure that has three sides, three angles, and three vertices or corners. Ayan. So, sa Tagalog, mayroon daw tatlong gilid, angulo, vertex, o sulok. Ayan. Sige. So, pag-usapan natin ngayon kung saan nga ba nanggagaling ang salitang triangle.
1: Okay.
0: So, ang salitang triangle ay galing sa salitang try.
1: Mm-hmm.
0: Nang ibig sabihin ay three.
1: Three.
0: Yan. At sa salitang angle, so, kaya siya tinawag nating triangle. Mm-hmm. So, tatlong angulo.
1: Ayun. So, tama sabi ni Farah, triangle ba study under the branch of math sa geometry?
0: Ah, okay. Opo. So,
1: okay.
0: So, part po siya ng geometry. So,
1: So
0: ngayon, classify natin yung triangle kasi mayroon siyang dalawang paraan kung paano i-classify yung triangle. So, mayroon tayong una, according to their sides, and yung isa, according to their angles. Sige, unahin muna po natin yung according to their sides. So, ang una ay escalene triangle. So, sa escalene triangle, mayroon siyang tatlong sides na may iba-ibang sukat. Yan. Okay. Walang magkakaparehong sides. So, ibig sabihin, halimbawa, mayroon kang isang triangle, yung isang side niya ay, kunyari, 4 cm, 6 cm, and 8 cm. So, yun. Hindi siya magkakapare-parehas. Ibig sabihin, iba-iba ang sukat nila.
1: Iba-iba ang sukat.
0: Opo. Yun ang tinatawag nating escalene triangle.
1: Okay.
0: Okay. So, yung pangalawa, so tandaan po nila ha, yung una ay escalene triangle. So, mayroon naman tayong tinatawag na isosceles triangle. So,
1: isosceles triangle.
0: Ito naman ay may dalawang gilid or dalawang side na magkaparehas.
1: Equal ang sila. Isosceles, ma'am, yung dalawang gilid na magkaparehas.
0: Magkaparehas yung sukat nila. Kunyari, okay. Yung sukat niya, di ba? Imagine nyo, yung sukat niya, yung triangle, mayroon siyang, yung halimbawa na ibibigay ko ay yung mayroon siyang 5 cm na sukat. cut, yung isa 5 cm at yung base niya ay 7 cm. So dalawang side niya ay parehas yung sukat. Okay, so yung next naman, mayroon tayong tinatawag na equilateral triangle.
1: Okay.
0: So ano nga bang equilateral triangle, Ma'am Cecil? So ito yon. Ang equilateral triangle ay may tatlong magkakapare-parehas na sukat ang gilid niya.
1: Yan. Okay.
0: So same po yung mga sukat niya. So halimbawa, mayroon kang yung isang side niya is 6 cm, yung iba noon 6 cm na din. Yan. So yun ang tatlong uri ng triangle according to their sides. Okay. Thank you, Sir Tom. Tingnan natin ngayon ito. Yan, magpapractice muna tayo kung talagang nakuha nyo. So, mayroon tayo ditong una. Ano kaya ang sagot nito? Mayroon tayong 8 cm, another is 8 cm, and another is 8 cm. Ano kaya ang triangle ito sa tingin nyo? Base doon sa aking pinagsabi kanina.
1: Oo, so yung nasabi nyo, ma'am, is yung scalene.
0: Isosceles
1: and equilateral.
0: Yes. Okay.
1: Ayan, so nakinig po ba kayo? Hindi kasi na-flash yung ating PowerPoint. Baka hindi po nila na ano. So,
0: nakita.
1: Oo, nakita.
0: Okay.
1: So, mapa-flash ba natin, Kuya Manny, yung mga triangles na na-mention po, kung pwede? So, yung scalene, ulitin natin, ma'am.
0: Sige, ulitin po natin.
1: Mm-hmm. Ito po yung
0: Ito yung una, scalene triangle hindi siya magkakaparehong sukat ng gilid.
1: Ayan. So, hindi po siya magkakaparehan sukat. Oo. Tapos, yung?
0: Yung sunod ay isosceles triangle. Ito naman yung dalawa lang yung parehas. Yung isa ay hindi.
1: Ayan. Isosceles triangle. Okay. Sige. And yung pangatlo?
0: Yung pangatlo ay equilateral triangle.
1: Equilateral triangle.
0: Ito yung magkakapare-parehas yung sukat niya. Magkakapare-parehas yung side niya.
1: Ayan, may sumagot na. Si Dante B. Borsellis. Sige. Equilateral. Mahirap pala, no? Kung walang
0: PowerPoint.
1: Yung
0: una daw. Hindi ba siya na?
1: Equilateral.
0: Yung una. Tama po siya. Equilateral triangle. So talagang, Ma'am Sas, nakikinig talaga sila sa ating discussion.
1: Opo, nakikinig.
0: Okay, tingnan natin yung pangalawa. Mayroong sukat na 4 cm, another 4 cm, and the other side is 7 cm.
1: So, ulitin natin. Yung isang side o isang gilid ay 4 cm. Yung ikalawang side is
0: 4 cm.
1: At yung pangatlo ay 7 cm. Yes. So, yan. So, ano po ba yan?
0: Ito ay
1: escalene, isosceles, or equilateral triangle. So,
0: sige,
1: ano po
0: may
1: siya?
0: May sumanggot na ba? At ito ang kanyang sagot. Yan. Isosceles triangle po siya.
1: Ayan. Si Alma Hioson Boralo. Isosceles triangle.
0: Okay. Sige. Mayroon pa tayong isa, Ma'am Cecil. Ito yung iba-iba yung sukat niya. Yung isa ay 3 cm. Yung isa naman ay 7 cm. At yung isa, pangatlo ay 3 cm, 5 cm and 7 cm.
1: Okay, ulitin natin. 3 cm, 5 cm, and
0: 7 cm.
1: 7 cm. So, ito po ba ay scalene triangle, isosceles triangle, or equilateral triangle? Okay, ulitin natin. Ano? So, 5 cm,
0: 3 cm
1: and
0: 7 cm.
1: So ano po siya? Scalene triangle, isosceles triangle, or equilateral triangle. Ano po ang tamang sagot?
0: At ito ang tamang sagot.
1: Mm-hmm.
0: Yan. So sana may nakakuha ng sagot na yan.
1: Ang tamang sagot ay
0: triangle.
1: Scalene. Nako. Okay, so tama po si Juliana Abraham, Scalene
0: okay,
1: Triangle.
0: Congratulations. Yeah, hey.
1: Ma'am, baka may
0: Juliana.
1: Mga students kayo dito. May mga estudyante ba kayo dito? Sige, isa-isahin natin. Ano? Si Juliana Abraham. Di niyo po ano, baka si Sir Tobal, student niya. Si Mary Ann Benconcelo Borcelis, si Avir Carl. Yan. Micaela Cabria. Sabi niyo po, baka familiar sa inyo yung name. Ano? Si Imelda Banda. Okay, sige. Pero marami sa kanila ang nakakuha nung pangatlong ayan, yung pangatlong question. Okay,
0: okay.
1: Sige
0: pero
1: po.
0: Ma'am says, later on, mayroon pa rin tayong mga katanungan na kailangan nilang masagutan para magkaroon sila ng premyo. Yan. Mm-hmm. Later po, si Sir Tobal ang magbibigay sa kanila. So, okay. Dapo naman tayo, Ma'am Cecil, doon sa classification of triangles according to angles.
1: Okay.
0: Yung kanina, yes side yon. So, ngayon
1: sa
0: naman,
1: side.
0: Opo, ngayon naman ay angles naman ang pag-uusapan natin.
1: Oo. Ano po ba ang difference nung side at nung angle, ma'am?
0: Yung side kasi po, ma'am, siya yung sukat sa gilid.
1: Okay.
0: Diba? Yung sa, di ba triangle yon? Yung side na yon, yun yung sukat nila.
1: Oo.
0: Where yung angles naman, yung angles na nakikita natin doon sa triangle, sa loob ng triangle.
1: Yun ba yung mga corners?
0: Yes po.
1: Yung corners, yung mga kanto-kanto. Tama po? Vertex.
0: Yung mga angle na nakikita natin doon sa ano. Kasi yung corner niya, yun yung mga vertices. Yung nag... anong tawag doon, Sir Tobal? Subaga, parang nag...
1: Yung endpoints. Yeah. Yung endpoints, yan yung... Vertex. Vertex. Oo. Ngayon, yung angle, siya yung dalawang, halimbawa, yung dalawang magkadikit na ganon. Tama?
0: Kunyari, mayroon kang, ano ba yung angle?
1: Yung magkadikit ganito. Na dalawang
0: opo,
1: lines. Okay, sige.
0: So, mayroon din tayong tatlo.
1: Sige pa.
0: Okay, so, ito yung una.
1: Mm-mm.
0: Mayroon tayong tinatawag na acute triangle.
1: Acute. Let's go. Sige. Parang may sakit. Ano yung acute triangle, ma'am?
0: Okay. Okay, yung acute triangle, ito ay mayroong tatlong acute angles. So,
1: okay.
0: Ibig sabihin, lahat ng angles niya ay less than 90 degrees.
1: So, lahat ng angles niya ay less than 90 degrees. Okay.
0: So, mayroon tayo dyan halimbawa, 50 mm-mm. degrees, yung isang angle. Yung isa naman ay 60 degrees at yung isa ay 70 degrees.
1: Okay. Yan. Oh. Sige po.
0: Sige. Okay. Mm-hmm. Yung sunod naman, mayroon tayong tinatawag na right angle.
1: Right angle.
0: Right triangle. Okay. So, yung right triangle has one right angle. So, mayroon siyang exactly 90 degrees na angle.
1: So, itong right triangle na to has one right angle.
0: Angle, okay.
1: Pag sinabi mong right angle, ibig sabihin 90 degrees
0: po yung sukat niya.
1: Ang sukat niya.
0: Okay. So, yung isa 45 degrees and yung isa naman 45 degrees yung pinakikita natin. Halimbawa, kung mapapansin po nila, Ma'am Cecil, yung kabuang sukat ng angle nila ay 180 degrees. Lahat-lahat yan. Sa lahat ng triangles, ang sukat nila ay 180
1: degrees.
0: Opo. Sige. Uh-huh. Yung pangatlong ori ng triangle, according to their angles, is obtuse triangle.
1: Okay. Obtuse
0: so, ano naman itong
1: triangle.
0: Obtuse triangle? Obtuse triangle has one angle greater than 90 degrees. Okay, so...
1: Okay.
0: May halimbawa tayo dito.
1: Apo.
0: 110 degrees yung isang angle niya.
1: 110 degrees.
0: Apo. Yung iba naman ay 40 degrees at 30 degrees.
1: Apo.
0: Kung isasum up mo siya, 180. Another 180 degrees naman siya.
1: Wow.
0: Okay.
1: Grabe na. Nare-review ako, nare-review ah. In fairness.
0: Okay, sige. Basta yung review natin muna ha. Balikan natin yung triangle.
1: Sige pa.
0: Yung acute angles. Ay, hindi. Acute triangle pala. Namamali na ako. Yung acute triangle pala, lahat ng angles ay less than 90 degrees.
1: Kaya nga example nyo, 50 degrees,
0: 60 degrees,
1: and 70 degrees.
0: Okay. Sige, yung next ay right triangle.
1: Mm-hmm.
0: Yung right triangle has one right angle. So
1: okay.
0: Exactly 90 degrees po yung isang angle niyan.
1: Oh. So ito naman, 45 degrees.
0: Another 45
1: and
0: degrees.
1: And another 45 degrees.
0: Okay. So, 180 okay. po yun, ma'am says.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Yung panghuli, yung pangatlo ay obtuse triangle.
1: Mm-hmm.
0: Siya naman yung may one angle greater than 90 degrees.
1: Oo. So, yung, kaya ang example nyo is 110 degrees.
0: Apo.
1: And then 40 degrees. And then 30 degrees.
0: Okay po. So, mayroon naman tayo ditong practice para doon sa ating mga nakikinig. So, mm-hmm. tingnan nga natin kung nakuha nila.
1: Okay. Practice tayo ulit.
0: Okay. Oo, anong nga. Angle, anong triangle kaya ito?
1: Ayan.
0: Triangle A, mayroon tayong sukat na 60 degrees, another 60 degrees, and another 60 degrees.
1: Okay. Okay. So, tingnan natin. Ano?
0: Apo, kung... ano kayang triangle to?
1: Okay, so ano at, ulitin niyo po, ma'am?
0: Okay, sige, ulitin ko. Yung sukat ng lahat ng angles ay 60 degrees.
1: Mm-hmm. So 60 yung, degrees.
0: Another 60 degrees.
1: Another
0: 60
1: and another
0: degrees.
1: 60 degrees. And another 60 degrees.
0: Okay.
1: So, wow! Grabe, ang gagaling nila. Tingnan natin
0: so,
1: kung
0: tingnan
1: tama.
0: Tingnan natin kung tama sila.
1: Tama ba, ma'am? Acute triangle daw?
0: Yes.
1: Ay, grabe, ang gagaling.
0: Very good. Triangle siya.
1: Takatuwa okay. naman. Sige po.
0: Sige.
1: Okay.
0: Yung triangle B naman natin, yung sukat ng angles ay 90 degrees.
1: 90 degrees.
0: Yan. Another 45 degrees na sukat. And yung other angles ay 45 degrees. Yung other angle niya ay may sukat na 45 degrees.
1: Ah. Sige nga, ulitin okay. nga po natin. So, sabi niyo po, ito ay 90 degrees,
0: okay.
1: 45, and 45.
0: Okay.
1: Okay, tingnan sige. Natin. Ano po yan?
0: Ano kaya ang sagot nila? Kasi
1: ano ang
0: sagot nito ay right triangle.
1: Ay, ang gagaling! Okay. Ma'am, nag-gets nila. As in fairness ha. Nakikinig talaga.
0: Okay, so may natutuhan talaga sila. Okay.
1: Isa pa, ma'am, isa pa.
0: Sige, isa pa. Okay, yung pangatlong triangle, mayroon tayong sukat na 100 degrees.
1: 100 degrees.
0: Okay, so another 50.
1: Another 50.
0: And 30 degrees.
1: 30 degrees. Ulitin okay. natin, ano? Ulitin natin yung tanong. Sige po, ma'am.
0: Okay, 100 yung sukat ng isang
1: yes.
0: angle.
1: Oo.
0: Yung isa naman ay 50. And yung isa naman ay 30.
1: 30.
0: Apo.
1: Ah. Okay. So,
0: nakuha kaya nila?
1: Sige nga, sabihin
0: sige
1: niyo.
0: Nga. Sabihin ano, natin yung...
1: Tamang sagot.
0: Tamang sagot. Ito yung tamang sagot.
1: Oo.
0: Okay. Obtuse triangle.
1: Ay, ang galing. Uy, in fairness, yeah. Mama, galing yung magturo, ah.
0: Okay.
1: Obtuse triangle.
0: Opo, obtuse triangle.
1: Pero siguro yung spelling lang, kasi nga hindi nila nakikita eh, no?
0: Opo.
1: So, i-spell natin, ano? Yung acute...
0: Yung acute triangle, yung spelling ng acute ay A-C-U-T-E.
1: A-C-U-T-E.
0: Okay.
1: Okay. Yung, and then, yung obtuse.
0: Obtuse naman, O-B-T-U-S-E.
1: Ayan, obtuse.
0: Yung
1: scalene. Scalene.
0: Okay, yung scalene naman ay S-C-A-
1: L-E-N-E. Scalene.
0: Okay. Scalene triangle. Uh-oh.
1: Isosceles.
0: Yung isosceles
1: yan medyo mahirap-hirap.
0: Okay. So, para mas ano, ano tayo, tingnan natin. Isosceles triangle. I-S-O-S-C-E-L-E-S-E.
1: Isosceles.
0: LES lang. Wala na pong isa huli. So isosceles triangle.
1: Isosceles triangle.
0: Apa,
1: okay.
0: Apa. Sige
1: po. Okay. So syempre alam niyo na yung right.
0: Okay, alam niyo yan. Kasi right yun. Okay. Right. Equilateral.
1: Equilateral.
0: Ah, sige.
1: Okay, sige. Equilateral.
0: Okay, ito yung spelling ng equilateral. Na mayroon ba tayo? Sige, balikan natin para makuha yung equilateral triangle. So, ayan.
1: Ayun, ang galing.
0: A-Q-U-I-L-A-T-E-R-A-L. Equilateral triangle.
1: Yan, tama.
0: Yan.
1: E-Q-U-I-L-A-T-E-R-A-L. Ayan. So, isosceles, tama. I-S-O-S-C-E-L-E-S. Yan. Okay.
0: Okay.
1: Sige. At mukhang may pa-quiz po ba tayo?
0: Apo.
1: May pa-quiz, ano? Si Sir, si Sir Tobal. Okay, sige. Unless meron pa po ba kayong i-share, ma'am?
0: So, wala na po. So,
1: wala na muna.
0: Tawagin na lang natin sa Sir Tobal.
1: Ah, sige.
0: So, pero pwede din naman natin ibigay ito sa kanila. Kasi
1: sige pa.
0: Mayroon tayong tinatawag na real life application.
1: Okay.
0: So, doon sa mga learners natin, baka nagtatanong kayo, saan nga ba natin ginagamit ito? So, marami.
1: Mm-hmm.
0: Kapag may gumagawa ng bahay, gumagamit sila ng triangles.
1: Mga karpintero.
0: Upang maging matibay ang structure. So, gagamitin nila yung right triangle.
1: Hmm.
0: Yan, parang yung sukat talagang tuwid na tuwid yon. Okay. So, kapag gumagawa naman ng tulay, Ma'am Cecil, yung triangles ay isa sa pinakamahalagang design sa paggawa ng tulay. Yan.
1: At doon naman, baka hindi nila nagagamit itong right triangle kaya
0: baka ibang try. No. Tama naman yung ginagamit na.
1: kaya minsan sige po.
0: Sige, yun sa paggawa naman ng furniture. So, right triangles naman help carpenters create perfect corners. Ayan. Parang yung mga corners nila, alam nila pag ginagamit nila yung right triangle. So, kunyari gumagawa sila ng upuan, talaga yung tayo ng upuan ay talagang right triangle yung ginagamit.
1: Ang galing, ano?
0: Kasi yung angles nga doon is yung 90 degrees talaga yung ginagamit nila.
1: Nako, mabuhay ang mga karpintero, ano?
0: Oo, talagang yung
1: alam nila ang kanilang mga triangles. Mga mathematician. Okay. Sige, magbe-break muna tayo. At pagbalik natin sa break, makakasama natin si Mr. Cristobal Imperial.
0: Okay po.
2: Pangarap? Nag-stop ako ng pag-aaral Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
3: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
4: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
2: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
5: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
2: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
1: Naku, salamat sa Diyos at may Talubo Als. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
0: Talubo Als, this coming June 17th, sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo Als, Talubo Tabako.

0: Okay, at welcome po natin si Mr. Cristobal Imperial in Serena, no, sa mga ALSA implementers natin. Good morning, Sir Tobal.
1: Good morning, Ma'am Cecil. And good morning sa lahat ng nakikinig sa One Radio 91.3 FM, Tindugo na.
0: Okay. At baka po meron din kayong mga estudyante na nakikinig. Gusto niyong batiin sila?
1: Sa mga nakikinig na ALS learner sa parte ng Santo Cristo, Cubo, and Tabaco South District.
0: Wow.
1: Magandang umaga at sana'y manalo kayo sa aming patribya ngayon.
0: Tama. Dahil mamimigay tayo ng bali lima na tigwa 100 na load.
1: Opo,
0: no?
1: Ma'am Cecil.
0: Wow. Naku, napaka-generous naman ng ating ALSA implementers. Okay. So, tingnan natin. Ano? Ready na ba kayo? Ready na po kayo sa ating quiz ngayong morning na ini. So kung ready na ay go, sir. Ano po ang first question?
1: Okay, ito po ang una nating tanong. Ano ang tatlong uri ng triangle base sa sukat ng kanyang linya or measure of the line?
0: Oo, nako.
1: So tatlo po 'yan.
0: Okay, kakaano lang ano, kaka-discuss lang ni Ma'am Olive.
1: Tama po.
0: Tatlo po 'yan. Oo. Sige. At naisulat din nila yung mga sagot kanina. Sige po. So ano po yung tatlong uri ng triangles according doon sa kanyang line? Mm-mm. Sige. Sige po. So according dun sa line niya, ano, sir?
1: Yung tatlong pare-parehas.
0: Tatlong pare-parehas.
1: Tatlong iba-iba at may dalawang parehas at isang naiiba.
0: Okay. Okay, tingnan natin. Ano ang sagot ninyo? Ano daw yung tatlong uri ng triangles base sa line?

0: Okay. Sige, tingnan natin ano? Ano ang tamang sagot, Sir Tobal?
1: Okay, ang tamang sagot po ay equilateral triangle, escalene triangle, and isosceles triangle.
0: Wow! Okay. Sige po. Sige. At may mukhang may nanalo na, no? Si Alma Hioson Boralo.
1: Okay, yan. Congratulations po.
0: Okay, sige. Dali lang, isusulat ko. Baka magkamali tayo. Alma Hioson Boralo. Okay, sige po. So, ready na kayo, sir, sa susunod na question.
1: Okay po, ma'am. So, ang susunod pong question ay tungkol pa rin sa triangle.
0: Mm-mm.
1: Kung ang una ay base sa kanyang linya,
0: mm-mm,
1: ang susunod naman ay base sa sukat ng kanyang anggulo.
0: Ayan.
1: So, ang tanong, opo, ano naman ang tatlong uri ng triangle based sa kanyang angle measure?
0: Ayan. Okay. Ano daw

0: yung tatlong uri ng
1: triangles
0: based sa kanyang angle or sa kanyang angulo. Yan. So ano po ang tamang sagot? Okay. Sige po.

0: gagaling nila. Okay, may nanalo na.
1: Ang bilis.
0: Tama po ba, sir? Acute triangle, right triangle, tama. And obtuse triangle.
1: Tama po, Ma'am Cecil.
0: Ang galing! Si Alex Andra.
1: Alex
0: Andra ang nanalo. Okay, sige. Sige po. Okay. So, punta na tayo sa pangatlong number 3 question.
1: Okay. So, handa na ba ang lahat?
0: Opo.
1: Ang susunod na tanong ay, base doon sa pinag-aralan nating triangle, ano ang total or sum ng angle ng isang triangle? Lahat ng triangle, pare-parehas ang sum nila.
0: Yes. Sa madaling salita, ilang degrees?
1: Yes, ilang degree ang sukat ng angle nila.
0: Oo. Yung total?
1: Total sum ng kanilang angle.
0: Oo.
1: In degree.
0: Oo. So, ilang degrees ang total or sum angle ng bawat isang triangle? Ano po ang tamang sagot?
1: Ang tamang sagot ay 180 degrees.
0: Galing! Okay, so sino ba yung nauna na nag-180 degrees? Okay, si Cristina Belchez Ortega. Yehey! Dali lang, sir, ha? Mahina ang kalaban. Ang dami nila.
1: Ang daming sumasagot.
0: Ang daming sumasagot, sir. Mm-hmm. Ibig sabihin, ano?
1: Maraming
0: nakikinig. Biruin mo, Kuya Manny, kahit nagka-problema ang ating stress na si Kuya Manny, in fairness. Nagka-problema yung ating PowerPoint. Nakuha pa rin nila.
1: Magaling yung nagturo.
0: Ang galing, oo. Okay, Cristina Belchez Ortega, 180 degrees. Yay! Congratulations! Okay, question number 4.
1: Okay, sa question number 4, ano namang triangle o ano ang tawag sa triangle na may 90 degrees angle?
0: Yan. Ako, buti pinahirap-hirapan nyo ng konti, sir. sandali lang po. Kuha rin tayo ng texter, sir. Ano, may nagtatanong ano daw po yung ating cellphone number. Okay, pwede po kayong mag-text sa 0962-409. Dali lamang. Ano? Ah, meron pala sumasagot sa text din. So, kuha din tayo, sir. Texter naman.
1: Okay po.
0: Okay, sir?
1: Okay lang po.
0: Dali lamang, ha?
1: Nice din mag-participate.
0: Oo, gusto rin kasi nilang mag-participate. No? Okay, 0962-409-3467. Okay? Ulitin natin, 0962-409-3467. Okay, ano yung tamang sagot, sir?
1: Ang tamang sagot ay right triangle.
0: Wow! Alam nyo, meron tayong texter na nanalo. Si Marie Chris Bootan, right triangle.
1: Okay, congratulations, Marie Chris.
0: Thank you kay Marie Chris. Okay, and last na. Pahirapan nyo, sir. Parang andali eh. Ang gagaling lang ng ating hindi mga estudyante.
1: Hindi sila mamahirapan kung nakinig sila.
0: Ang galing nga. In fairness, ano? Dinadagsa tayo ng mga ng sagot nila. Okay, number 5.
1: Okay, number 5. Anong uri ng triangle ang may pare-parehas o equal side measure?
0: Wow! Okay. Sige. And ulitin natin. Ano po yung tanong niya?
1: Anong uri ng triangle ang may pare-parehas or equal side measure?
0: So ano-anong uri ng
1: triangle
0: ang may pare-parehas
1: or equal side measure? Pare-parehas ang sukat ng kanyang side.
0: Oo, pare-parehas ang sukat ng kanyang side. So ano po 'yon?
1: Ibibigay ko na Ma'am Cecil yung tamang sagot.
0: Tingnan natin.
1: Baka wala.
0: Okay. Ang tamang sagot, sir, ay?
1: Equilateral triangle.
0: Ang galing! Si Elmer Bondal Jr. ang nanalo. Elmer Bondal Jr. Okay. Ngayon, sa mga nanalo, ngunyan, need po namin ang inyong cellphone number. Tama, sir? Para masendan natin ng load.
1: Dagdagan natin ng isang tanong pa, ma'am. Para makahabol naman yung mga ibang listener natin.
0: Grabe, sir. Ha? Baka umabot ng ganun eh. Okay, isa pa. So, anim.
1: Okay.
0: Anim ang mananalo. Ibig sabihin, ang ibibigay ng ALS, 600 pesos. Wow! Worth na load.
1: Okay.
0: Sure kayo, sir? Yes. Baka nabibigla kayo. Sige po. Okay, go ahead.
1: Pero ito, ma'am, ay wala doon sa diniscuss ni ma'am. Pero bahagi pa rin siya, ma'am, ng triangle.
0: Bahagi pa rin na, sir, ano yan? Trick question? Ba't gano'n? Sige, sir, go.
1: So, sa bawat side ng triangle ay may katawagan.
0: Aha.
1: Ang unang side ay tinatawag na A, ang pangalawa ay B, at ang panghuli ay C.
0: Okay.
1: So, ang C ang pinakamahaba sa lahat.
0: Uh-huh.
1: Na measure ng length.
0: Okay.
1: So, ano ang tawag sa pinakamahabang side ng triangle?
0: Wow! Anong tawag sa pinakamahabang side ng triangle? So, ito... Ay, gra! O, sige. Tingnan natin. Kung alam ni... Paano kung alam nila, sir? So...
1: May premium pa rin.
0: Natawa, natawa sila, sir. So, ulitin nyo nga, sir, yung inyong trick question.
1: Okay, ulitin natin. Ang
0: sige
1: bawat
0: po.
1: Side ng triangle ay mayroong katawagan.
0: Yes.
1: Ang una ay side A.
0: Side
1: ang pangalawa
0: A.
1: ay side B. Ang pangatlo ay side C.
0: Okay.
1: Ang side C ang pinakamahaba sa lahat.
0: Oo.
1: Ano ang tawag sa side C?
0: Okay. Sige. Tingnan natin. Kung tama ang kanilang sagot. So, meron pag gusto mong manghula sa trick question ni Sir Choco. Sige, sir. Meron na kayong may sagot kayo, sir. Ano ang sagot sa inyong tanong?
1: Ang tamang sagot ay hypotenuse.
0: Ang galing mo, sir. At ang galing din. So, si Elmer, nanalo na kasi, kaya hindi na ikaw, Elmer, no? Si Mary Elise Sendico. Hypotenuse. Ano? Tama po?
1: Okay po.
0: Sige po, paano mo i-spell yun, sir? Para tingnan natin kung tama talaga.
1: H-Y-P-O-T-E-N-U-S-E.
0: Hypotenuse.
2: N-O-U-S-E.
0: Ulitin natin. H-P-O-T-E-N-U-S-E. So, si Mary Elise Sendico ang nanalo. Naku, sir, thank you po na kami ay naaliw sa inyong, sa inyong pa-quiz. Meron po kayong pabaon na gustong i-share sa ating mga tagapakinig ngunyan na morning na ini.
1: Okay, so sabi dito ni Ma'am Olive, sa mga ALS learners, tandaan nyo na ang mathematics is not only about solving numbers.
0: Mm.
1: It helps and understand patterns, shapes, and solve real-life problems.
0: Wow! Ang ganda!
1: Sa ALS, bawat lesson na iyong natutunan ay hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. As ALS learners, every problem you solve strengthens your confidence. Every lesson you learn builds your future, and every challenge you overcome brings you one step closer to your dream.
0: Wow. Thank you, sir.
1: So, maraming salamat sa inyong lahat.
0: Opo. Okay. At tayo po ay makakapakinig ng isang talubo story mula kay Pastor Mar.
3: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
2: Ang kwento po na aking ibabahagi ngayong umaga ay patungkol sa isang tulay. Mayroon di umanong isang tulay na sumasakop sa isang napakalawak na ilog o river. Ang river na ito ay dinadaanan ng barko at upang makadaan sa ilalim ang mga barko ay kailangang tumaas ang tulay at ito ay sa pamamagitan ng isang operator o yung tinatawag na switchman. Sa araw ay may mga nagdaraang barko at sa gabi naman ay mayroong nagdaraang mga tren sa ibabaw ng tulay sapagkat may relays na nag-uugnay sa kabilang syudad. Kaya't kailangang palaging naroon ang operator ng tulay na siyang taga-taas at taga-baba ng tulay upang makadaan ang barko sa ilalim at makadaan din ang tren sa ibabaw ng tulay. Ang switchman o operator ng tulay ay laging nakabantay at nakaupo sa isang maliit na bahay kung saan ay naroon ang kontrol para sa pagtaas at pagbaba ng tulay. Isang gabi habang hinihintay ng operator ang huling tren na daraan sa tulay, kagaya ng kanyang nakagawian o nakasanayan ang gawin, ay isa-isa niyang tiningnan ang bawat bahagi ng makina at sinigurado niyang ito ay nasa maayos na kondisyon. Sa pag-akalang maayos ng lahat, ay payapa ang kanyang loob na hinintay ang pagdating ng tren. Maya-maya pa ay narinig na nga niya ang tunog at pagsinyas ng papalapit na tren. At ganoon na lamang ang kanyang naramdamang takot nang mapansin niya na tila may naipit na piyesa sa tulay kaya't hindi ito bumababa. Naisip niya ang daan-daang tao na maaaring mamatay kapag hindi siya gumawa ng paraan. Kaya siya ay napilitang magtungo at tumakbo sa gitna ng tulay upang ayusin ang piyesa nito habang ang tren ay mabilis na dumarating. Sa pamamagitan ng tool o kasangkapan sa pag-aayos ng makina, ay tinanganan niya ang maluwag na parte ng tulay upang ang tren ay makadaan ng maayos at ligtas. Habang mahigpit na tangan ang kontrol, ay biglang nagulat ang operator nang mayroon siyang marinig. At ito ay isang pamilyar na tinig na nagmumula sa kabilang bahagi ng tulay. Narinig nga niya ang tinig ng kanyang anak at siya ay hinahanap nito. Sa pagkakataong ito ay mayroon siyang mabigat na pasya o desisyon na kailangang gawin. Kung kanyang bibitiwan ang pagkakahawak sa maluwag na parte ng tulay, ay maraming tao ang mamamatay. Subalit kung nga hayaan naman niya na makadaan ang tren at hindi babalaan ang anak, ay tiyak namang ito ang mamamatay. Wala nang sapat na panahon para mag-isip at kailangan niya ng mabilis na pagpapasya at siya nga ay mabilis na nagdesisyon. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, ay pikit mata niyang hinawakan ng mahigpit ang maluwag na bahagi ng tulay upang makadaan ng ligtas ang tren. At ito rin ang kumitil sa buhay ng kanyang minamahal at nag-iisang anak. Naging mabilis ang mga pangyayari, ligtas na nakadaan ang tren at walang kamalay-malay ang mga taong sakay nito na may isang batang namatay ng gabing iyon sapagkat nagpasya ang kanyang ama e sakripisyo ang kanyang anak para sa kaligtasan ng maraming pasahero. Kaibigan, naisip mo na ba kung gaano kakamahal ng Diyos? Ganyan din ang sakripisyong ginawa ng Diyos para sa iyo at sa akin. Kanyang inihandog ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Kahit na ano ang iyong sitwasyon sa ngayon, no matter what you have done, no matter how deep you fall, God is still there saying, "My child, I still love you, and I'm always waiting for you." Ang ating mapagmahal na Diyos ay palaging naghihintay at palaging nakabukas ang kanyang palad sa iyong paglapit sa kanya. Tanging siya lamang ang iyong kailangan upang ikaw ay magkaroon ng tunay na kaligtasan at tunay na kapayapaan. Kaibigan, kung nais mong ipagkatiwala sa Panginoong Jesus ang iyong buhay, kung nais mo siyang tanggapin sa iyong puso, kung nais mo siyang tanggapin bilang tagapagligtas, ay pwede mo itong gawin at ipahayag sa pamamagitan ng isang panalangin. At kung ito nga ang nais mong gawin, inanyayahan kita na huminto sandali at sumunod dito sa maikling panalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Marami pong salamat sa ginawa mong pagsasakripisyo at pag-aalay ng buhay upang ako ay matubos sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, kailangan po kita sa aking buhay. Humihingi po ako ng patawad sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa. At sa sandali pong ito, ay binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang aking buong buhay at hinihiling ko po na ayusin mo at baguhin ang aking buhay at tulungan mo po akong makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aking dalangin ng may pagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Okay, sabi ni A. San Juan, baka ito ay estudyante ni Sir Tobal. Wala po akong data, kaya hindi ko alam ang tanong mo, Tabi, Sir. Student niyo, Sir Tobal? Si Ace San Juan.
1: Ace San Juan.
0: Hindi. Okay.
1: So baka student sa ng iba pang IELTS implementers namin.
0: Okay. Sige po. At may i-announce si Ma'am Olive. Ano?
1: Okay po.
0: Apa.
1: Sige. Bago po tayo magtapos, Ma'am Cecil, gusto lang namin ipaalam sa buong Tabaco City Division and sa buong Tabaco City yung activity na mangyayari sa September 9 to 12. Ayan. Okay. So isang malaking pagdiripon ng lahat ng division ng Bicol Region. Mm. So ito ang tinatawag naming Regional IELTS Encampment.
0: Wow.
1: So bali sa 20th Regional IELTS Encampment, yung Tabaco City po ang mag-host.
0: Wow! Yeah.
1: Kaya busy-busy lahat sila.
0: Congratulations!
1: Okay, so busy-busy po ang lahat. Siyempre, sa pag-prepare ng kung ano man ang gagawin, ano man ang mangyayari.
0: Mm.
1: And siyempre, sa pamumuno po yan ng ating butihing Schools Division Superintendent, Ma'am Patty Madibuen, sa larangan po ng DepEd. And siyempre po, yung full support ng LGU. So, siyempre sa pamumuno yon ng ating butihing mayor, Honorable Rinaldo Bragais at niyang kanyang mga kasamahan. So, halos lahat ay nagpa-participate talaga na para maging matagumpay at maging maganda yung kalalabasan ng ating 20th Regional IELTS Encampment. So, last week, ito nga yung hindi kami nakapag programa kasi nga nagkaroon kami ng malaki din na preparasyon kasi pumunta dito yung mga division IELTS focal person ng bawat division sa Bicol Region.
0: Ayan.
1: So halos 13 na division ang nagsama-sama para sa conference para maayos yung programa, para maayos yung flow ng activity na gagawin sa darating September 9 to 12.
0: Okay.
1: So, Ma'am Cecil, inaananyahan pa rin namin po yung mga stakeholders, yung mga individuals na gustong mag-support doon sa gagawin na activity namin. So, syempre, nag-encourage po kami na matulungan kami para mas lalong mapaganda natin and mas lalong matugumpay yung gagawin na 20th Regional IELTS Encampment.
0: Okay.
1: So, pasalamat na din ng panguna doon sa mga stakeholders natin na talagang laging nandiyan para tumulong sa atin. And syempre, yung mga barangay officials na talagang full support sila sa programa ng alternative learning system.
0: Mm-hmm.
1: And syempre also the LGU, so super talagang nandoon yung tulong nila, lahat talagang ibibigay nila para talagang mas mapaganda yung ating darating na activity.
0: Okay.
1: So we hope, Ma'am Cecil, na talagang magiging matanggumpay ito.
0: Okay. Nako, sige po. Thank you, Ma'am Olive.
1: Apa.
0: And sa muli, maraming salamat po, Ma'am Olive and Sir Tobal. At salamat sa generosity ninyo at sa pagbibigay din ano ng load sa ating mga winners kanina no sa ating talubok quiz. And of course, umabot na po tayo sa ating panandaliang paghihiwalay. Thank you again.
1: Thank you
0: ano
1: so much
0: sa
1: po.
0: Ating matyatsagang mga IELTS implementers, si Ma'am Olive and Sir Cristobal. Salamat po sa inyong pagtuturo ng makabuluhang impormasyon upang makamit namin ang aming mga pangarap. So muli, ako po si Cecil Amog.
1: And of course, ako po si Ma'am Olive Bursola. Kasama ko po si Sir Cristobal Imperial. And hanggang sa muli, keep learning, keep growing. And remember, sa IELTS, bawat aral ay hakbang tungo sa tagumpay. God bless everyone.
0: Okay, and salamat din of course kay Kuya Manny Almoguera, ating technical director. Kami
1: and
0: pa yung nagsasabing.
1: Yan, gusto ko din po pasalamatan ang ating Division IELTS focal person, si Sir Adonis Sir Adonis Colientes, and ang aming assistant focal person din, si Sir Ruel Tanyola. And of course, ang aming mga kasamahan sa IELTS, mga IELTS implementers, IELTS teachers, and the BPOSA. Thank you so much po.
0: Thank you. And syempre, kami po yung nagsasabing dito po sa Talubo IELTS, hindi segunda mano ang inyong pagkakatuto, kundi isang natatanging pagkakataon para matupad ang pangarap mo. Talubo, tabako. Bye! Bye, see you later!

Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Usang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo.

0: in Tabacong City. This is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kay Osang dito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.

Ε, ngudoy pa sana. Nagmula pa sa kidako ang babaeng walang kalubat-lubat. Ang Diyosa, DJ Osang! Simula na ang duelo. Tindugo na!

0: Hawak na ba ang beat, mga kapatid? Uy, ako na ini, hindi drami. Yaw na ako ah. Tindugo na, tindugon pa. Kamusta mga tirindugo na sa mga oras na ini? Sa mga day patabi, ano pati galat? Ani? Just 20 na po ang oras. Si Osang na naman sa programang Tindugo Na Radio Show. Kamusta ang sa indong Miyerkules na pagkaaga? Dapat po tirindugo na ha. Agang-aga no. Dapat permikang tindugon. Sorry na ta. Di ako nakaibahan nindo. Kiduang aldaw. Monday, Tuesday tabi. Walay kita, walay. Ta, nasa Manila pa natin kita. Manila natin. Kansarong aldaw po da. Nag-abot ako kasudma tabi. Maprograma na ko ta akong alas Jess or Manny. Kaya lang, di kinaya na kang powers. Grabe ng kafagala ni Manny Awesome. Kang biyahe. Ano tabi? Nagparasain ka nga ya. Namasyar! Kamusta po ang sa itong Miyerkules na pagkagatabi, tindugo na? Nagbakasyon. Di man ako nagbakasyon nga ni, trabaho man gararay. Puan po kita sa Manila natin. Istoryahin na ngayon kami, istoryahin na kami. Nag-ano po ako, nagkukuhan sa kuyang graduation day. Graduation ceremony kaya kang Domingo. Duman po sa SMX on Manila natin. Sa Pasay, bagaan sa may MOA, no? Duman po kita nag-celebrate, nag-seremonya kan sa tuyang graduation day.
1: Wow! Congratulations!
0: Ay, salamat naman po sa'yo.
1: Wow!
0: Nag-graduate na po kita, mga katindugon. Sa kuyang course. Ano ang sa course ni Manny? Nag-read ko. Almost 2 years. Madali yung sa na talaga ang panahon. Ano? Nag-apun-pun pa saan ako magklase. Graduated na pala. Graduated na. Graduation na kang Domingo? Ano na sabi ko sa iyo eh? It's not too late to start all over again. No? Ano mo na mga pinapangarap mo sa buhay? It's not too late. It's never start again. No? Sabi niya, ka na, wala ka ng karapatan mangarap at hindi mong milestone. Hindi! Ako, kanta na klase, tabi mo. Graduates and hal na justa.

early 30, nasa early 40s ako. 8 ba? 30, 39 na. Ah, 39. Nagpo-on! Kaya ako tabi ugmaw na maray, natapos ko na ang sa kuya, tiga pangarap na kurso, ang CLE International in Cooking. Kaya, doon naman kitang apo. Kaya, pwede na tabi nindo akong apo doon na chef. Nakagraduate na ako. May diploma na ako. May isa sa pakna, no? Pag may nag-question. Ano man, ito na puno. Unio yan. Isa pakna. At level 3, international diploma. Kaya baga sa international diploma, natig-aradalan ni Gabos International Cuisine. Hindi mo ako mapaluto na sinanlag o kaya na ano, kusido. Ko. Sa ibang bansa, pwede mo akong palutuin kay mga luto kang ibang bansa. Maski anong luto ka sa ibang bansa, Italian, Malaysian, satay, stroganoff. Pero pag-abot sa Pilipino, kamis ako ni Mama, tigparama, nakang-gratik to. Tataong perfect. Ang ikitabi mga katindugon, ang course ko kaya, international diploma. Iba para turo years, 2 years, is all about international. Ibig sa mga isira sa ibang bansa, yung tigba para aradalan mi kung ano-ano, dahil magkaerintindihan ang lasa. pero mausira mo ng senda, siriman kang pag-isip ninda, na dahil siram ang satuyang, ano, ang satuyang bagoong digdi sa tabako. Sa Pilipinas. na naaati sinda sa dinuguan. Diba Sir Manny, kita? Naaatiban ako minsan ng mga pagkaon nito. Nagluluto kami. Ako, hindi ka karaon dyan sa Germany. Araw kayo yung pagkaon. Pero sa inda, masira mo nito. Siring man kang namamati ninda. Pag kita nagkakaon digdiki, dinugoan. ang parong, nagkakarat-parong. Araw mo, kanya-kanyang trip yun, di ba? Bawal ang daing, bawal ang dinuguan, bawal ang balot, naaati sinda. Pero tingin sa tuya, masira mo niyo. Iyon ang namamati ko ka nagluluto kan mga luto sa ibang bansa. So, yan po mga tinag-istoryaman sa Natabia ko. At haloy bakit ang day nagka-istoryahan, nagka-chikahan, ma-istoryaman lang ako sa inyo kung ano mga nangyari kan mga nakaging aldaw. Ano? Kunan ta si Manay Osang tabi nindo, walay. Nawara kita ki duwang aldaw ta. Ang Manila natin kita kang ano eh, kang ano to, nang Bernes pa sana nagbiyahin na ako Manila eh. Oh, para pag Sabado, fresh ako. Oh, Domingo ang graduation. Mas lalong fresh. And then, uniman pala na no. Yan ang posto sa kuyang course, Tabi. Thank you so much, Tabi Eliza Buwid. Nag-congratulations sa kuya. CTH Level 3 International Diploma Cookery. And pasado man po kita sa TESDA Cookery NC2. And TESDA Bread and Pastry Production NC2. Thank you, Tabi, sa Apicius Culinary Arts. Ayan po ang sa kuyang eskwilahan. So, ako man, Tabi, so naatasan na magtaoki speech, Tabi, in behalf of the graduates. Ako lang kinagadjet sa kuya. Gusto mo, gusto nito maraman ko ano ang tig speech ko. Oh, pwede man. May nagadjet kaya sa kuya. Tara man na ngayon ko. Basahan na ngayon sa radyo ko anong in-speech mo ngayon duman. Ta... Pride ka ngayon kay mga taga-tabako. Nuts naman! Imagine naman, Sir Manny, kakatakol-takol na tao sa SMX convention. Tapos, kita, so naatasan, magtilwa duman. Almost 1,500 na mga, pero ang graduate from Lawag. Igo kaya kitang mga, may mga branches ang school. May mga branches in the from Lawag, Baguio, Palawan, Paranya, Aga, para man tabako, ano. So, yan na mga, gumaga, may mga branches ang school na yan. Ganun mo, sa nabagay, UST Taba, Legazpi, UST Manila, or UST Naga, ganun din yung ano eh, yung school na yon sa Apicius. May mga branches in the, so, sa Bicol, kita po, so naatasan na mag-deliver speech of gratitude. And, of course, it's called also the village, mga katingin. So, ano daw kung basahon ko manangad kung ano antik parang ngawa-ngawa ko duman sa SMX convention. Keribahan ka mga graduates ang mga magurang. So, sa inutan kami, nakatukaw, almost, pero mga estudyante, dakuli.

0: Tapos 800 siguro ito. Tapos magurang man times 2. Hindi, mga 400 to 600 students.
1: Wow.
0: Tapos times 2 syempre, tapos mga magurang na kairibahan.
1: Wow.
0: Nagbiyahe siya from all over the world, the Philippines. So iba nga niya nagbiyahe pa sa ibang bansa. Ta, ma-attend kang ang kaakinin din na nagkaklase sa Pilipinas. Ano? Yun, makaugmahuntabi ang graduation na ito. Ta, ay, thank you, Tabi Elisa. Butikaryo, Tabi. Ayan, so, day pa ko, nakaka-get over kang kaugmahan ko, Tabi, sa nangyaring graduation ceremony duman sa SMX convention. And dahil sobrang kaugmahan ko, Tabi, pakatapos kang graduation, nag-steak kami. Oh, diba? First time makata ng key steak na pagka sarambulan ang sweldo, ubos. Sabihin mo magang 1 month na sweldo. Sabi ko, okay na yan. Okay lang yan. Maski sa aga, mag-noodles na sana kita, anak ko.
1: Wow!
0: Ini pang event tayo, hindi ko bagay. Liberation ta. steak ngayon, corn, sardinas bukas.
1: Wow!
0: May ganun na effect, ano? Anyway, kaugman man sana, Tabi. Juli Colom na, salamat, Tabi, si Imo. Kaya ngunyan, Tabi, balik na kita sa buhay, realidad. Makaugmaon ko ta magparehistrasa na sa Manila, no? Gabos naman kay puhan mo, yaw na duman. Kaya, ma-shopping ka, raniyong ka. Kaya lang eh, kay puhan mo nang bumalik tabi sa realidad kang buhay. Ang ano ngaya, kumayod ka na naman. At magtrabaho ka na naman. Kay puhan mo na naman kumayod, ha? Kay puhan mo na naman magtrabaho. Ta, yan talaga ang kay puhan. Hindi ka anak ng CEO. Hindi tayo anak ng CEO. Ayun po. Kaya yan ha. Kaya, ano daw ang batch kami? Batch 8 kami, Tabi. 2026, Tabi. Sige. Gusto ko mag-thank you man sa gabos ng mga chefs, mga instructors, na nagtyaga sa Muya. Sa klase mo, siyam lang kami. Siyam lang kami, talagang tigatutukan, ang mga estudyante po dyan. Anyways, 10:31 ang oras niya to, mga katindugan. Hi, Nwan nga ito, so speech mo. At magduman ka nga ni sa account, sa Facebook account ko nga ni Marilyn. Para mahiling mo nga ni, para tigkat ko ito, dahil ko mantig post gabos, tahala ba on si speech ko, mga 5 minutes, tabi. Kaya kung gusto mo, Tabi, mahiling, naka-post man yan sa Rosana Bores FB account. Naka-post yan duman sa kuyang FB account, Tabi, mga katindugon. Yan. Uy, may barangay sa lakay kitangon yan. Hi, si Erickson. Erickson, adahubo na ako. So, ibig sabihin na, pwede na kita magdaguso dyan sa barangay sa lakay.
2: Ayan na, ayan na! Barangay! Barangay! Sa lakay! Sa lakay!
0: Ano na ba ya? 10:32.
3: People of the Philippines, barangay sa lakay na naman tayo. Ilabas na ang mga radio ninyo at makinig kayo sa One Radio 91.3 News FM. Pag hindi malakas ang radio ninyo, talagang hindi kayo mananalo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radio ninyo. So good na, Barangay Salakay.
0: So good na, Tabi, Barangay Salakay. Pag ikatabi, natugdunan kang manok ni Osang.
1: Wow!
0: Edi matugdunan ka.
1: Wow! Congratulations!
0: Pag natugdunan niya na barangay Nindo, dyan lang ka mo ha. Pag na yaon niya dyan su barangay sa lakay, yaon dyan si Erickson, yaon dyan. Di mo na magdalagan duman kunhain siya. Ta iko kita ki, bring me! Yan ang bring me na yan. Yan ang ipapadara ko, Tabi, sa Indo. Hato doon, Tabi, kay Erickson, para mangga na ka.
1: Wow!
0: Sarong bilog na manok from Manok

osa. Yan po ang gigibuhon, mga katindugon. Pagyao na dyan po sa harong nindo o sa ahara ni sa barangay nindo tabi. Dahil naman ang magdalagan ha. Halaton tabi. Ansa

0: happy birthday sa inyo?
1: Nawawala ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Jella Cadenas, tama? Jella Cadenas. Ayan. And ano iniman ni Anson? Manok ni Osang, mga aki ko di iki manok da. Watching from Ligaw Tabi, Manay Anson, Calios Floor. Good morning sa imo. Buda, ano ini? Oy, public service mo, announce muna tabi, ha? Pinapaisip po ang gabos na sa maabot na Agosto 15, uy, tama-tama, fiesta kayo ni sa San Lorenzo, Tabaco City. Ano na mga taga-barangay San Lorenzo Tabi? Ano na?
1: That's gonna fodra! Marampa kita!
0: Ano na tayo nga? Wow. Fiesta na baga Tabi sa mga taga-barangay San Lorenzo Tabaco. Happy fiesta Tabi, Saint John.
2: Si Ramsala.
0: Uni Tabi ha, pinapaisip pag boss naman na sa maabot na Agosto 15, sa aldaw nin Sabado, ini ha, magkakaiga po sa liwat ni na free medical check-up nagigibuhon sa The Generics Pharmacy TGP Basud Branch. Hampangan ini kang One Radio. Sampangan lang tabi kang One Radio 91.3 News FM. Free medical check-up puon sa mga aki may edad asin maging sa mga pregnant women, mga bados. Madurar po ang nasabing free medical check-up alas 8 nin aga hanggang alas 12 nin udto. Samantalahon na po ini, mga katindugon, ta libre po ini Agosto 15 aldaw nin Sabado alas 8 hanggang alas 12 po nin pagkaudto. Free medical check-up dyan sa TGP, The Generics Pharmacy, TGP Basud Branch. Hampangan lang kang One Radio. Kataning kang Avon. Salamat po. Nagpapaisip po, Manay Sheila B. Paz, ang area manager. Ayan. Sige. Manay Talmakal Nilaria, good morning. Deserve mo ito, ma'am. Ay, salamat po. Salamat po. Thank you so much, sabi, Manay Talma. Ayan na si Erickson, ang anak ng CEO. Andito na po, ang anak ng CEO. Ahahaha. Kamusta ka naman ngayon, Erickson?
3: Congratulations, Tabi.
0: Maraming salamat sa iyo, Erickson.
2: Si Rams.
3: At umanigay ang pagpabalik ang barangay Salakay. Na naman.
2: Si Rams.
0: Nakakamiss ang manapiyasang. Ha, Vitor na naman kita. Kimanok ni Osang, digdi sa One Radio.
3: Ano po, mawan?
2: Si Ramsana.
0: Ito ang tanong. Asan ka ba ngayon, Erickson? Ahahaha.
3: Ahahaha. Andito na naman ako sa Urpao Residences. Hiraya Manwari Residences.
0: Oh my gulay. Ahahaha. Mga taga Urpao, ano na tayo?
3: Ano na? Mari na!
0: Ano bang hinihintay niyo, mga taga-Urpao? Punta na kayo dyan at andyan ngayon ang manok ni Osa.
2: Si Ramsana.
0: Ano bang papabring me ngayon?
3: Kapunta ko na ang bahay kubo?
0: Ano pa ba ang wala? Bahay kubo. Kahit, kakantay natin
3: uh-huh.
0: Ang bahay kubo at nang makita natin kung alin ba dyan ang wala pa sa ating pabring me. Bahay. Gawin nating AI ang kantang Bahay Kubo. Bahay. Hindi natin makaya kasi kanta ito. Bahay Kubo. Kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. Ahahaha. Singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kondol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pang labanos, mustasa, ahahaha, sibuyas, kamatis, bawang, at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linga.
4: Makayom.
0: Ang tanong, asan ba dyan ang ating ipapabring ni ngayon?
3: Saan?
0: Wala akong makita. Parang gusto kong ipabring ni yung Bahay Kubo. Nasa abot naman siya, diba? Diba nasa abot naman ang Bahay Kubo? Ang titik ng awit ang

0: si Bahay Kubo. Kaya ako ipadala natin, Bahay Kubo na lang.
1: Si Ramps.
2: Baka joke.
0: Ay, alam ko na kung anong dadalhin nyo. Magdala kayo ng halaman doon na sari-sari. Parang napakarami naman nun. Ano ba talaga ang dadalhin natin? Parang gusto ko magpadala ng patola. Ano ba talaga yung linga? Ano na nga ni Isulinga? Ano nga ni Isulinga? Magdala po kayo ng linga.
1: Si Ramsana.
0: Regards po sa aki kang CEO, si Erickson, sabi ni Telma Candelaria. Oh, bring me, bring me, bring me. Linga.
3: Linga.
0: Ano ba yung linga? Gusto kong malaman, sesame ba yun? Sesame. Na makahanap kaya sila ng sesame. Linga. Oh, tinitinan ko kung ano yung linga. Sesame. Ah, sesame siya. Kaya lang ang tanong, meron ba kayo dyan na linga? O mahihirapan ba kayo sa linga? Para napakahirap naman, Erickson, ng linga.
1: Si Ram.
0: Kasi ang English niya ay sesame seeds. Ano kaya kung palitan natin?
3: Ah,
0: oh, palitan natin.
3: Palitan natin?
0: Palitan natin ang singkamas.
1: Si Ram.
0: Singkamas na lang ang dadalhin niyo sa barangay sa Lakay. Oh, ano bang iniintay nyo?
3: Singkamas na lang.
0: Singkamas na lang dadalhin nyo. Ano ba? May singkamas ba ngayon? Parang walang singkamas ngayon na. Ay, wala daw talaga sila. O, palitan na lang natin. Ano ang kaya kong gawin natin? Kalaba, may kalabasa na ba tayo? Pero may kalabasa. Dahil pa. Daipa.
3: Bakit daipa, ma'am?
0: O, sige.
3: Ay, igwa.
0: Ay, iguana.
2: Lagnig.
0: Laya, iguana.
3: Mga iguana, laya.
0: May sibulyas, kamatis, iguana. Bawang, patola, upot, kalabas. Anong kondol? Ano ba ang kondol? Tanungan nga natin sa ChatGPT kung ano ang kondol. Ang kondol ay... Hindi ko alam. What is condol in Filipino? Condol is the Filipino Tagalog word for winter melon. Ibig sabihin, pakwan. Inarapan mo pa kami, walang hiya ka. Inarapan mo pa kami, walang hiya talaga. Ang condol pala ay pakwan.
1: Ramsana.
0: Condol, pakwan. Ay, hindi, sabi ni Sir Manny. Hindi daw pakwan ang condol. Ano ba ang condol? Pigigibong dulce ang condol. Meron ba yan dito?
3: Oh.
0: Ay, kukanig de. Oh, magdala ka mong kondol. O, dakulang kitang diga pa. Nagkakarilibong na sinda, mga kapatid. Nagkakarilibong na sinda, mga dadarahon. Tumumuruda na ako. Sabi mo kalabasa. Nagdalaga na may kalabasa daa. Sesame Street o Sesame Street. Ano ba talaga? Pinapahanap nyo, Ma'am Osang. Kasi kami po dito naluloka na kami. Sabi mo kalabasa, nagkalabasa kami. Sabi mo, ano to? Laya, naglaya kami. Ito na, last na lang to. Ito na yung final natin.
1: Si Ramsana.
0: Magdala po kayo.
3: Kaya na.
0: Ang hirap naman. Dahil na ako maisip, Erickson. Bahala ka na kung anong gusto mo dyan. Ano ba't papadala natin?
3: Kung ano sa din na kami ba naman?
0: Pero ano daa, final na daa. Ano ba talagang final natin ngayon? Magdala na lang po kayo para pinakamadali at wala po hindi tayo mahihirapan. Ay, wara pang sitaw. Ano ang sitaw? Ano ang sitaw? Wait lang. Tanungin natin sa ChatGPT.
3: Hantak!
0: Nahiling mo na yan. Sitaw, is it a Tagalog word for yard long beans or string beans or Phenaonicoculata subepsis cupoides? A very popular tropical vine vegetable in the Philippines. Sitaw? Ano nga napod kang sa Bicol, Tabi Erickson? Kang sitaw?
3: Hantak!
0: Final na ba yan? Final na. Magdara ka mong hantak, Tabi, dyan sa Barangay Urpaw. Dalaga na ka mo. Tama, alas 11 na. Pagkamo ang pinaka-primero nagdalagan dyan. May manok ni Osang ka mo. Magdala ka ng hantak. Kain ka dyan, Tabi Erickson, Sorpaw.
3: Ay, sa may, ano, ano pala, sa may Super Health Center, Tabi.
0: Ay, Super Health Center. Mga taga-barangay Urpaw. sa Super Health Center si Erickson now. Dalaga na kamudara na kamong hantak tabi. Iya po. Oh, pasalamatin naman ang tabi ang mga sponsors niya to, Erickson.
3: Siyempre, ang barangay sa lakay, bring me na inyay perumpigat zendo kan manok na sa ang fried chicken house. May chicken nuggets na may chicken fillet pa. Tiyan na si Ram and Zap Donuts na mamabakal sa Pose Brunch kan manok na asang Pose Herbal Capsule. May nakasang pating katulad na sang Best Coffee Green 6-in-1 Bit Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Chowking tabako, thank you very much!
0: Thank you so much. May nagdalaga na lamang dyan sa Barangay Orpao, dyan sa may Super Health Center. Day kapag
3: wala pang nanta.
0: Uy, sayang naman niya. Magdarak. Manok niya osang kasarambilog ha. O, pangutuhan na iyan. Sayang naman yun. Siyempre, bahaba naghalat-halat kita. Gusto ko muna magpasalamat sa mga sponsors niya to. Maraming salamat po sa White Anahaw Haven. Maraming salamat din po sa Leo Lavandero.
2: Hala, gamutok ng labahan ko. Yan ang worry ko. Dry, fold, detergent, and Fabcon for 149 pesos max, 169 pesos max 7 kilos, and 189 pesos max 8 kilos. Free pickup and delivery pa for Aminimilos full service from 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 6 p.m. within Tabaco City neighborhoods. Pawa, Bombon, Bangkilingan, Deca, Ginobat, Panal, San Juan, Taihi, San Roque, Bacolod, Cormidal, Kinale, Santo Cristo, Divino Rostro, and Basud. Meron din silang dry cleaning services, helmet cleaning vendo, ice cubes for only 8 pesos per kilo, and alkaline water vendo refilling station 24/7 self-service. May libre pang loyalty card. Kaya punta na sa Leo Lavandero at Karangahan Boulevard, Tabaco City, bukas mula 6 a.m. to 8 p.m. For inquiries, contact 0962-780-0844. Because you deserve a break from your labahin, ipalavandero na yan. Leo Lavandero.
0: Leo Lavandero, makusugon tabi ang radyo digdi, ma'am. Agum ko si Ana Zepeda, pinakusugon lalo sa radyo. Manok ni Osang sarap. Bati ko si Botbot Avila. Happy birthday today. From Juan. Sa gabos ha, good news. Ang St. Anthony Infor Yakap accredited na. Kaya inquire na and magparehistro para sa free services. Araw kang check-up, gamot, bulong, laboratory. Bukas in the Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. only. Magayon tabing bareta ha, ang St. Anthony Infirmary Yakap accredited provider na. Kaya magparehistro na. Nem, kamusta?
3: Para apa?
0: Hala ka mo dyan, mga taga-Orpaw. Ay, day na ako mapaano dyan. Grabe ang mga request. Sige, ang request ako haro sa Urual daw, sa Orpaw Manda. Sa Orpaw Manda. Sa Orpaw Manda. Kanting dyan, may nasa Orpaw. Day, nagruluwasan.
1: Si Ramsa na.
0: Ala. Ala. Mas zero kita dyan. Baka mabokya kita. Day na kami mabalik dyan.
1: Bokya.
0: Mahala kayo dyan.
1: Bokya.
0: Ay, may nagdalaga na. Kala ko naman, mas zero tayo journey. Sige nga. Maray na aldaw tabi isik mo.
4: Warang.
0: Pakibati muna si Ray Mark Bass, belated happy 24th birthday kahapon from Cabrera and the Bass family. Hi, good morning.
4: Hey, Mom.
5: Good morning.
0: Good morning, tabi. Si Isay tabi ini. Si Isay?
5: Si Clara po.
0: Si?
5: Pagkawa po ng Clara Cago Corrimonte.
0: Ay, yo, ikaw na naman. Si ikaw na naman ni Clara. Panduwa mo nang panduwa mo nang kapag kagad. Ay, magbalik din Erickson ha. Siya man sana pala naka-star din sa Orpaw. Ay, Clara, kamusta ka naman? Ha? Makaugmaw na nung panduwa mo na ikang first time na pangduwang ng gana sa Barangay Salakay. Feeling ko, ika lang ang naka-star dyan sa Orpaw. Dahil ng iba. Dahil nakahanap na hantak sa iba. Ika sa na may hantak. Ano? May mga babationg katabi, Clara.

0: Shout out po kay Jarmar Marilla, kataning ko po ulit sa Orpaw.
1: Aha. Ako, musta sa mga kataraning mo, nakaaram lamang kang barangay sa Lakay. Ang paguna, guide, absent pa ako. Ano?
0: Sige po.
1: Kala na ito, dahil nagdaralagan, sayang man. Dahil nindaram na pa orumbasa niyan. Dapat magapaurumbasan tabi iyan. Dapat ika ang enot na makadalagan para ika man ang enot na makakuaki. Sarumbilog na manok from manok ni Osa. Ay, Clara, congratulations tabi sa imo, ha?
0: Salamat po,
1: mga. Igwa ka na naman ki. Igwa ka na naman ki sarumbilog na manok pala, no? Nailing mga kaswerteng babayeng ini. Dugi-dugi kay niyang one radio. Igwa ka na naman na isira at chan. Sige, congratulations tabi sa imo, ha? Kaya, Ma'am Osang, duman sa Phase 2 or Pao sa part kang magapo. Erickson, back to you, Tabi.
2: Asam, yan, Tabi. Nag-arabutan man.
1: Ay, sayang. Sinabi ko sa inyo, eh. Dapat pa urumbasan dyan, eh. Lainutan lugod ni Manay Clara. Duman ka da sa Phase 2 or Pao sa part kang magapo. Sige, sige. Next time, ha? Tapos, Clara, next time pag dyan may grari sa Orpaw, di ka na muna mag-intra, ha? Tawan-taman tabi ki chan sa iba. Erickson, take note, ha? Si Manay Clara tabi, iyo. Di na muna. Manay Clara tabi, makikiuli muna kami, ha? Pag nagbalik grari ka dyan sa Orpaw, tawan-taman po ki chan sa iba na manggana dyan. Tapang pangduwaming balik dyan, ika man graray. Pag pangtulo, ika na naman. So, di nang ibang may manggagana dyan. So, pagbalik ta tabi dyan, Erickson, sa Orpaw, i-exempta mo na si Manay Clara. Iyo, tabi. Tapaganahon taman sa iba para makamati. Makata naman lamang kapag kagana sa iba na mga taga-Orpaw, tabi. Actually, may nagdaralagan pa dyan, ano? Sayang, ano? Nahod dyan. Sabi ko, baga tabi, pakaraskasan kita sa barangay sa Lakay. Dapat ikang pinaka-primero magdalagan dyan. Para ikang, anong sikreto ka ni Erickson, eh, para maaraman mo tulos, magdangog ka. Tulos sa One Radio para aram mo. Ano po? Anyway, sige. Congratulations once again, ha. Back to you, Tabi Erickson. Extron na kita.
2: Hello, Tabi Asam and Barangay Salakay. Bring me na pirmin pigatot sa inyo kang manok na asang fried chicken house, my chicken nuggets na may chicken fillet pa. Diyan na si Ram and Zap Donuts sa mabubakal sa kabos sa branch can manok na asang Boss Herbal Capsule. May lakas ng bayan pinatural na sa cup. Best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Talking tobacco, thank you very much. Erickson Butas para sa One Radio 91.3 News FM per mean. Tindug na!
1: Thank you so much, Erickson.
3: Huli na, yaon na sa Bicol ang Uragon na Siomay. Ang Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Regular siomay o big siomay, igwa kami ka iyan. Available sa mga iba-ibang flavor, arog kang pork, chicken, beef, as in Japanese, na talagang mga uragon. Marina sa Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Mga siomay na tunay na masiram, purong karne, as in manamis-namis, na mas pinasiram pa gamit ang mga tunay na sangkap. Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Makukuha kami sa mga nagkapirang food carts near New Road, San Carlos, Orpaw, San Vicente, Tabaco City. Ang main branch yaon sa San Roque, Tabaco City, kataningan mismo kan masiram na manok ni Osang. Kaya digdi ka na sa Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Pagsadiri ni Chef Jinky Bragais, licensed professional teacher and co-owner Gilbert Tokonde.
4: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugkan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man ang St. Anthony Infirmary.
1: Oy, ang St. Anthony Infirmary tabi, giraray, mga katindugon, announcement po sa Indogabos ano po, na may yakap na po ang St. Anthony Infirmary. Ang St. Anthony Infirmary, yakap accredited provider na, kaya inquire na kamo and magparehistro para sa free services, arog kang check-up, bulong, gamot as in mga laboratory. Sila Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Richilda, good morning. Dakol po ko tanahan takdig di ma'am. Tig paratanom ang na sa mga paratanom kang mga tagamaga po. O shit, later. Yan sa nataharayo ka no. Kilansky MV Bona, shoutout sa mga taga Malinaw, Albay. Marinel, Tanael, Kantahula na kita. Paisa na. Ready na ka mo. Si Say papalang tabi, so day ko na papaloadan, nananggana sa Gcash, ano? Mag-message to tabi ka mo sa kota, nagkakarilingaw na ako, sobrang kabisihan ni Manay Osang, rilingaw na kita. I-remind din to tabi ako ha, pasensya na ka mo, ta. Nagkakarilingaw na tabi. I-remind tabi ako kay mga nanggarana. Ang programang inihatod man tabi sa indo kang Smile Innovations Dental Clinic, White Anahaw Haven, Nong's Meat Shop and Joseph Tep Meat Shop, Tobacco Color Mix Paint Center, Ye Bird Sari Sari Store, Lola's Bistro, Dell Waterwise, Jaya Enterprises, 6G Enterprises, BTS Pro Lights and Sounds and High-End Cellphone and Computer Shop, JB Bragaiz Eatery at Zone 1 Salvacion Tobacco City, Chowking Tobacco, Alindeco, We Bring Fiber to the World, Best Cafe Green, Best Cafe Gold, Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal, and of course, Bombita Generator Repair Services. Thank you so much. And Manok ni Osang Fried Chicken House. 10 seconds. Hulaan ang title kang kanta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ano ang title kang kantang ini? Walang sumagot. Ay, sige nga, tinan ko nga kung naka-follow ito sa akin. Si Daily Facts TV. Tingnan nga natin kung naka-follow. Pag day ko tabi nahanap ang pangaran mo sa... Ay, naka-follow siya! Oh, congratulations sa imo. Daily Facts TV, ikaw ang winner natin. Kaka-follow niya pala. Diba yun man? Makaskasyon man.
5: Wow! Congratulations!
1: Nahiling ko tulos, nag-follow si Daily Facts TV. Wow! Oh, pasend kan sa imo tabing ano ha, Gcash number, tayo Gcash takan sa lapi.
5: Tayo!
1: Sa lapi, sa lapi, sa lapi! Congratulations!
5: Nanggalaga!
1: 50 pesos Gcash, daily po yan. Pa-shoutout tabi, ki Edwin Canyotal, na hiriton kaya top kang balkon, Miki Tiklad tabi.
5: Wow.
1: Ang title ng kanta is Kasalanan Ba? Mga makaskasan ngayon man ay osang iyan, saan sabi ko sa'yo eh. Kaya na inaabangan talaga dapat ha. Kaabang-abang dapat ha. Alright?
5: Wow.
1: Uy! Inabot na maganda kang oras kang pagpapaaram mga katindugon. Saga naman kita mag-iribahan.
5: Wow.
1: Webes sa aga tabi. Igwana naman siyempre kay Barangay Salakay. Unya ang hapon. Sa ina naman matog doon ang manok ni Osang. Abangan tabi nindo ha. Kung sa ina naman matog doon.
5: Wow.
1: Para manggana ka mo ki sarong bilog na manok from manok ni Osang. Alright? Bye everybody! See you guys again tomorrow. Masunod na po ang Tirador sa Uno.
6: Looking for the perfect getaway in Tobacco City? Stay with us at White Anahaw Haven, your ideal spot for family vacations, barkada getaways, or a peaceful escape. Experience comfort, relaxation, and breathtaking views in our newly built, cozy, and spacious home. Perfect for families and friends. And don't miss the highlight, a stunning rooftop view of Mayon Volcano surrounded by greeneries such as banana, coconut, and graceful Anahaw trees. A serene tropical escape, perfect for morning coffee, sunset moments, or simply unwinding in nature. Book your stay today. Find us on Facebook and Instagram at White Anahaw Haven or check our Airbnb listing for availability and bookings. Located at Purok Dos, Barangay Bongabong, Tobacco City, near KC Land, Rica Fort Subdivision, and beside Mayor Morris Residence. Good for up to 10 to 12 guests. You may also call and send SMS direct to 0947-520-4581 or 0968-1. 0961-7863 for more details. White, Anahaw Haven, your home away from home.
7: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asindak kunin pang iba. Hanapon sa FB page RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
8: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
9: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services, owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
10: You're listening to One Radio News FM.
11: Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing magkibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduho na. Opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na ang matira sa Indo.
12: Tirahan na ang tabakat tirahon pa kaniba.
11: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay Masi News Director Ed Bordeos. Tirador. Tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Detalyado, agresibo, yan ang tirador sa uno.
13: Madadangulig di sa One Radio 91.3 asin sa Sorsogon City, Radyo Natin 91.9.
11: Tirador sa uno, tindugo na.

Tas ngaya tabi sir, maski puro papaano, may palimpuyan na kami. May palimpuyan na mga tugang matapos ng apat na canopy ang lokal na gobyerno sa paagi po ni Mayor Ray dyan sa NFA warehouse. Dati pigpatindugo na inamuklat man girabi. Pabagibunindo, di dahil na nagpapareklamo sa tuyang mga kababayan na ibaaka ng buhay sa maabaka. Si schedule kan mga mapila o mabakal ng bagas, anunsyar ta taod-taod sa programang ini. Akan magigiramduman na nindukan Lunes, mismong si Mayor Ray na ang nagsabi, ang NFA, sinda mismo, ang FDI, sinda mismo, sabi ni Mayor Ray. Ang habo, palaugon, dyan sa pay, ang canopy, kan LGU. Abibagaan pila dyan, makahira ko ng pagkaaga mga katindugon. Ano po? Day pa nga ni, buda day pigpapalaog dyan mga tugang sa kunyan, inihong compound kan NFA. Ang pagkagang amay naan, gulpinaan pila kan mga mabakal, pero day po pigtutugutan ng mga kalaog. Pinapalaog lang yan, mga alas 8, kaya paburuklusan dyan ang mga tawo.

0: Kahit sa nakita, mga tugang di po sa programang ini. Nabitin sa satuya pong tema, manungod po sa payag ni Mayor Nando Gonzales kan Ligaw. Degayon may nakaistorya kay Mayor Nando Gonzales, ano, manungod ba katindugon sa plano kan pagpaparehabilitate kan substation dyan po sa may parting ankan Ligaw na babagalan si Mayor. Deki lamang kinag-istorya kay Mayor na Nando na ang sabi kan Aleko, makukumpleto ang rehabilitasyon sa 2027 pa bago mag 2028 election, sabi. Ano mo yan ni Mayor Nando Gonzales, now na, para halat pangayaw ng budget. Ngalas ako ta, garubagang subako sa gobyerno, anong dayaaram ang proseso baga katindugon kung papaano pigpapabulos ang budget kan gobyerno? Ang nagkakapot kan kwarta mga katindugon, bako man po ang taga-Aleko. Bako sa pagsurog sa Aleko, ha?
1: Hala, tila!
0: Ngayon po sa National Electrification Administration ang pira. Ito ang dapat mga tugang na batikuson kan mga opisyal kan gobyerno tadigdi sa albay. Ayo, ining opisina ng ini National Electrification Administration, iyo dapat ini. Ang dagitan nindo kung nang tatahaluyon, ha? Ang implementasyon kan total rehabilitation kan alay ko digdi sa albay. Ngunyan, kung ang budget na ipabulos na sa opisina kan LTO, LTO man sa kuya, Aleko! Nakabot na naman yung sin. Sa kanindo, dagitan ng Aleko.
1: Hala, tira!
0: Patapos pa sa na, ang aramta, phase 1, patapos pa sa na ngunyan na Agosto. Kaya kung dahil na dyan naghihiro, gusto sabihin ka, nagamit na su budget para sa phase 1, mahalat kan budget para sa phase 2, tabi, Mayor Kong.

0: Iyo tabi, yun ay niso hinagad baga tabi na 1.2 billion pesos ka ito kan ako bigol buda ka ni Salceda. Sa administrasyon ni Marcos, yan pong ayudang niya. 1.2 billion pesos. Pero dahil man po yan kapot kan, alay ko. Utron, tan may kapot kan, aneya.
1: Hala.
0: Mapagalon.

0: Pilipinas kong mahal. Kasod ma, nabitin kita, dainindo po na dangog. So pahayag ni Doc Liz Duncan kan City Health Office. Unong sa nagdadakol na kaso kan dengue, digdi po sa Tabaco City. Duman nga ni palan sa Ligaspi, sobra na sa sanggatos ang kaso kan dengue. Makanood maglimpya, makanood maglinig, tabi mga tugang ha. Kan sa tong palibot, nga ni namakali kay po sa dengue. Dipisil na. Pisil magpabulong, ano? Ay nanay ay tatay sa kuda matulog. Luneo, may developing story kitang unyan. Nakakalog pa lang kanbareta na ini. Ah, pero ini po pinag-iimbestigaran pa. May report na sinasabi mga katindugon unyan na igwapo daki sarong estudyante na binalo na kidnapon kansarong nakamotor. Uduman sa bangkiruan sa Ligaspi City ay baaka na.
1: Hala! Tira!
0: Pero dipisil man maikarga sa kuyan, dipisil man maikarga mga katindugon sa tawag nito, sa motorsiklo, ano? Uy, an alay ko, pinag-orgulyo kan alay ko na kami ngayon, gulpin ang nagka-araprehender na nanghaabas kanya ng kuryente. Kaniguan ma. Dakulo na ngayon kaming na-apprehend. Sa nang nadakop, an maroy kay ni kuta na, tabi oy alay ko. Kun iguana kamo ki nadakop, na naipakulong nindo.
1: Hala, tira.
0: Si alay ko man.

0: pag-irestoryahan ta pa, mga katindugon, taod-taod sa na. Mga isyo sa lado nasyonal, o. Sabi digdi mga tugang sa bareta na nagluwas. An proposed 7.2 trillion pesos na national budget. Ariglado no da tabi mga katindugon, wara da po kay pork barrel o kaya insertion sigun po ini kay Congressman Swan Swing as Congressman Swan Singh yugun mo. Ano, tubod ka mo, wara po ning insertion. Pero da kulaon an proposed budget para po sa confidential funds, sa Buda Intelligence Fund ni PBBM, 10.77 billion. Tapos ngaya, so intelligence fund ngaya ni Manay Inday, pinagkukwestiyon. So intelligence fund ngaya kang presidente, na pinagkukwestiyon. Ang sabi kan mga abogado, ngani na makwestiyon iyan, sangatan hindi din kaso. Pahit kita. Dahi man mga katindugon ma-impeach si Manay Inday Sara Duterte, pinasiguro na kan mga habo ki Sara Duterte na maging presidente kan Pilipinas. Kinasuhan ini mga katindugo. Sinaunadan ni grave threat duman po sa Quezon City Trial Court, Regional Trial Court kan nakaliis pong Martes ang nag-file ng kaso NBI. Makalusot kan man ngaya sa impeachment trial, igwa pa ngaya kami kisaro na pabalon si mo.
1: Hala, tira.
0: Nabayaan ti takutan nindo na maging presidente si Manay Inday. Takot ka mo na maging presidente nanta, tatakot ka mo na si Inday ang maging presidente kan Pilipinas. Maray nga ni, na kung si Inday Girari ang maging presidente, o si Inday o Duterte ang maging Pilipinas, tangani na, pagsalida kan administrasyon mga katindugon, di, may panibagong dadarahon duman sa International Criminal Court, bakon?
1: Hala, tila!
0: Puro ka mo, Ana. Alas 11:18 na ninod to. Sa Technical Department, yaon-yan si Sir Chief Ed Bornilla, si Sir Manny Almoguera, sagot kita alas 12:30. Ngunyan pong aldaw na ini nin Miyerkules. 12 na tabi kan Agosto, ha? Ano? Ayo tabi, tama na dangog nindo, 12 na kan Agosto. Aw, iyo nga ya, sir, 12 na kan atang iyo. Madali on baga tabi. Picha dosin na tulong.

0: Kain na ito rigdi. Tamay tigahan pa kay ako rigdi. Madali na kaya eh. Makabanga anakan bulan mga tuga. Dahil ko na ugaring na ko arigdi sa satuyang oni kabangaan na baga kang bulan kabangaan na
1: pambira

0: Mainutan ba? Mainutan ba kita kaniba? Mapasko na naman! Dali yun sa na, Chip! Uyugod mo yun yung Chip! Mga ngaruling na naman si Jose Marichan. Dusin ang unyan, no? May 31. Anggan man sa ng 30 na gusto. Paglaog kan September, mga tugang, iyan na ang madangog ta. Ay na ito, naputulog o. Oh, iugod mo yan. Oh, iyon na iyan ang madangog ta.
1: Hala, tira.
0: Paglaog kan September. Ambrido, andli niya kan komunikasyon 0966-420-2491. 0966-420-2491. Text na, chat na, nauna. Ani makagulpi kita. To sa saimo, husla o to tabi man sa saimo. Ayos ang tandem kan duwang ini. May husla o nun, may mahiguson. May para kayon. May pa Jackers Tabines. Ayos ha. Paidoming, dyan sa maliliput or baka kay pala ni si pa Jackers Tabines. Reynold to. Pasalabatan ko na mga sponsors ta. Tabata, nauuyam kay ni si Usla Unon Tagulpihon. Mag-sponsor ka ba? Gangani ariglado ang kinaba.
1: Hala.
0: Kung kamutabi, muya magnegosyo, muya magbugtak ng tindahan sa indong barangay. Ibuhon ang kapartner ang Tabinas Store sa ground floor Katabaco City Public Market. Nakul ka mo dyan, kimababakal na paninda. Igo dyan, kibagas, ikan ang parapila sa NFA. Dyan na ka mo magbakal. May bagas, may asukar. Kabos tabi na pangaipuan nindo sa laog kan sa indong tindahan. Kung medyo dit pa sa nansin nung paninda, parambunga yan. Diyan ka magsaod sa Tabinas Store sa ground floor Cantabaco City Public Market. May best kape dyan. Yaon dyan su apat na classic and best kape. Yaon su green. Yaon su black. Yaon su gold. Yaon su original na best kape tabi. Diyan na kamo sa Tabinas Store sa ground floor Cantabaco City Public Market. Haranihon dyan sa kantin ni Chiasun. May loto outlet dyan. Kataning nanggagkan loto outlet ang Tabinas Store tabi.
1: Hala.
0: Sa mga taga isla kan San Miguel, tabi restaduhon dyan si Chiaso. Dyan ang ungurod to, dyan ang mamaraha.
1: Hala.
0: O kung masaraod ka mo tabi, fight na ka mo dyan sa Tabinas Store.
1: Hala. Tira.
0: Sa mga taga upland man, bad no, malagalag ka mo. Sa likodan iyan kan, matina pa, mabadi pa, matuyo pa, haranihon dyan sa food park.
1: Hala.
0: Pag-aagin nito dyan sa matinapa, mabadi pa, matuyo pa, may matanaw ka mo dyan na loto outlet, kataning nagkadkan, yun na po yan ang Tabinas Store.
1: Hala, tira!
0: Kaya fight na. Kung mapag-ibo man kamunin burak na pangregalo sa espesyal na okasyon, arupukan mansary, weeksary, anniversary.
1: Hala, tira!
0: Pinagre-recommendar kang programang ini, Androni Bio Barsaga Flower Shop, tamaurugin magkuti-kuti nin burak na pangregalo.
1: Hala,
0: tira! Basta pangregalong burak, dyan nito ipag-ibo. Takan birthday ni Chagaring na bursa kan barangay Kumon.

Diyan nagpag-ibo si Ma'am Yoli ni Manny Bouquet. Muragunon so pagkaatado. Diyan man ka mo magpag-ibo ni Manny Bouquet. Best Kape Bouquet, Chocolate Bouquet. Personalized Bouquet, tamawarag yan mag-ibo. Kung mapakasal, diyan man ka mo magpa-arrange ni Bura. Sa mga may kamunduan sa buhay. Alimbawa, may namaaram na kamong kaparientes, kapamilya. Diyan ka mo magpag-ibo ng Sympathy Flowers. Diyan na ka mo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, Proctos Can Divino Rostro. Aranihon po diyan sa may arko. Pag-ilawag mo ng ganyan tabi sa may arko, ang primerong pwesto diyan sa may hampangan kan sa Rodiana Meat Shop. Yun na po yan ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Para mas madali ang komunikasyon, i-chat tinduan sa iyang Facebook account, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Route na ang cellphone mo, Manay! Oy, kung route na tabi, Christian Masena, saan sa imong cellphone? Thea Bio Bragais. Pinagre-recommender kang programang ini, ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Ang pinakang maurag na parahirahin ng cellphone sa balat ng lupa. Basta cellphone, Raot, Janindo Darahon. Pulido ang trabaho, barato ang servisyo. Sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, bakusan ang cellphone, ang kayang hirahayon dyan. Laptop, computer, printer, MacBook, tablet, kayang hirahayon dyan. Nagpapautang na po dyan ng cellphone. Kung dahil ka na tawanan ni iba na alawin ng cellphone, mangutang ka na ng iPhone dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Sa Tomas, Cavalier Street, Barangay San Juan, Tabaco City, Kataning, Kankasaol College, San Sain ng pwesto. Iguapan ng sarupong pwesto yan. Kalabaan kan Siga Avenue, dyan po baga sa ASY Building, pasiring sa simbahan ni San Juan. Kahilera kan 7-11, yon dyan ang Switch.com Gadget Center. Buda, nagpo-photocopy naman dyan ka mga dokumento tabi. I-chat nindo sa iyang Facebook account si Sir Jun or kaya si Ma'am Hazel na Sardinya. Switch Cellphone and Computer Shop, yan po ang Facebook. Pakipalo, pakilike, pakishare. Para madali ang komunikasyon, madali ang paghapot nindo kung kura ano ang pagpahirahay. Kung ano ang raot, kansa inyong mga gadget. Ama! Kung nangangaipuan man kamunin, bye-bye sin kraba sa pagpapag-ibok kansa inyong mga mansyon, pinagre-recommender tabi. Kan programang ini, ang baratong bye-bye sin graba dyan sa Balayo, Gravel and Sun sa Maroclos, kan San Antonio, Tabaco City. Ompo, barato ang bye-bye sin graba, ang Cagayunan, pigdi-deliver kung sa inkapa, nagpapag-ibokan sa ibong mansyon. Kaya kung ako si Imo Tabi, Lin Bulilan, Bungganay, kung mapag-ibokan na ning mansyon, dyan ka na tabi magbakal. Nin bye-bye asin graba, barato po yan. Siyempre pa, katuwang taman sa programang ini, Honorable City Mayor Ray Bragais, servisyo asin progreso para sa Tabakenyo, Tabaco Rising. Honorable Mayor Si Capos Vilo, kan bagong malinaw, happy sana, sabi ni Mayor Si. Ang alkalde na Sigan Pulos Pugos para magkaigwa ka mo dyan in Marhay na supply din tubig. Siyempre pa si Board Member Carol Siga. Si Board Member Big Siga Jr., servisyo asin pagriparo sa mga taga Primer Distrito Canalbay. Depo nakikibrada pon kay ito sagod sa ngunyan, mantinido sustinidong servisyong siga. Siyempre pa ang programang ini, atod man sa indo tabi ni City Councilor Riner Burse, tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. Tandaan, Riner Burse, tandaan, Riner Burse. Pagtong katuwang, City Councilor Roy Borin Ferial, Matic sa serbisyo, Matic na yan. Konsi Matic, good morning. Katuwang taman sa programa ini, ang naudlot tindong kapitan sa barangay dahil awusan eleksyon. Ed Bordeus Pulaman. Alas 11:27 na, mga katindugon nindo do. Digdingon na ako sa mga telegrama nindo antes kita na mag-discuter ng isyo. Considering pilaman sa problema sa NFA, tangon yan, may tulda na, ayos na palan, bako na palan, so issue kan pagpabakal ang problema. Kung an issue sa pagpabakal kang problema, problema na ang kan FTI. Problema pa actually yan tabi uslaw, no? Tadain hindi kayang hanapan ng maray na solusyon. Ano yan loads? Sitighagan ni Salceda na 1.2 billion para

0: sa alay ko. Pareho na inilod so sa ako Bicol Buda so sa kunyan ta ano naman sa nabaganin do na kanakalis na eleksyon magkasurog ando ang kunyan na ini an ako Bicol Buda si Salceda. Elaine Burse, Maray na Pagkauto, Clara Cogo Corimonte, kay Emerlyn Bustamante, Usla Unaon. Si Chosimo, ang solusyon sa mga dinggibo, tama. Tadakulang pigpadaran ni Chosimo na mga trabahante, pasiring sa Laguna namin. Kay Jonah Bermal, Barcelo, kay Perla Bindal, kay Briagas Adlaw, yugod mo, an pigdangugan ni, tama ba yan ni, ay na inidigding. Ni Briagas Adlaw Jan Paul nakatrumpa hon. Oh, nakatrumpa mga katindugo. Pinadala sa kunig niyo sa video.
1: Hala.
0: Matindi ka talaga Adlaw Jan Paul Briagas. Oh, maray sa iyo, parang patakan. Good morning, Tabi. Ah, tama kusugo. Nakatrumpa dyan sa Magapo. O dyan sa Baybay Kan Malinaw Albay. Nakatrumpa man dyan ang radyo. Basta alas 11 ngayon si Red. Nakatrumpa na kami. Ugun mo. Salamat, ah. Salamat, Tabi, sa pagpadagos permikan sa kuyang kunyan. Wasak na boses. Pasa na boses na dahil yun umasabuta. Diyan sa saindong mga istaran, sa saindong mga harong.
1: Hala.
0: Josephine Brusola, maray na unto si Imaw. Kaya ay Josephine Brusola, baya, ano na sarala na? Uni pala na ang Josephine sa baba, Josephine Bikilio.
1: Hala. Tira.
0: Pa-shoutout, Hiner Manuel from Kinastil Johan, sabi ni Nurse Man. Tadaik po ta sigurado na si Inday sa 2028 pagdain na impeach. Maski pa bumoto ako 10 beses kile ni day kakayanon yugod. Diskumpiado na si Usla uno.
1: Hala.
0: Day na ako ma sponsor tatibad pukawon mo man ako sa tahaw kan kasiraman.
1: Hala. Tira.
0: Nagpaparada ko lang parokyano ni Ma'am Yoli. Shoutout na tabi kay Gunding Bungganay, Prampanal, and kay Maria Teresita Bordonada Camporoclosan, Isidro Ilawod, Malilipot. 70 years old, sinda po so nagbakal na Best Cafe Green. Ugmaon sinda, tanatawanan na discount buda. Sige pa ang dangog sa programa mo, sir. Uyugon mo ang kagayunan dyan kay Ma'am Yoli. So mga senior na nagbabakal, discounted.
1: Hala.
0: Ay, Ma'am Yoli, bad malugi ka naman.
1: Hala.
0: Kaya mga magmaunda sa mga senior citizen, nagbakal na tabi dyan sa kunyan, iniyong tabi na si Stop. Si Tinta Anyos, buminakal ni Invest Kapi tabi.
1: Hala.
0: Ayos man si nanay, ha?
1: Hala. Tira.
0: Sarong taga-Panal, sarong taga-San Isidro Ilawod, Malilipot, Albay.
1: Hala. Tira.
0: Matindi, nasusugan tindahan ni Ma'am Yoli.
1: Hala. Tira.
0: Manay, Selly Balbin, good morning. Kalia Habijoni, good morning. Ayos bagatabi si Red Angaldao, Perti and Habangat, happy lunch time sa Gabus. Uy, narumduman kudo paghabagaton. Kan mga aki pa, kan mga saralit pa kami. Pag-arog kayo ning habagaton, sige mingki, pandakop na Ati Bagros. Ati Bagros man ang apod gan side down. Ano na nga ni an, kunyan kayan? Ano na nga ni an, English kayan? Kan Ati Bagros, Ati Bagros, Ati Bagros ngayon sa imo. Dakulon mga kayo nagpapararalayog, chipas na habagaton na dating sa Sabat Amparos. Dragonfly. Dragonfly. Ang katindugon tabi. Kasalit kami, iyan ang paborito ming pagburukod kang panahon. Minakuha kami kisilo kang ino. Nanta-nanta, ito yung habagaton ang minadakulon. Ano? Minagulpihon man ang paghabagaton tapos sabat pati sa paros habagan. Murag man niya.
1: Hala, tira.
0: Doang klase bagayan, chip. So, sarong green na nakulaon talaga. Ano? Tapos igwakan na suyelo. O, yan ang klasikan kunyan. Ati Bagros na naglalayog-layog mga katindugon. Basta habagaton. O, yan ang mga sinyalis na habagaton na. Gulpihon na yan kampanahon. Indangon yan dyan sa Isilacan San Miguel. Kung igwa pa kinagpapasad-pasad ng mga Ati Bagros. Basta habagaton.
1: Hala. Tira.
0: Maray Shirley Sabilla Villar. Maray Ellen Bisa, Jonathan Tanche. Maray na pagkauto tabi sa pamilya Bualog. Diyan sa Patima, gulpihon na naman kamo mga paraan tama. Kundi, alas 11.32 na. Makomersyal nguna ako taba, dumaubusan man ako din yung busi. Sa pagbulta, data,
1: hala.
0: Matira na kita kan mga iso, tatiba, doon tirahon pa kan, iba?
1: Hala.
0: Kaya manoy imanay, dyan sana kamo de maghali, mantang kamo naguhungit kan sa inyong panguntuhan. Ay, tabi, kung nangunguto, magtaning tabi nin tubig. Bako tabi dapat ang kataning kon si isay-sisay ah, pag nangungudto sutubig ang kataning. Ta kon mapadukan. Kon mapadukan day po tabi paghagadan ning number. So kataning anhagadon tubig. Problema sa satuya, tapag kita napapadukan, nagkakakan, hapotong kita, ano,

number. Hapoton kasi siya nakagiromdom sa imo. Hakog na lamang, dipigtaon ng tubig. Kaya pag nangungudto, dapat may kataning na tubig. Igo dyan yung tubig sa lamesa. Kapag nahangkog, antimina, antimano, halo nin tubig. Iyo, manitel makandilarya. Kay G na kanchela, burbe, maray.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Land survey? Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as built. Structural survey. Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleca, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction. Owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
2: Minabalik bagatugang ang programa, talagang nakatrumpa. Ano, adlaw Briagas Chan Paul. Iugod mo ito. Sakop na ang bilog na banwa. Ay, turbo naman kita. Madagitan ka mukhang mga pagtaraid. Maray lamang, kung ang gabos sa mga pagtaraid din doon dyan, muya kan busis ko. Muya magdangog kang programa ko. Suabo magdangog kang programa ko. Nasakop na nindo. Pero magma ko, ano, na siring kini. Pag may mga, may mga routing panahon, itrumpa nindon mga radyo nindon. Ano, sakop ang bilog manangad na kinabahan. Araw kayo ni Kigibo ni Adlaw Briagas Jan Paul. Sakop ang bilog na kinabahan. Ambirang buhay sa maabaka. First time in the history, mga katindugon. Ah, sa kaloy-haloy ko na sa broadcast. Kaya sa nakaisi kang na nagaprograma ko din. Tapos ang sa kuya pala na boses, nagpakawagas mga katindugon, ta nagpakatrumpa. Maki mong pandiurag na pakaatado yan.
3: Hala, tira!
2: Makusog ang habagat, pripa may pa, itipid sa kuryente. Daiman, maski habagaton, malingaho, taninit mga katindugon. An huyup-huyup kan paros, bako po na malipot. Pag habagaton mga tugang, an paros, bako po na mapresko. Iyo! Atibagros, ngunyan baga po, kulang na an ma... Iyo, totoo yan, Jikan Chela Burbe, kulang ng Atibagros. Buda nakamali siya nga ni isu sa kuyang ex-girlfriend. Ang mga palatandaan kan mga gurang ka itong panahon pagkamaoran, may minalaog bagang aninipot yan sa laog kan harong adi. Nagaparabirik-birik ang aninipot mo yan. Ranaki aninipot. Ranang aninipot ko yan mga katindugon sa kinabana para sarain na daw ini. Ay, grabe.

0: atin ang epekto kang climate change sa Pilipinas? Hala! Ang bakusan na sa Pilipinas, kundi sa kinaban, Andre Patrick Junido, Marina Otuser. Pa-shoutout po kami nigdi sa San Isidro Iraya, Malilipot. Permi po nagdadangog sa imo salamat. Oy! Kunda ipa, ehyag kang alkalde na nagsayuma so NFA, Budaso Food Terminal Incorporated sa pigpadarin ng canopy, tabo pala ugunduman sa warehouse, tanakaulang databi sa compound, nakaulang databi sa truck. Kunday pa mag-ngurub-ngurub, kunday pa mga katindugon, madagit so alkalde, day pa mag-padaraning representante, pasiring sa opisina kan alkalde ni Mayoreng, ang taga National Food Authority, buda taga FTI, tangani na mag-kortesiya. Ini po ang resulta kan kakulitan kan media sa pagpaabot ng impormasyon mga katindugon sa mga nanunungdan. Actually, Pebrero pa mga tugang kan may paabot ini mismo sa alkalde. Ta ang programang ini ang One Radio mga katindugon tabi ang pinadaraan kan mga reklamo kan mga kababayan ta kaya personalmente kontinuyo yan kan Pebrero pa. A National Food Authority, budang FTI, nakahuruntad yan sa taga-FTI sa proseso mga tugang kan pagpabakal ninda kan bagas. BBM rice. Di ang ginibukan alkalde, tanainita na oran na nagpadara mga katindugon ng kanupi dyan. Kundi, itinakwil, dahil po pwede duman sa laog. Tangaya, nakakaulang. Balik na naman kaya ang halawig na pila dyan sa National Food Authority. Huna ko baga naglaylo na, huna ko uruyam na kan bagas mga katindugo na pigpapabakal dyan. Balik na naman sa dati. Ang halawig na pila. Kaya nangyayari, init oran ang sisapar. Lalong-lalo na mga tugang. So mga senior citizen yan to na nagtsatsaga na magpila po dyan. At ako nga ni, ngalas na marayta, sabi ko sa kahaluyan kan operasyon kan pagpabakal ng bagas kan FTI, sagkod sa ngunyan tabi mga katindugon, dahil nakukuan patama-tama kung papaanhon ang maray na sistema kan pagpabakal ng bagas. Daw anong kakatautan ng suggestion ligdi na nagdudulot? Inot ko na dyan na pinagsuggest niya ako kung mapupwede. Tawanan nin panahon so mga taga-isla schedule. Huni ang schedule kan mga taga-isla kan San Miguel. Ngani, ang gabos na mabakal sa aldaw na nang puro sa mga taga-isla. Huni sumabakal sa aldaw na ini anas sa natabi mga taga-upland. Huni sumabakal sa aldaw na ini anas sa natabi mga taga-mainland. Diba? Ngani, day ko tang samok pernata, day kayang gibuhunan kan National Food Authority buda kan FTI. Diyan ako nalulula at nalilibong.
1: Hala! Tira!
0: Taisi taman mga tugang na ang parabakal kan NFA, BBM rice, bakulang mga taga-tabako. May taga-Malinaw, may taga-Malilipot, may taga-Santo Domingo, may taga-Bakakay, may taga-Tiwi. Bot sabi yun, bilog tabi na taga-Premier Distrito kan Probinsya kan Albay ang nagbabakal po ni baratong bagas. Kaya dapat sistematiko ang pagpabakal dyan. Iyo, dapat na pag-adala ni Indo yan, arin ang may pinakang dakol na banwa na nagbabakal dyan yung bagas sa Indo, ischedule na Indo, alimbawa ang tabako. O sa mga taga-tabako nantig, ang bilog na simana, gabos na mga taga-tabako, saan ang mabakal? Bilog na simanaan. Iyo, ngunya na week, ngayon puro taga-tabako, utro simana, mga taga-Malinaw, at apat na simana bagaan sarong bulan. Tangani mapaunrahan gabos. Kaya nangyayari dyan surusuan ang kaya man sa napating pabakalan in bagas dyan mga katindugon tabi kan NFA Urual daw 200 katawo, 200 na mga beneficiaries. E ang nagpipila dyan sobra 400 mga tugang.
1: Hala, tira.
0: Di mo sabihon kayan 50% sana ang napapabakalan nin baratong bagas. Kinagahan, iyon na naman ang pila. Iyon na naman ang problema. Inikuta,
1: tira.
0: Ang hanapan nin marhay na solusyon kan FTI. na madiklag, mahali ang dakol dyan na pila. Ang nangyayari pati, pipalaog man dyan, pagkaalas 8 na. Kaya, garo na bagas mga makilimos at mga parabakal niya dyan sa gilid kantinampu, hirakman.
1: Hala, tira!
0: Ang kada ko tapag-abot dyan, taang iba dyan nag-aramay, ang kada nag-abot dyan, pipalaog na tamay gwardyaman sana. Kun antuyo mabakal talaga nin bagas, araman ay kan mga gwardya na mabakal. Dahil man ganyan may malaog dyan, may manghold up.
1: Hala, tira!
0: So nag-abot na ko ta na, palaogo na, tangani makakuanan ng pwesto, makakuanan ng tukawan. Kung 200 iyan, 200 sanaan palaogon. Pagkatapos kan 200, sarado ang gate, nga ni aram ninda na dahil nakipapalaogon. Diba?
1: Hala, tira!
0: Inda. Pagal, mga katindugon, magwani-wani dyan kang problema sa National Food Authority. O, Maray, senata, totoo man pala si Mayor Imag kunyan, maguro high bladan, ano?
1: Hala, tira!
0: Kunday pa nagtaram si Mayor na mismong an NFA, mismong an FTI, habo ako unso ka no pinapig-opresir kan LGU, napalindungan kan mga parabakal. O ngunya may nagpadumanda tabi sa opisina kan alkalde. May nagkipag-istorya sa alkalde. O, mayor ngaya. Ano ngaya, masurat pa kami. Sabi ka, dahil na nga mo magsurat pa darang pinagyan kaipuhan nindo. Kanopi sinaan hinagad. Tas utukawan da tabi. Ipoprovide na po kan National Food Authority buda kan FTI. Kaya kung mahiling nindo sa retratong pig-upload ko mga katindugon, kanopi sinaan niya on. Dahil man gira rin nagsisirong, tawara man kito kawan duman sa may canopy. Ang bihirang buhay talaga ini mga tukat.
1: Hala, tira!
0: Ay, nakukitang buhay ini sa maabaka. Kaya di pisilon maging tios digdi sa Pilipinas. Ano po? Napakahirap maging mahirap dito po sa bansaho natin. Shoutout tabi sa ama kong si Edwin Canyutal. Nahiriton kiatop kang tiklat, iyan naman maray na klase na yung pang-atop. Dahil kahahibla doon kang tapres ko ah.
1: Hala, tira!
0: Kisay man mapatupod na maganaan si Lustay. Rally nga ni, dahil yung tao, maniwala dyan. 80-80 da akong maniwala dyan. Now.
1: Hala, tira!
0: Okay. Uyan baga sa luwas kan istasyon mo loads, makusugon man ang trumpa mo. Nababantayan talaga kita rin di kayo niya, kan lalaking niya.
1: Hala, tira!
0: Kulang na ta, Ati Bagros, nagparapadyak na baga. Ma, si Ati Bagros dahil na naglayong, nagpapadyak na. Mapapaadukan ako, Sir Ed, pakaapod mo sa kukuta. Bata, naguhungit talaga ako. Ta nagpapangudto ako, mana po magkakaan, adobo isira ako. Oh, naunambitan ko sa nasupangaran mo, nagkaparaadukan ka naman ay talma. Mahiling mo naman ini.
1: Hala, tira!
0: Considering, ayun na, maski 200 ang palaogon, may mga pasaway na mapirit lumaog, na dain na kasabay sa 200. Totoo yan, uslaw noon, pero bako na ang problema kang taga-FDI. Kung may magpumirit pa dyan.
1: Hala, tira!
0: Ang kulang kaya mga katindugon sa FTI, information dissemination. Eyo, dapat ko ta na, arong digdi sa tabako, 47 barangay kang tabako, may proper communication ko ta. Kundi, dahil man eh, kulang manggayod kitawo ang FTI. Ma-action naman mga iyan, pag-igwa naman ki parespondihan ki difficulty of breathing. Hasta kadrismayo, dahil manugot. Iyon na nga niyan, Herman Bulima Bunaobra, nahapot ko na kan si Mayor eh. Makaskason man magsimbagan sa Indong Head. Si Sir Jel na mula to. Kami ngayon yun, sana para mag-responde.
1: Hala, tira!
0: Oh, ikatulos kayo tabi, Herman, ang ipapadara ni Sir Jel na mula to.
1: Hala, tira!
0: Pagka may nagdurudismayo na dyan sa pilahan.
1: Hala, tira!
0: Kung pwede naman kay municipality naman magdulok ang NFA para nyan, sarupa, para makagian-gian ko ta, para dainan surusuan ni Ditabi, Noemi Buesa, tama yan ang suggestion mo. So NFA mismo, magbugtak ni mga satellite office kada munisipyo darahon man duman sa Bakakay, darahan man diyan sa tanganin sa mga taga-Bakakay, dahil naman magdigde. Mabakal sa naso ng mga taga-Bakakay ni Baratong Bagas. Iyo, mamimiliti ka pa si Ring Digde. Kaya yan kung ta mga suggestion, yan kung ta mga dapat nagibuhon. Kulang gayon din tao ang FTI.
1: Hala, tira!
0: Kung kulang ang tao, pwede man kung ta sina mag-hair ni mga empleyado na magiging katuwang ninda, di ba? Tadakulan mga tambay bako ni Yus Launon.
1: Hala, tira!
0: Na maging katuwang ninda sa pagpabakal kan bagas, pagtimbang kan bagas. Yung iyo na sa nampirmi ang problema ta, dahil na nasusolusyonan. Maray sa mga bakwit, dahil nagpipirila sa NFA ta may pabao na sarong sako. Madaragdag pa sa pila pag naubos na ang sarong. Iyo, tama yan. Madaragdag pa talaga yan. Hello po.
2: Hello sir, Marino to.
0: Marino to tabi sir.
2: Meron na ako sa work and iyaran mo pag sa munisipyo.
0: Ano po?
2: Grabe po favor ng ano. Tango mo yan talagang pakaranihan, sir. Yan lang, mapapakaranihan. Nasa India yan, mapapakaranihan yan. Kung paano ang pag-distribute sa mga. Takong iwawagas mo pa sa kada munisipyo, tama man. Kung talagang centralized ang pag-anunin ka. Ang problema, sa mga sindikado dyan na nagbarakal ni Bagas, na pagpapabakal man, may tao na dyan, may tao pa sa kada munisipyo.
0: Iyan
2: ang iba na negosyo. Sa totoo lang, bako sa bagano.
0: Iyo.
2: Sa naglalakaw na mga bagas na pagpapabakal na hali dyan.
0: May gribag pati salidaan sa sarong sako kaninipi. Iba na susilag bagang sako na napaguna mo. Commercial rice.
2: Iyan na sir, sa kung natangguhan niya ako. Dahil may sinakulisyan, presyan namin ito, pinagtanak mo ay.
0: Oo.
2: Kung gigiri mo na bang negosyo iyan. So, paano ko kaya naiwagas pa sa munsipyo? Ano na lang yung nabag dyan? Sa mga sindikat, negosyan ka dyan.
0: Ayo, iyan dapat ko tanaa yung striktuhan pa.
2: Iyan ang dapat bantayan kang mga barangay.
0: Ay, nakita.
2: Dapat siya, kada barangay ba ako, sir, may higitan nila yan. Para mambagas sa mga tako, wala sila ugan. Bako man bagang parapas, dapat na yun nagpag-industry sa tao para makatabang sa mga nagpag-industry. Tapos, pinigibo negosyo, pinagpapabagan.
0: Iyo ko ta, na mga araw ko ta, dara ko po.
2: Yan nga lang ang problema dyan. Kasi siyempre yan, na naging negosyo yan, nakikita, masuruso dyan, dawatan mo narahon.
0: Mga sindikato, mapagalit.
2: Talo na mga kaparibok dyan sa, ano, sa pila.
0: Totoo yan.
2: Kaya yan ang problema sa ang nagigiri mo siya nakang tawagasan tapo Pilipinas.
0: Iyo. Salamat, sir.
2: Thank you.
0: Totoo, totoo. Tiga sabi ka sa itong parantabay bagatugan. Dakulo na na-receive kita ki information ni Manong Udyan sa pigpaparabakal na ng mga bagas kang NFA. 1,000 bagan sa Ronsako. Basta may kamilbid ka daa, 1,500. Pabakalan ka na dahil ka pa mapila. Diba?
1: Hala! Tira!
0: Kundi ang challenge ko nga ni sa mga nagreklamo ko ta na noon, arog kayan. Padarahan kami ki video talaga na mapatutuo na arog ka ng mga transaction mga katindugon. Bago itong parang restorya sana na nasa agap ninda na arog ngayon kay ni mauragon kan kung na-videohan talaga. Tapos igwa ki transaction ano, may mag-undercover ko ta na mga katindugon. Tangani, pumurupon doon mga arog ka na kunyan, sindikatong estilo. Isindikato man kan iba?
1: Hala! Tira!
0: Makusugon ang radyo digi sa baybay na katrumpa man. O, dyan sa baybay kan malinaw albay. Kimanay ibet sa kakimanay agi. Makusug dyan ang radyo. O, nakatrumpa man. Ige. Salamat. Tadakul nagpakatrumpa. O, sa programa ini. Thank you so much. Sabi isa sa inyo. Iyo po. Chad, bunkul mo. Maray na uto tabi sa emosi. Maray na uto. Pero, pag nagreklamo iyang mga pasaway, nadain na kalaog, titirahon muna naman ang NFA.
3: Naging sabi
0: iniiman si Uslaw, no? Maray na ito tabi sa rin. Magkaon tabi, isira, gulay na lang ka po. Pasyaw to tabi sa mga taga San Ramon.
3: May daragang saday.
0: So mga tambay, dinggibo, pinararabas na ni Chosimo sa Palaguna. Ayun na tabi, loan, bilasiryo. Dahil na kan NFA na andyan ki Mamyoli, dakul ang bagas, pwede man gayod magtawad ki Mamyoli, presyong NFA. Yun lang.
1: Hala, tira!
0: Iyon lang. Garday mo naman papadalin siya si Ma'am Yoli. Mabuelta na kita mga tugang ano, pagkatapos kan sa tuyang Horacio Imperata, dakulon pa pala nini. Oh, bawasan ko na ni ha, bawasan ko na tabi ni. Abultada pa kita, and sa pagbultada ta mga katindugot, re-restorya kita kaniba pang mga gan. Amo, may follow-up na tabi, so mga otoridad, duman sa Legazpi City, sa pagbalo na pangingidnap ning sarong estudyante. At nakaluwas sumagurang, diretso daro ha mga katindugot, so naka-motor. Ando da ko baka boyfriend man sa nanaw. Bida boyfriend. Pirit na kayang pigkakarga duman sa motor subo kunyan estudyante. No.
1: Hala.
0: Bago daw so istorya ini kan pagkamuot ni kunyan school administrator buda tabi susayang estudyante. Bago daw. Ang bida yun ano karugtong nakabanata ng pag-iibigan. Dito lang yan sa Albay mayroon.
1: Hala.
0: O, ang pag-ibig nga naman, ano, kapag tumama sa puso nino man, hamakin ang lahat, masunod ka laang. Ganon ang pag-ibig.
1: Hala, tira.
0: Nagiging blind, mga katindugon, ang mga umiibig. Naimasmasan sanan pag nadugdug kang mainit na tubig. Ay, baka na.
1: Hala, tira.
0: Sabi dito, nasa pagsasagawa pa na ng follow-up investigation ng Legazpi City Police Station ng Gilso Omonoy, isang dalagitang estudyante na pinilit pasakayin sa motor ng hindi kilalang motorista sa Barangay Bangkirohan, Legazpi City ngayong araw. Nagpail na ng blatter ang magulang na naturang estudyante. Ang Women and Children's Protection Desk ay nagsasagawa na ng formal na disposition para alamin ang kalagayan ng estudyante. Alas 6:30 na nangyari sa kabaga. Bantayan ng mga kinindohan. Takun igwa kay mga siring kay ning mga luko-luko. Dipisit na magparatiwala.
1: Hala,
0: o alas 12 na. Maura siya yung pirata nga kita.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue.

Tama na, pagpantumoy na taunin na supigalat nindang schedule tabi. Nga hindi ka mo magkarilibong kanlula. Schedule kan pagbakal nin bagas yan po sa National Food Authority. Pinadara rin di, pinadara. Napicturan o ni, oh. Hindi na reglado ang kinaban. Bagong schedule na ini. Pag Lunes, ang mga mabakal sa na dapat yan, ang nakapila sa natabi yan, mga senior citizen tabi. Opo, senior citizens tabi. Pag Martes, PWD, Buda Solo Parent na tabi. Pag Miyerkules, Purpose Beneficiaries po. Pag Webes, Padjak, Tricycle, Jeepney Drivers, Minimum Wage Earner, Teaching and Non-Teaching Personnel. O, yung mga masarabay yan. Pag Biyernes, Farmers and Fisher Folks. So yun na. Nasabutan na ha. Dahil Sabado, dahil Domingong pila. And pon pagpila, Lunes, sagkod Biyernes. So sana, nakuanin doon schedule. Kaya kung makuanin doon schedule tabi, dahil magpasirin dyan sa National Food Authority Warehouse. Taday man sana ka mo maakomodar. Kapagalan sana ang abutanin doon dyan. Budak gasto sana sa pamplite. Gutom, ano pa, init, kulog ki payo, nakakuha ka pa dyan ki kapasuhayan, ay problema pa. Ama, kaya kung yan na, schedule na yan tabi, ipaskil na nindo sa lanob nindo, tanganin na, igo kamong kopya.

0: kung anong aldaw sa nakamumapila tabi. Hello, Marinaud to tabi.
1: Hello tabi Sir Ed, Marinaud to man.
0: Ano lamang po ang may paglilingkod mi?
1: Paano man tabi Sir, mami midbidang, konsaro kang senyor.
0: Ah, man, ano kong basihan? Dara kang senyor ID mo tabi.
1: Kaming sambal kaya Sir, maski bakong senyor. Nagpipiri lamang giraray.
0: Ayun, day ko lang aram ang patakaran nila dyan kung paano ang sistema. Ano, basta... Ito po si schedule na tigbasa ko. Taday ko mampighapot si taga FTI kung papaano ninda iyan ginigibo. Ang schedule lang po na pinadaradig di o kaya na nakuanan kan Office of the Mayor, ito po na tigbasa ko. Kung paano ninda ma-identify so senior citizen, nasa FTI na po iyan tabi, madam.
1: Sige tabi, sir. Oh,
0: pero importante, magdara ka mong ID. Patutuo yan, naka senior.
1: Sige po.
0: Iyan tabi. Sige po. Pag senior na ka, dara ka mo ng ID. Tayan man sa napirming hanapon sa gabo sa mga senior citizen tabi. Budaan, aram ko kay ni kay ning mga beneficiaries na ni tabi, may kanya-kanya baga ka mong ID. Kung purpose ka, madara kang purpose ID mo. Kung solo parent ka, iyo man. May ID man ang solo parent bago iyo, pati ang PWD. Mga parapadyak, ang parapadyak, pig-issuean man po yan ning kunya, ning ID. O gapos man may ID, tricycle driver, ma-presenter katabi kan kunyan mo driver's license. Ang parauma, surisado tabi ining mga parauma, buda mga fisher folks. Kaya day man ki kunyan, day ka malulula tabi. Ano? Bantayan ta mga pasaway, ta sigurado na iyan. Pamangang mareklamo sa Parada 30, maski ba ko umanenda schedule. Yung kaya dapat, rumdom, aram nindo kung ano ang schedule nindo. Iya po. Kung dahil ka muna kay schedule, dahil na ka muna magpasiring yan, dahil man ka muna maakomodar. Tanganin na dahil grabing surusuan. 200 man sanaan kayang akomodaron, isipunin doon sa Oro Aldaw. Ani ba kaya dyan, mina-aprobichar, maski ba ko umanin dahil schedule, mina dyan. Opo, ta, kung halimbawa, so 200, dahil man na ubos ka boss, may tada pa kay mga siguro mga tulo, tao. Ngaya 197 sana ang na-accommodar para sa aldaw na ito. So iba, iyan ang pigahalan. Matawanan pa nin pagkakataon. Taminatugot man ang NFA, buda FTI, na pabakalan sinda. Maski bako sinda schedule, kaya arog yan kaya. Maski bako sinda ang naka-schedule sa aldaw na yan, minadyan. Taisin mo kung paubos naman ang ganso bagas na nabakal. Ta para 10 kilo. Siyempre, mapasiring ka man ang gataw. Maya mo mag-balo, ba lamang may makakunyan, inihong maswertihan. Di ba? May mga arog ka na senaryo, may mga arog ka na sitwasyon, tabi mga tuga. Alas 12, 16 na po ninunto. Tighanap ko digdi so interview ko kay ano, interview pa lang kan media o kaya presentasyon ni Doclis Duncan kan CSWD ay no kan City Health Office, sorry ha, City Health Office tabi Doclis tabi marina pagka morning o marina udto tabi padangog ko sa inyo ta nagdadakol ang kaso mga katindugon kan dengue digdi sa Satuya sa may party po kan tabako may pinakandakol San Lorenzo. O nga ni dahil ka mo maging biktima kan dengue, kunding gibo, maglimpya. Tanga ni na dahil madingge. Amo? Padaran ako din ni Sir Simo kan mga parapadyak na nagibo kan sa inda pong nag-upholstery kan sa indang mga padyak. Sabi ko kaya kay Sir Simo, imbitaran sa media. Tanga ni mahiling kan media kung paano nagtatrabaho ang mga parapadyak. Paano nag-upholstery ang mga parapadyak. Okay, mati untang una si Doclis, mga tugang, manungod ini sa mga kaso, kan nagkadengge, digdi po sa Tabaco City.
2: Nandarin nga po talaga na ma-update po natin. Kung may nang magandang cases na po ngayon ng dengue. So last week po, that was 70 cases all over Tabaco City. So today po, ano, update po is sa San, ayan, total of 86 cases of dengue. Dumadami po, ano, and number one po is Marina, sa San Lorenzo, 13 cases. Sa Panal po, 11 cases. Sa tatlo, Pawa tatlo, sa San Roque po tatlo, Santo Cristo tatlo, and the rest ay mga dalawa at isa po. Ayun. So, ipaabot ko lang po, no, sa, na kung meron po kayong kapitbahayan, no, kasi minsan po hindi na nire-report sa amin, ano, hindi tinatago or po pwede nag-pacheck up po sa ibang lugar, hindi po dito sa Tabaco City, no, pwede sa ligas nag-pacheck up, tapos dengue pala ang kanilang diagnosis, ano. So, kung meron po kayong dalawa, kahit dalawa o isa lang po, no, na dengue case sa inyong barangay, mag-inform lang po sa City Health Office para po sa defogging, sa fogging po.
0: So, ayan po, ha, 80 ang kaso, bagatugang, na nagkaigwa po ning dengue digdi po sa Satuya sa Tabaco City, may pinakandakol an San Lorenzo. So dai na paghalaton pa na ika o kaya ang kapamilya mo, ang angki mo maging biktima po kan dengue. Ugaliw nangad po ang paglimpya, paglining kan harong ano. Pag nahiling nindo may nagparasad-pasad na diyan tabi na namok. Sabi kan City Health Office, mag-report na tabi tangani na magkaigwaning paging ansa inda pong opisina. Iyo, kundi ang ibabaga dahi man tig-recommendar ang paging ta, dahi man nagagadanda ang namok. Ang tigigibukan paging, pigaalaw lang su namok mga katindugo, nakakabalyo sa nasa ibang lugar. Nakakabalyo sa nasa ibang barangay. Malilimpihan mo nga ni susarong lugar, sa balyo naman, pwedeng maglipat ang may daradara pong ang namok na may daradarang dengue. Kaya ang pinakan maray, kamo na nyaon dyan sa Sendong Harong, ang ano man na pwedeng istaraning namok, mga nakatigayang lata, na natatambakan kang tubig, mga guma, na pwedeng malaganang kang tubig uran. Tayan malakas kaso na yan mga katindugo na, kuyan, inihong bunayan kang namok. Ang kiti-kiti dyan, makaskason lalo na kung tubig uran. Okay, kung may nahiling nindo na stagnant na, pigtutubigan po yan, ay, likay na kamo. Budaan ko niya pati, ang oras kan pagkagat kang namok na may dengue, pagkahapon, mga alas 4 ng hapon yan. Kung may nahiling kamo, nagpapasad-pasad ni namok na mga pasado alas 4 ng hapon, medyo mag-ingat kamo sa araw ka na oras. Yo, nag-uring-hing dyan sa talingan nindo. Hige ang ribok, ay rapasong tulos nindo. Sulamok ha. Bako yan talinga nindo tabi.
3: Hala, tira.
0: Irapas tulos ang lamok. Ta. Sabagay, ang lamok daan na naghihinging, dahil man daan yan tabi ng tutusok. Oh.
3: Hala, tira.
0: Ang lamok pala, dahil man nangangagat ng tutusok, mga katindugo na lamok ha. Raklaro lang sa kabos.
3: Hala,
0: nakagat kayo ng namok. Dahil man nangangagat ang namok. Taday man po ni ngipon ang namok. Ang ginigibok ang namok, nantutusok po yan. Natusok sa namok.
3: Hala, tira.
0: O, yun po, mag-ingat. Pero may magpasiguro tabi. Kung may nababakal ka mo na panghaplas sa Sendong Lawas, ngani na medyo ma-allergy ang namok na magtugdun dyan sa Sendong Lawas, tirahunin doon tabi. Bumakal ka mo. Pasiguro, kaysa sa darahong ka dyan sa Siga Hospital. Tanadinggi ka. O, ipo.
3: Hala, tira.
0: Dayman po bot sabi o, napirming malinig ang sendong nata, ligtas na ka mo. E kung paano kung ang kataning nindo nagbibinagla, ang namok naglalayog.
3: Hala, tira.
0: Kaya magpasiguro, kung igwama sa nakimoskitiro, ang pagkaturok mag-moskitiro. Ngani na di mapiligrohan ang sa inyong buhay. Iyo yan ang sasabi ko na dapat i-require ining mga nagre-receiving regular na ayuda na mag limpya sa mga estero simanal. Mga batang purpis ngani digdi sa barangay ko. Iyo pa mga uragon kikalat ki basura sa kalye. O speaking kang kalat sa basura sa kalye na hiling mo ito sa paranyaki uslaw. No, ano na ito ade?
3: Hala, tira.
0: Mapagalon mabuhay sa Pilipinas. Ano gulpi ang basura man ang gadanaw? Karong maski uslaw noon mapara na kita sa ibabaw kang kinaban ade. Ang problema ta sa basura sa Pilipinas dahil naman mahahali ta. kunya na naka nakaugat na, nananalaytay na sa ating mga dugo ang pagiging bagla. Aside sa bagla,
3: hala, tira.
0: Mga tugang, aside sa bagla, mga husla unong, maglimpya. Marikon araw kayo ni Kimahigusong, tas sige saan ang panlimpya kayo ni Mahigusong. Kung minsan nga ni, naglilimpya man mga tugang, naglilimpya man, tataw maglimpya, dahil man tataw maghanap kan tamang basurahan. May mga arog ka.
3: Hala, tira.
0: Iyo, may mga arog ka, mga katindugo na mga sitwasyon. Sabi ni Sprack Knight, gayon ka nga ramo, grabe man ang dengue, dengue sa Siga Hospital, mga empleyado, dinggibo, iba man iyan.
3: Hala, tira.
0: May gabos ako ang hiling ko dyan. Gabos man ang bise mga empleyado dyan sa Siga Hospital. Kaman daw. Tigi-intriga muna naman ang Siga Hospital. Bibisita pa sa nanigaw. Oh.
3: Hala,
0: yan ang basura ta. Yan ang basura ta kita gabos kaan nagtatapok. Pero so isa lugar, iyan ang wara kita. Maski mapara na kita sa kinaban. Yadi. Dito to mag sa lugar. Pero ako ang aki ko, buda ako slow noon ka, kunyan ko ang buhay ko kaya. Ultimong dulse, yan napatos kang dulse, pagdayo yung basuran dyan, buro bit-bit ko nung slow noon, randara ko, ilag ko sa bulsa.
3: Hala, tira!
0: Sagkod sa makako ako nintamang tamang basura na nakabugtak niya na nabubulok. Iyo, nabubulok. Ang problema kay ang pag-abot sa harong. Dipisilon mga katinugun, ako guilty man dyan, mapagalon ang pag segregate, aday.
3: Hala.
0: Napagalo ng pag-segregate. Binalo ko na yan dati. So nabubulok at tinabubulok. Kanya akong kami digdi sa kunyan. Kanya akong kami digdi sa Santo Cristo mga katindugon tabi. Duan kaganan ko dyan. Nabubulok at tinabubulok. Iyo man giraray. Salamog man giraray. Ang pagtapokan mga pag-iriba.
3: Hala.
0: Kang nabubulok at hindi nabubulok. Tusok man ng God Sir Ed. Bako kagat. Tawara man ki rapak or ngimot. Sabi ni Kali Heavy Johnny. Nangangampan niya ka na naman ugaring loads. Dahil man ako nangangampan niya.
3: Hala, tira.
0: Kaday man ki eleksyon. Dahil man lawos ang eleksyon. Sabi po mga katindugon kan mga nag-file. Naipospon ang barangay isinsangguni ang kabataan eleksyon. Alas 12.26 na. Thank you sa mga sponsors ta. Sa Switch, Cellphone and Computer Repair Shop, Balayo Gravel and Sand, sa Tabi na si Store, Ronnie Bio Barsaga Power Shop, salamat tabi sa Indo. Kay Mayor Ray, Mayor Shi, kan Malinaw, Board Member Carol, Board Member Vic, Board Member, Board Member, naubos na ka Board Member logo. City Councilor Riner, buda kay City Councilor Roy Bon Imperial, salamat tabi sa indong suporta sa programang ini. Ano? Sa kay, kunyan, sa mga nagpakatrumpa, dyan sa may party kan, sayin ka na nga ni Kuyan, inihong nalingwang ko na sa paradang huwag tayo sa kay Eva. Pero may manaka trumpa kayo ng radyo dyan sa oras. Makusog ang radyo dyan.
3: Hala, tira!
0: Salamat sa sendo sa mga nagpakatrumpa ang senda pong mga radyo, mga katindugon. Si Vice President Sara Duterte, aside sa impeachment case laban sa iyan, sinangatan na po nining kaso kan NBI. Duman po sa kunyan, Department of Justice. Ano no, baliktad. Sabi nindi, isinampa na ng Department of Justice. DOJ na mga katindugon. Bako man pala NBI. So inot na nagreklamo, NBI. Ngunyan, Department of Justice na mga tugang tabi ay nag-finding kaso. Pigso na duman sa Quezon City Regional Trial Court. Laban tabi kay Vice President Sara Duterte. Kung Department of Justice ngayon, Sir Ed, ang nag-filing kaso, di ba ngayon, gobyerno? Opo, gobyerno. Taga-gobyerno man ang kinakasuhan. Halatunta kung ano ang magiging dalagan kang kasong ini kung magiging guilty or not guilty beyond reasonable doubt. Taram ni Dugaro, ang basa ko mga katindugon, sisibot-sibot ang administrasyon na dahil lamang abuton in 2028, may desisyon na tabi sa mga kasong ipigsunad laban kay Vice President Sara Duterte. Pimuna siguro ang gobyerno. Takunday ngaya, kayang ma-impeach. Tagaro ko tigiling-hiling ko ngaya. Oh, Eva, Oliver, makusog data ben radio niya dyan. Si Eva Oliver pala, no? Nalingwan ta ka na lamang.
3: Hala, tira!
0: Pati si John Mar na kunyan, palalabs mo, nalingwan ko na. Bako nagtutrumpa man ito ng radio niya. Oh, ngunyan, bagatugang siring kaini. Ako ang basa ko arong kayan, ano? Kung ang gobyerno ta paano, taram nindo, nagkaiwal na baga si Duterte buda si Marcos. Oh. Pigiling-hiling gayod kan administrasyon ni PBBM na garo ngayang data kakayano na makakuha ni 16 na boto sa mga senador. Kaya mapasiguro ngayon kita, no, DOJ, pailan ng kaso. Oh, si Vice Presidente, duman ngayon sa Quezon City Regional Trial Court. Kasong grave threats mga katindugon tabi. Ang ipigsunan kan Department of Justice. Yeah. Mahigit isang taong ding dumaan sa proseso ng DOJ ang reklamo na una nang isinampa ng National Bureau of Investigation. Pwede pala na yan, ano? Ang DOJ na mismo ang magpiling kaso. Ang enot pala talaga kainin na nagpiling kaso mga tugang NNBI, pinasa duman sa Department of Justice. Pinagproseso mga katindugon and ganyan ang DOJ. Iyon na ang nagfiling kaso laban po kay Vice President Sara Duterte. Ini po sa mga kaso na may relasyon sa binanggit ni Vice Presidente na siya tabi, aram na baganindo ini, so nag-hire na siya kiparagadan na ipapagadan niya si Marco, si Lisa, si Romualdez pag siya databi o pag may nangyaring maraot sa iya. O, na naging party man po kag impeachment trial ka nagtalikod pong mga bulan. Ito suenot na alat ka. Ito suenot mga tugang na inihong pigdangog na reklamo manungod po sa impeachment case na kinakampang kan Vice Presidente. Inerbiyos, tabaad ngayon nung makalusot, dipisil na ngayon na maging presidente kang Pilipinas sa Rupang Duterte. Ang binius launon, dawa nung gibuhon ta kaya. Dawa pa 5 beses, 10 beses ako magboto ngayon kay Lenny Robredo. Garong ngayon dain ang panabla, garong ngayon durderecho na ang pagiging presidente ni Vice President Sara. Sabi man ka nagkontradigdi, tubod-tubod ngayon kayaan. So mga nag-rally nga ni ngayon, dain na nakapamilyon ang nagbibirila ang nagsasarabay sa rally. Di ito na sa nadaa.

Inabot na ugarin kita rin oras, taga ni kita para miyentras na magsuro si Riblagan. Saga naman! Parehong oras, parehong programa tabi. Alas 11 sa God, alas 12 imedya.

0: Diyan sa technical department. Si Sir Chief Ed Bornilla. Oy, sa mga mapa, konsulta palan. Gurang man kiaki, kibados man o nagpaplano pa sa nang magpabados. Pwede ka mo magpakonsulta, magpa-check up ng libre dito po sa The Generics Pharmacy. Ampangan sa na Kanwan Radio tabi. Libre po yan sa maabot pong Sabado po na alas 8 sa kod alas 12. Samantalo, naigwapa po nin libre. Libreng konsultasyon. Ta, mahal man baga tabi magpakonsulta. Kaya mga manoy, imanay, kung kamo igwaning kamatean, gusto nito tabi magpasiguro kasi nung lawas, magpa-check up na nin libre. Sa picha 15 po yan, kanagusto Sabado po yan. Digdi po sa The Generics Pharmacy. Marin na pagkauto kay Shella Bipas dyan sa The Generics Pharmacy. Muda kay Santa G. Sir Chief Ed Bornilla sa Technical Department. Siyempre, Ed Bordeos po ini. Ansa kuyang angog may gasgas na lamang kakalagatak digdi sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Digdi po yan sa 191.3 News FM Tindugo na. Kalatira!
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
4: No approved therapy claims.

0: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
1: No approved therapy claims.
2: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
3: Thank you, sir! Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din ah!
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tonka tali, aarangkada ang misyon.
3: Honey, I'm home. Reporting for duty.
5: O sige nga, attention.
4: Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: Teka, iconic halahalo ba?

0: paglinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Saka na pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na niinatod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nun riyan sa mga butikas and supermarket nationwide. Dinipensaran kan Department of Foreign Affairs ang paramientras na kasunduan kan Pilipinas as in China sa Rotation and Resupply Missions BRP Sierra Madre na nagsisirbing military outpost ka nasyon sa ayong insyol nga ninaidoon ang soberanya sa lugar. Sa sarong payag, tinawan doon ka na yan siya na aram kay ni ang pagkakaiba sa paninindugan kan Pilipinas as in China, particular sa pinal as in may visa na 2016 Arbitral Award na nagpapakusog sa sovereign rights as in jurisdiction kan Pilipinas sa kadagatan na nasa laog kan Exclusive Economic Zone kaibanan an Ayungin Shoal. Tinukaw sa buot ang kasunduan na rin nakukompromiso ang Arbitral Award. Sa kukman subot kay ni ang mga prinsipyo as in mga lakdang ngani na pamayuhan ang rotation as in resupply kan importante mga materyalas sa warship kan nasyon as in dahi kay ni nalilimitaran ang pagpapairal kan sovereign rights as in jurisdiction kan Pilipinas sa iraram kan international law. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata aramo kasi Erickson Brutas din tuguna.
2: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

mahal at minamahal pabalik. Welcome po sa programang One for the Heart, ang programang magpapakilig. Magpapaalala sa iyo ng mga magagandang alaala. DJ Chloe, the Love Ambassadress, ang inyong kasama. Dito naman po sa One Radio 91.3 News FM, tinduhin na.

I-mention mo na sa tuyang post. Anyway, welcome po sa programang One for the Heart. Oi! It's Wednesday, August 12, 2026. Sabi ko na sa Indo, mga katindugod. Mataram na naman kita. Uy! Halos kabangaan na naman kang bulan. Oh, diba? Makaskaso, no? Parang sweldo natin. Ang bilis. Ang bilis maubos. Parang pasensya mo na rin, katindugon. Maming ka. DJ Chloe, the love ambassadress po. Digdi sa One for the Heart. It's What If Wednesday, August 12. Happy birthday sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today. Kumusta Tabaco City, the city of true love? Sa tuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, Santo Domingo, sa bilog na Bicolandia, maray na hapon, sa naabot kang sa tuyang signal ngunyan. Dangog sa kuyang boses sa mga oras na hindi. Thank you so much and sana po ay maging inspired ka today with our tugtugan and ano, What If Wednesday question of the day na nga ni? Ni na pala. Ang sa tuyang What If Wednesday question of the day. What if may superpowers ka? Anong superpower ang gusto mo, buda nata? So, dako nun bagang superpowers, no? Pwedeng super strength, pwedeng flying, teleportation, invisibility, immortality, pwede rin. Ano pa ba? Flight. Ayan, paglayo. Super strength. Telepathy. Or so tipong pwede mong basahon ang thoughts, no? Or ang pag-iisip kang sarong tao. Pwede rin yon. Ikakatindugon, ano ang gusto mong superpower and why? Bawa magkakaiguhang superpower now na ano pinaka-efficient para sa imo or pinaka-kaipuhan mo or ano ang pinaka-gusto mo. 0927-996-5002 ang sa tuyang text line or bisitahon mo si DJ Chloe, the love ambassador sa Facebook and i-comment mo nang sa imong simba. One for the Heart is brought to you by GC Botardo Trading, Botardo Gcash Padala. See you po next week. Hindi na next week kasi we have 4 days to go bago po ang si Papa Mo live dyan po sa San Lorenzo Covered Court, 7 p.m. Bakal na po kamong tickets. Irinumon ko gabos na beer na ini. Bakal na kamo tickets. Sa gabos pong branches, Cam Botardo Gcash Padala available. And tickets, 150 pesos po, may libreng sarong beer na yan. 1,000 pesos naman para sa sarong bucket, may libreng pulutan na yan. Or PM nyo po si Miss Jen Botardo for more information. Thank you man sa Tabaco Electronics sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang barato at sindikalidad ng mga electronic spare parts and supplies. Kung may mga requests ka mo mga katindugon, feel free to message me yung text line or pwede ka mong mag-PM kay DJ Chloe. Kung may gusto kang batian na nagsiselebrate kasi ng birthday today or su jowa mo or su partner mo dahil anniversary nindo today. Abay! Congratulations! Stay strong! Wag taga-iwal man minsan ha. Para sabay ka sa heartbreak webes. Playing
our favorite, more of your favorite love songs of all time. Hindi lamang po. So One for the Heart on One Radio, 91.3 News FM.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masain ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Store Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Store Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
2: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Store Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Store Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan.

0: decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
1: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
3: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Aragon, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, Gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, cocoa lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: Jaya Enterprises.
5: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker taga Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
7: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang init!
6: Bataka!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Bataka!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Bataka!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing!
6: Bataka!
5: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking.
6: Bataka!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Playing the best songs on the radio.
12: One for the heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
1: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 1:56 on One Radio.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barreta sa oras na ini natin sa indo. Kan best coffee green 6-in-1 with Revel Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. Formal nang naresibe ka ng Senado ang propuestong 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027. Personal na pigresibe ni Senate President Sherwin Gatchalian ang kopya kang National Expenditure Program kan Agosto 11 sa sarong ceremonial turnover sa Senado. Kaibanan ni Gatchalian si the Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito asin Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri. Pinanginutan man ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon ang seremonya kaibanan ni Bapang Opisyal kan Department of Budget and Management. Kaibanan na sa mga pangyarat na prioridad kang nasabing pondo kan gobyerno ang edukasyon, salud, social production, pagkaon, infrastruktura, trabaho, digitalization as in preparasyon sa kalamidad. Pinakadakula ang social services na igwang pondo na maabot sa 2.456 trillion pesos. Mientras tanto, nagtitinira na prioridad ang edukasyon kuna sa iniigwang itatagama na 976 billion pesos para sa Department of Education. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Manawon at Tintuguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
2: Sa One Radio, 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tinduguna.

Welcome to the second half of the show. Hello mga katindugon. Ako mong ginaray ang sa indong lingkod, DJ Chloe, the love ambassadress, nagbi sa One for the Heart. Oras na 9 minutes makalipas ang alas 2, ang oras sa Tudsa Indokan and Boyon Furniture.

available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. O sa mga work from home, ah, kung kaipuhan po ni Donning mga sets, ano, furniture sets, or sa mga nag-school from home, kung gusto ni Dong matibay na mga furniture sets para sa indong harong, opisina, negosyo, asinibapa, gamit po dyan ang solid Nara wood. Bisitahon lang ang showroom kang N. Boyon Furniture along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you so much, Ma'am Nora, N. Boyon Furniture.

man ang pinagkakabisihan mo today, nasa work ka man, nasa opisina, nagbabantay kang sa imong stall, or tamang chill lang sa harong, I got you. Still playing your favorite love songs. And ang sa tuyang What If Wednesday, of course. Hindi sa One for the Heart. Ang ating question of the day, what if may superpowers ka? Anong superpower ang gusto mo and why? Diba? Parang pageant lang. Sabi ni Clara Cagocoremonte, Darna, akin na ang bato. Para maipagtanggol ko ang mga babaeng niloloko ng kanilang asawa. Ay, parang may hugot. May hugot ata siya. Gusto mong arugay Darna. So, a combination of flying and the strength, I think. Alan Boringot, power na kayang ibalik ang nakaraan para makabalik ako sa panahon na sa kuya pa siya. Ikaw talaga, Alan, ha? Humugot ka pa doon. Sige. Kumusta naman yung mga panahon na kayo pa? Rachel Orilla, if ever man po magkaigwa kong superpower, yung kaya kong pumunta kahit saan. And yung power na kaya kong gumawa ng pera para hindi na kami maghiram. Kung pwede lang eh, no? Power para yumaman. Sabi naman ni Thelma Candelaria, kung magkakagwa akong superpower, gusto kong maging invisible, nganing di ako mahiling tulos. Nganing, may sugungan na naman ha, nganing latakon ko sa mga taong pasokan. Hello, Papa Jose Candelaria, Mama Nor Bariso. Happy birthday kay Jella Cadinas. Hello man kay Renato Boncolmo, Marilu Borjal, Loizaga, Milagros Polipat, Margie Trasmer, Be Ingat Pirmi, si Henry Pasmado Rodriguez. Thank you. William Bertilio. Superpowers ba, DJ Chloe? Gusto ko sa nagte-teleport ako para kung sa inang lugar gusto ko dumanon, makakaduman ako. Ikutin ko yung Earth. No need na magpamasahe, Adele. Mary Jane, if igwa akong superpowers, ang muya ko po, so itong powers na kayang magbalik kay mga tao na wara na. Ta namimison ko ng maray, kahuron, and sorry na. Ano ba to? G-O-Q. Si Mama Buda Sutukang ko. By the way, 6 years death anniversary kang tugang ko tomorrow. For your healing. Wow, bueno. Ang gusto kong power ay yung kaya kong bumuhat ng mabigat. At saka, nakakalipad ako para maihatid kita sa One Radio. Hay nito. At pagkatapos ng program mo, susundin kita at ihahatid sa inyo ng ligtas. Don't get me wrong, DJ Chloe. I'm not saying na mabigat ka. Deko, alam ko maugma ako. Mainsulto tabi. Taray. Yun yung purpose mo talaga, no? Para may hatid ako. Para ikaw ang Spider-Man ng buhay ko. Maugma ako, mainsulto sa imo. Sige, thank you. Grabe, ako pa talaga yung sa ano. Yung gusto mong paglaanan ng iyong power. Salvador Consulta, kapangyarihan makakita ng hindi nakikita ng iba, lalo na sa tunay na may ano to, na may sanib ng maling pananampalataya na nalinlang ni Satanas. Kapangyarihan ng pagpapalayas kandipog lipod na kaluluwa na maraot sa kapangyarihan ni Jesus na kagurang. It's a comment. Javier, gusto ko superpowers na nagte-teleport para makaduman sa iba-ibang lugar na gugustuhan ko. Mabisita, sumahal ko sa buhay na harayo sa kuya.
Gusto ko mahiling ang lola ko dahil sobrang miss na miss ko na siya. Hain tabi si lola mo, Manay Ami. Hopefully, makapag-teleport ka. Ibahon mo naman ako. Anabe Vista, para sa ko, bilang isang nanay ay si Darna. Kasi para hindi ko maramdaman ang pagod sa lahat ng oras, lalo na para sa mga anak ko. Oh, you're doing enough bilang isang mother. So, Carrie, ikaw ang totoong Darna. Sabi ni Raul Campi, gusto kong power yung makusog para latubon ko mga tawong nagpaparaot tapos nagpaparachismis sa kuya. Ano big paparachismis na iyan sa imo? Sisa yung mga nagchichirismis sa imo dyan. Marinata, maski ba kung makusog, ba kung super strength ang, or wala kang super strength, ralatubon ta. Panguyan Wu, telekinesis for the win. Pag, mga maisugod na naman ka mo? Pagtarandulon ko sa mga pauntol, ay garo may bistado ako. Dili na lang magto. Probel Bendal, shout out Andy Sidro and Angelo Sidro Khan Barangkamol. And shout out man kay Althea Buela na nagbabantay digdi sa Heaven School Canteen, sabi ni Raul Campit. Maray na hapon. Hello man kay Cherry Car Borja, ni Jessa Joy Basco. Hi DJ, if ever po na ako may superpowers, so dahil nawawara ang mga tao, pirmisan ang maugma ang pag-iriba, iba. Tapos, kapag may problema, madumansa na kami sa Encantadya. Takahurunon si Lolo Imaw. Sige. Sa comment, Clarence Vasquez, hello po DJ Chloe, shout out kay Sir Nolly, nagdadangog bunyan, nagdi sa powerhouse, salamat sa papansit, ay namang nakaabot sa One Radio, charot. Sige, hello sa Indo dyan sa powerhouse, thank you. Mike Manalo Bilano, sa ko po DJ, kung may superpower ako, magibo ki instant na kwarta. Para da'y problema, buda mabayadan ang mga bills, buda mga utang. Thank you, Sir Mike. Hello sa Indo dyan sa San Vicente. Ay, maray na hapon man kay Briagas Adlao, John Paul. Hello! Sa ika na nga ni Tabi Ngunyan, sa maga po ano? Nasa maga po ka Ngunyan. Thank you sa pag-chat. Happy listening sa ito. Please don't air my number. Sige. Hello. Oh, nag-hello lang siya. Sige, hello man sa imo. Hello DJ. Ang superpowers po na mahil ang gabos na kulog na panloloko kang agumpo sa kuya. Ay, pambihira. Pambihirang agumpo. Kaya nga ni Tabi Agong. Nanganin, dapat ika maging protector kang sa imong partner. Thank you sa indong comments and messages. Ano examples ng mga superpowers? Halimbawa, yung ibang mga na-mention na kung sa tuyong mga katindugol, teleportation. Or ibig sabihin, pwede kang makaabot sa iba-ibang lugar

Ibang biyahe. Pero ang cons niya, mga katindugon, baka magkamali kaning coordinates. Diba? Halimbawa, imbis na magkapag-teleport ka sa harong kang parents mo, baka makateleport ka sa banyo kang ibang harong. So you need to be careful din kapag ka magte-teleport ka. Mind reading. Oy. Pero may nahilig ako nag-comment kay Telekinesi. Si Ate Pan. Siyempre, pag igwa kang mind reading powers, alam mo tulos kung anong pigiisip kang ibang tao. Pero, mga katindugon, may kasabihan bagang ignorance is bliss. May mga bagay na dahil mo din gustong maaraman. Minsan, dahil mo kaipuhan na maaraman ang gabos. Minsan mas peaceful kung may mga daikaan. Kaya bago ta hagadon ang mind reading powers, dapat we are always ready sa katotohanan. Siyempre, igwang invisibility. Perfect sa mga arog ko, mga introvert. Abo makipag-socialize. Pero, ang con niya, or ang disadvantage niya, paano kung ika naman ang dai makahiling? Diba, sa kagustuhan mo maging invisible, pwede man gibuhon ito kang ibang tao sa imo. And baka naman kung mag-abot din sa point na kaipuhanin da kang tabang mo tapos invisible ka, eh, wala eh. Diba? Kaya use responsibly. Nakulo na superpowers na gusto ta mga katindugon. Most of them, gagamiton ta para sa karahayan kang iba. Taong importante sa tuta. Kaya ikaw, anong superpower ang gusto mo? Comment mo lang or i-text mo sa 0927-996-5002. Ang programang inipig hatod po sa Indocan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM niya po si Miss Jen Botardo for more inquiries. So pag-troubleshoot po kang sa indong mga iwan. Oy, sa August 16, sa maabot na pong Domingo iyan, alas 7 ng pagkabanggi, dyan sa San Lorenzo Covered Court. Let's go! Si Papa Mo live sa San Lorenzo. 150 pesos lang po ang ticket. May libre ka ng one beer. Available po ang tickets sa Gabos na branches, Can, Botardo, GCash, Padala. Sa Bakakay, beside Consumer's Appliance, sa Malilipot, sa Bungad kang sa Udan, beside San Jose National High School, katapat kang munisipyo, Kataning Country Art Chicken Corner. Digdi naman sa Tabaco, dyan po sa Chow Palace, PNR Road Santo Cristo sa Kanto, sa Hampang kang San Antonio Church, kararaya kang manok ni Osang Basud, in front of Novo and American Grocery, sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinale Kabasan, and sa Kinale, sa Kanto Kamprutasan, sa May Gasolinahan. Sa Tiwi, sa exit kang simbahan, market side, kataning kang manok ni Osang, and beside munisipyo, katapat kang shop puno. Thank you, Ben, sa Tabaco Electronics. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fans, spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, and other spare parts and supplies. Bisitahon lang po sinda sa AA Bersa Street, San Juan, Tabaco City. Thank you, Tabaco Electronics! DJ, maugmahon ako pag nadangog ko ang boses mo. Kaya pirmi ka lang magtutok para pirmi kang maugmahon.
nang gumanan yung boses ko. Thank you so much. Yeah. Kung ako lang naman ang magpapasaya sa iyong araw, hindi na ako aabsent. Gusto ko pong superpower, yung super matalino, para alam mo kung paano mag-ibon na maging financially stable at makatawag yung solusyon sa dakol na problema o mga bagay-bagay. Pwede ka man makatabang sa ibang mga businesses, sa ibang mga nagtatrabaho, di ba? Thank you sa text! Are you having fun? Abay, dyan ka lang, katindugon. Dakol pang tugtugan and chikahan. Hindi sa One for the Heart with DJ Chloe. Hindi po sa One Radio 91.3. Tindugan na.

0: 91.3 News FM.
1: Tinitungko na.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pauli Argo Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pauli Argo Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pauli Argo Capsule.
2: Kaya Pauli Argo Capsule. Pauli Argo. Katawang mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
5: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Playing the best songs on the radio.
7: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

0: musika, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Isang patuloy na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
8: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay

0: gumanda dahil sa ERA.
1: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
2: Kilabot ng mga dalaga.
1: Dahil sa ERA.
3: At sinong kulabot?
4: Fresh, hindi ako.
3: Makidistro.
4: Parang walat.
3: At parang batang-bata.
4: Dahil sa ERA.
0: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ERA.
5: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
6: Ako si Salvador.
7: Sa gabi ay
8: si Salvin na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
5: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
10: Tindugo na.

pag ako binungag, malaho po ako. Di ko guess. Sige. Hello kay Sonia Batalya.

0: ating dugon. And my final reminder para sa indo, bako gabos na bagay na gusto ta sa buhay, kay puhan magkaigo ka tatulos. Minsan, gusto tang superpower kasi gusto tang takasan sa mga bagay na nagpapadipisil sa saduyang buhay. Eh, pero kung tutuuso, may mga bagay na igwa kitangon niyan na garo naman sa na superpower. Halimbawa, makakayahan na magbangon, yung power na magpatawad. Imagine, kung gurano ka dipisil magpatawad, maski aram mo na may something na sa laog mo na nagtataram na grabe okay na yung patawanon. Diba? Imagine, ganong superpower. And of course, yung superpower na mag-start over again. Most importantly, yung superpower, yung kakayahan na pilion na maging maray na tao, maski dahil naging maray sa satuya ang kinaabang. So kung hahapoton giraray kita, anong superpower ang gusto mo? Maybe dahil kitang sasabihon ng mga bagay. Bagay na makakapagpadali kang sa tuyang trabaho. Pero habang wala pang superpower na iyan, gamitin ka na kung anong powers ang igwa kitang niyan. Power to love, power to forgive, and power to keep going. Kasi baka dayta kaipuhan na maging superhero. Baka kaipuhan ta lang maging taong nagtataon ning pag-asa sa iba. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Hindi ko magharali, hindi lang ako magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! Salamat sa giraray sa GC Botardo Trading at Botardo Gcash Padala and Tabaco Electronics. Sa aga naman mga katindugan para sa Heartbreak Webes Edition. Grabe Webes na naman sa aga! Makaskaso ng panahon, kaya use your time wisely.
1: Tama!
2: Tama!
0: This has been DJ Chloe, the love ambassadress, na nagsasabing, stay awesome mga katindugan. I love you all so much. Be smart, stay safe, and stay beautiful. Bye-bye!

0: Hello. Hello, hello, hello, hello, hello.
1: Hi. Hello, mga kaibigan. Today is Wednesday.
0: Ay, mara na pagkahapon.
1: Hello, mga kaibigan. Kabanga anak kang si Mana. Diba? Kami na ini.
0: Mabilis lang.
1: Alas
0: tres na naman. Betcha daw si Agosto. Just mm-hmm. How is your windy afternoon? Maparos-parosan panahon.
1: Pero mainit.
0: Oo, mainit lang maparos. Pero soon, kabarkada. Kumusta ka mo dyan? Ano lamang ang sa inyo pinagkakaabot? Ay! Syempre. Hindi nga yan.
1: Tutok?
0: Nagtutok sa tugtugan online. Mantang nagduduyan-duyan sa luwa.
1: Sira. Sira.
0: Diba? Mantang nagpaparos-paros. Siram ko. Siram ba? Sana. Ay, mantang ikaw dyan tabi, Manoy. May pan. Manay. Laka. Kaput kaya nagkahuruhit ka nagduduyan-duyan ka dyan mari na makisabayan ka na sa satuyan turugtugan alas tres hasta alas 5 ngunya na pagkahapon Miyerkules na naman ngani diba? Yun na ang pigsasabi.
1: Yun na nga niya ang pigsasabi ng mga katindugon duwang aldaw na naman sana masabado na naman. Kaya dahil pagpalagpaso na ay na Monday to Friday niya itong turugtugan na may karibay na chismisan.
0: Diba? Ay, dyan sa Merkado Publiko, kumusta kung ano dyan ang mga paratsyan na parabakal ta dyan? Kumusta? Ang mga drivers niya to, tricycle drivers, jeep drivers, padjak drivers.
2: Bye-bye sa lang pakapidan.
0: UV Express drivers, jeep drivers, sa mga naka... ano po sa guys ng mga privadong hiko na pagkahapon na yun na po ang Portugan on one sa One Radio ay dyan sa Santo Domingo malilipot baka ka malinaw TV sa daning tabako pagkating dogon niya to maray na pagkahapon na Portugan on one kay barang kami ding iba ko si Eric Soon
1: anyway po si Berna Manon ay maray na hapon man sa tuyong followers sa Portugan on one
0: ay hello Mara na pagkahapon tabi isa sa Indugabon.
1: Yes, thank you mga katindugon.
0: Sa may mga birthdays today, happy birthday.
1: Happy birthday
0: sa kuya Lola Carmen. Happy birthday
1: po. Pira na ang edad.
0: Lingaw
1: pa. Reveal. Diba? Fake kang apo. Day mo aram.
0: I forgot. I apologize. Pero happy birthday.
1: Ay, happy birthday.
0: As in, sa kapas na may mga birthdays today. Happy birthday, tabi isa sa Indo. Many more birthdays. Happy
1: birthday. Ay, mga katindugan. Kung day mo pa aram, ang may Facebook page, ang Tugtugan on One. Pwede ka pang mag-join, mahiwas. Oo, pasok mga suki. Nagbebenta. Ay, nag-post na po kami mga katindugan ka sa tuyang kapot.
0: Yeah.
1: Hapon. Hilingan na nakulon bagang nakarelate. Grabe diba? Ang urulog. Gari magayon ining pagururo ng tataod. Gari high blood na naman si Mike kasi pa.
0: Karay blood na. Grabe ma. Nagbaba na ang presyo kang karne.
1: Nagbaba na ba?
0: Nasa 240. Ay, pero alam ka mangirari ang ngayon kaugmahan. Pero Arda, syempre, happy lang. Tama! Diba? Good vibes, Tugtugan! Sige lang yan, sa Tugtugan on One. Mabalik pa kami. One Radio.
1: Tin Dugunda!

0: tricycle.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berce Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
4: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na.
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may Black,
4: may bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
6: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Tugtugan on 1 with Erickson and Berna.

0: One Radio.
1: 91.1 FM. Dugo na.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. 38 minutos na magalisa na alas 3 ni pagkahapon.
1: Public service announcement po ng mga ano? Wala mga katindugo eh, na may tig turnover po, digding ano. Ano may apod kay ni? Name tag ni Princess Laureline Bragais. Sa inyo, ninina ko.
0: Sa may Metro Bank.
1: Ayan, yan po, digyan sa imong name tag, Princess Laureline Bragais. Salamat po.
0: Ay, another public service announcement. Pigpapaisip po ang kabos na sa maabot na Agosto 15. Sa Sabado po iyan. Pagkakaigwa po ni Liwat din free medical check-up na gigibun sa The Generics Pharmacy Basud Branch sa Barangay Basud. Sa syudad ni Tabaco na nasa tangod sa Nakan One Radio 91.3 News 7. Free medical check-up poon sa mga aki may edad asin maging sa mga pregnant women. Madurara na sabing free medical check-up.

0: sa imo, madam.
1: Ay, marina hapon man kay Sir Romnick Belaos, asin kay Sir Christian Abrera Chan na perming. At yung dugo na.
0: Oh. Ay, sa mga taga-isla San Miguel, parang kahapon man sa inyo. Sa mga barangay na yan dyan sa Rawis, Angas, Saguro, Asyan, pagkahapon, mga katindugon niya ito dyan. Sa mga, yan, sa inyo mga bulwad na nakatindugon niyan, maraming pagkahapon. Sa mga barbershop, sa mga karinderya, sa mga business establishments, sa mga stalls na nakatutok sa One Radio, maraming pagkahapon. Sa mga padyak na mga kusugan ng mga radio, hello, hello, maraming pagkahapon. Tabi isa sa inyo dyan.
1: Ayo, kaso pagluwas ko di sa station, may na, may nakasabatan akong mukusog ng radio para pa dyan. Higilin ko ta kung anong plate number niya. Dahi ko na na, ano, dahi na na, botkang sa kuyang mata.
0: Dakulon dyan ang mga kusog ng mga radio niya. Diba? Kaya shout out sa mga para pa dyan na dyan. Na mga kusog. At syempre sa mga, ano, opportunity. Ano itong tigis? Mawara. Ay, sa Tugtugan on our Facebook page pala, nakapost na po nila kung ito yung question for today. Kung hindi ka ba nakakomment, comment mo na yun. Para mag-chirispisan kita. Alas, mga alas 4. Ay, sa mga nagluluto kami rin dalawang mo niyan. Siram-siram ang sanatabi iyan. Masarap mo niya na merindan. Pero ito ang
1: gari pa ulit-ulit na lang.
0: Ang siyempre oral daw ko talaga.
1: Oo, oh, ano,
0: pwede slide.
1: I-ano diba? Na lang iyan. Napalit-palitan na lang. Kung ano lang
0: alternate
1: available.
0: Na lang. Alternate. Diba? Alright, 42 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Tugtugan, digilayan sa Tugtugan on One, sa One Radio.
1: Tugtugan na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini natod sa indo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika at sa supermarket nationwide. Nagpagirumdom ang Department of Education sa mga paratokdo at iba pang personela na imantinir ang pagiging profesional at sinatamang pag-uugali sa paggamit anin social media. Sa memorandum na ipinaluwas kan ahensya kan Agosto 11, sinabi kan DepEd na maski naka-private ang media account kan nasarong paratukdo, sakop manliwat ini kan mga pamantayang profesional at sinetikal kan ahensya. Partikular na tinauwang doon ang mga post na may koneksyon sa mga estudyante, classroom activities, school premises as in opisyal na mandato kan mga paratukdo. Sigo na sa DepEd na ka-recebi ininin mga report dapit sa social media post as in school personnel na bakuuyo na sa pulisya kan ahensya. Pigpapalikay man ang mga paratukdo sa pagpo-posting content na may kinaaraman sa sindang mga estudyante, hulit ang pwede sir sindang maka-impluensya. Pinagirumduman ang mga empleyado kang DepEd na dai mag-post ng mga personal na atake kontra sa sindang mga pag-iriba o makaraot sa reputasyon na kanahan siya. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Manawo na tintugo na.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondri ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
8: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: 91 Radio
1: 91.News FM Tinaduna.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1 oras na ito, 21 minutos na magkalisan alas 4 ng pagkahapon.
1: Ay, marina hapon girala yung mga katindugan sa mga nakatutok mo niya sa Tugtugan on 1. Alas 4 na, mapatay na kita.
0: Ay, syempre, happy merienda sa isang nagkakarindal mo niya. Syempre, tamang-tama ang merindala ni Dug iyan. Basta partner rin ito kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampahealthy na, pampasexy. Bantang ka mo dyan ay nagdadangwa. Kasi ang chirismisan mo dyan hapon. Hagupa na, ropropa na ang Best Coffee Green. Chiram sana. Ay, syempre, alas 4 naman ang gabi. Pansiling na kita sa 23 Misan Portion, Kanto Tugan on 1, ay ibang
1: Talk Tugan na.
2: Siram sana.
0: Alright.
1: Medyo dakol-dakol ang nakarelate.
0: Wednesday. Grabe
1: ah. Ngunyan niya on sinda, bako kasog mang Martes, Marites Day. Ngunyan sinong Wednesday niya. Oh, yun.
0: Question for today. Ang hapuan, ang tanong, ang question. Ano ang mga signs? Mga signs na wara ng kwarta. Ang sarong tao.
1: Takulo niyan.
0: Akong ika, kung wara ka ng kwarta, ang mga signs na wara ka ng kwarta.
1: Paano da kung sanay na? Ano? Talagang iyo na talagang expression mo, ano, perming saralubong ang kiray, tapos perming irritable, ano, perming kadagit. Gari ka perming tiga ano, hindi ka man tiga ano. Grabe kayo ito.
0: May iba kang ano, kadagitan ka iyan.
1: Dagit ka, wala kang kwarta.
0: Ano lang, dapat, ano ka lang, kalmado ka lang.
1: Ayo, may nabasa ako, digdika subago. Makaulo ko na wakang comment niya. Basa ko na kaya. Sabi niya kaya, digdika si Ma'am Desi Daboneo. Sabi niya, irritable da, diit-diit lang na disperensya, nakasuriyaw tulo sa malibong ang payo. Pero da, sa iya da, the other way around. Basta may kwarta ako, iyan ang attitude ko. Pero wara ano, para da wara ki may magsubli sa iyong kwarta.
0: Diba? Diskarte yan.
1: Ulo ko daw kang nabasa ko, hindi sabi ko, eh no, naaraman lugod kang mga kapitbahay mo, Ma'am Desid, na talagang igwa ka man talagang kwarta, nagpapanggap ka lang na wara.
0: Naling mo na iyan. Ng diskarte ka ini ah. Parang diskarte ka.
1: Sabi niya, day lang ako nagre-rebook para day halata na may kwarta ako. Sabi
0: niya. Diba?
1: Maurag ang diskarte ni Ma'am Desi. Kunyari, dagit para parang may mag-utang. So, harayo pa sana si Kumari mo, nahiling mo na, eh, gari mang utang na naman eh. Dapat dagit ako. Okay, yan ano. Same utangan. Ngunyan, aram na ang sekreto mo, Ma'am Desi. Paano ba yan?
0: Baliktan mo naman. Balik ka doon sa dati. Kay Iral Tantuad, high blood. Oh, ini high blood na high blood. Grabe, nagtataras ang ano. BP, ang blood pressure.
1: Ang bulungkan, syempre, ano pa man? Kort. Kay Ma'am Avian, sabi niya, permi malibong ang payo, digaso, da, nakamurungkuan na niya. Nakamurungkuan, ano, nangunguna, mungutangan ki pa Ivan Red. Iniso kapag ang kamot mo ba, permi nga, nasa pisngi mo, sabi kang mga gurang, na ano ka man, dahi ka man uutangan.
0: Diba?
1: Hindi ni permi mo uutangan. Ang aki ako, dahi ko ito gets, ngunyan, gets ko na.
0: Na mag-aro kayo ito. Sa 500 peso BN, kinoa ang reference. kay Ma'am Rosby, pagda yung kwarta, ibablo yan, malibong ang payo na ipirot. Ikaturugan sa nano.
1: Malay mo, pag mata mo, iguana.
0: Ang libong kipayo, ikaturuga. Malay mo, pag mata mo, da, iguana, da ikan. Kung permi ka pirot, da, malay. Iba man ang tig-telepon mo, da. Muta. Nagkatipon ka kay Muta, ano. Sige, thank you, tabi, Ma'am Rosby.
1: Kay Ma'am Framie Barwaras. Marina hapon dyan sa may Upper Bongga, baka kay Albay. Sa iling-iling ko, ang sign pag di na money, kung wala na daang money, an pamanduka, nagarina so pambiyernes santo, dai madrawing, and also malimbong an payo, dai pwede mag-joke. Biyernes santo.
0: Bawal mag-joke. Grabe. So, tipong, ano, maski diit na ngirit-ngirit, dahil mapag-angkong ngirit na, dipisil.
1: Oo, tingin pa ko pagparakal, huwag kalwagin
0: garo, dyan. Garo, ano, garo ba, agang mata, ano? Iba ang tanga, maiba ang saying, nagbiro ka na sa lasing, huwag lang sa walang kuwang, walang pera, walang papera, wala, what that wrong, grabe ba?
1: Yun na yun ang bagong motong niya ng mga kating
0: magbiro ka na sa, okay na lang sana, bagong gising. Diba? Pag ano, DPCD, malibong ang payo, dahil pwede mag-joke. Sabi niya.
1: Ni Ma'am Framie. Noted po, Ma'am Framie.
0: Bawal mag-joke. Pag malibong ang payo, warang kwarta. DPCD na. Ang ano, ang pangon mong consequences kay Ma'am Framie. Diba? Kay ano, Sir June Bigkas, yung man, kulog ang payo, buda nalilibong.
1: Ala. Grabe, nalilibong.
0: Nalilibong.
1: Kulang sa dugo o kulang sa kwarta?
0: Nagkukuro lang ka, boy. Grabe, ha? Garo ba ka mang kulang sa dugo? Na high blood nga nga. Nagkukuro lang na. Nalilibong. Garo, ano? Nag-iirikot ang paghiling. Depisilon talaga, ano? Garo, nag-roller coaster ka. Maski na yung ka mag-roller coaster. Thank you, Sir Jun.
1: Kay DJ Chloe, sabi niya, namemersonal ka mo, ah. Sarong sign na... sarong sign na wala ng kwarta ang sarong tao, pagbabloy na ang buhay.
0: Ah, diba?
1: Tipis babloy na sa pagkao, na muda. Kuro ka baka na sana ang kape. So dati nga pano sa baso munyan half-half na muna.
0: Ah, diba?
1: Magtsaga na muna sa half-half na kape.
0: Kumbaga, pag ano, pag wala kang kwarta, dakul ka man dyan na nao ko dahil. Diba? Ano, positive boy. Nakaukod ka mag ano, magtipid. Nagkakaukod ka mag ano, ipon, magkakaukod ka mag tios. Diba?
1: Grabing pag tios na yun eh.
0: Kaya, ano, in a way, may ano man yan, may garo, pigtutok man sa satuya. Magtipid ka nga, eh! Diba? Para tayo katulad sa mabos, tayo katulad sa mawaaran. Yes. Alright, kay Sir Mike. Oy, maraming pagkahapon tabi, Sir Mike. Kumusta? Sabi niya, sa inawara ng kwarta ang sarong tao, pirmi na dagit, buda malibong ang payo. Shoutout po kami nagbis sa tindahan, grocers, grocery hub, minimart, pirmi, tindugo na.
1: Ay, maraming hapon. Ano sa palareo ang namo matiinindo?
0: Garo ano, it's mutual feeling. Pero si Ma'am Desid lang ang ano. Pero ano siya? Diskarte.
1: Si Ma'am Desid, so barkada mong may kwarta man sa napalan, kunyari iwaraan.
0: Dahil mo doon na mahalap. Siyempre, ano siya, kumbaga, sigurista, pasiguro lang. Inatod ko nga ng sarili ko, bago ikaw
1: mag-utang.
0: Depisyo na pag akong manawa aran.
1: Oh, paano na yan? Ako naman so high blood doon.
0: Ay, mga high blood doon ako. Depisyo na yan. Kamusta kita kayo na magka-high blood? Diba? So, dapat, ano lang? Kalmado lang.
1: Bawal utang gano'n. Sige. Thank you, Sir Mike Manalo. Welcome back. Kaya, Sir, ano na, Ariel Toyn, tud, high blood ah. Ay, yun na nag-ariyan. Na high blood na.
0: Kaya, John, sabi niya, tigiluluya, araw kayo ningun niyan, garebo ko magparaluwa. Nata! Ako magparaluwas. Difficile magparaluwas luwas. Malay mo makailin ka dyan kaya masaram na pagkaon sa luwas. Tapos ano?
1: Oo, day kang kwarta.
0: Baan.
1: Mas lalo kang maluluya.
0: Luluya ka talaga. Iyo, tama yan, tabi. Jolo. Na dyan ka lang sa sayo. Magtutukang na sa tuyang tugtugan. Diba?
1: Dyan ka na lang, magdangog ka na lang. Masabi mo niyan si Sir Junjun. Nata, mabasog ako kay niya. Human, mabasog ka sa ano, sa chirismisan, sa tugtugan. Diba? Ano. Thank you, Sir Junjun. Kaya, ma'am, panik mo yan. Sabi niya, moros do, tapos damit, maski day, mantika, ano. Sabi ni DJ Chloe. Garo, AKA us every day.
0: Garo, okay. Garawa kong mata talaga ang, ano, ang sister na difícil pagpara... Mas kipilon mo wag, ano? Difícil, no?
1: Gariti gre. Para
0: karawan. Oo. Ayan. Diba? Difícil talaga pag ano?
1: Pagwarang-warang.
0: Kaya aram mo na pag malibong ang pag-alala.
1: Mura yun ang kwarta.
0: Kang pag-alala. Dahil ka na maghapos. Iyan na ang mga sign ka iyan. Kumbaga, patanit din yung sign mo. Dahil ka mag-abu-abua. Dahil ka mag-suba-suba dyan.
1: Okay, Sir Joseph Pabilolo. Nabasa to na ba ini? Iyon na. Sabi niya, malibong manda ang payo niya. Pareho ng gadang namamati, ano?
0: Aww, yun ang gan.
1: So, iyan ang mga namamati ka na sa tuyang mga katindugon.
0: Diba? Kaya, ipuhan talaga ang money at dato para happy permit. Alright, 33 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Una lang una, para dahil kung magkaralibong-libong dyan, dahil kung magkaarano, nalagyan. Kung gusto ta sa tuyong turugtugan, mabalik pa ang turugtugan on 1 sa 1 Radio.
1: Teen, dugo na.

0: on Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow block. Nagpaparenta man sindanin mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises, ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all, let's go and build it in King James Way.
3: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabo na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish, results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Basan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viracata, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Tugtugan on 1 with Erickson and Berna.

0: One Radio.
1: Nanuan Point News FM.
0: Tinduguna. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. 4 minutos na sa nabagwan. Lasing ko rin pagkahapon.
1: Yes, ganun lang yon. Ganun lang yon, mga katindugoy.
0: Oras naman ang now. Ay, sa mga pauli na salit sa sendo mga Tabao Eskwela. Ingat-ingat yun, mga katindugoy. Sa mga nagtutukpango niya, sa sendo mga Ron, sa mga tao. Ay, alaw, parang pagkahapon.
1: Thank you mga katindugon. Maraming hapon na kay Sir Briagas Adlaw Jan Paul.
0: Yeah. Ay, yeah. Thank you man sa mga nakaibana niya sa Tugtugan na portion. Kan Tugtugan on. Abanganan, panibagong edisyon na naman sa ating web. Tugtugan. Siyempre, masunod po parada 30. Kami mga po gararan sa inyong mga kaibanan. Siring na kami sa inyong nakaibanan. Sa tuwing tarugtugan ninyo nagpagkahapon. Daing iba, ako si Erickson.
1: Iniman po si Berna Banaon. Salamat mga katindugon. Sa aga giraray, digdilang iyan sa Tugtugan on One. Sa One Radio, 91.3 News FM.
0: Tinadugo na.

0: nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Parada 30 sa inyo ng mandadango. Parada 30 Barreta International, National, Lokal, Sports as in Weather Update. Parada 30 30 minutos na parada kan mga maiinit na barreta. Parada 30 Sakay na. Parada 30 na papakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City, Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet, Camarines Norte. Parada 30 Yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30
1: sa headlines kan mga parada nin barata.
2: Parada 30 headlines.
1: Mayor Ray Bragais nagpadaragiraray nin mga canopy sa NFA warehouse para magamit na sirungan kan mga parabakal nin BBM Rice.
3: B4 Bicol nagkondusir na nin assessment asin verifikasyon sa na-report na fish kill sa Lake Buhi.
1: 48 anyos na lalaki sinaksak gadan kan kainuman sa barangay Anislag, Daraga, Albay. Suspect suminoko sa otoridad.
3: Albay West Coast saro sa mga targeta na pakusugona nga inagibuhon na economic hub kan tresira distrito.
1: Ordinansa na nagmamando sa alkalde kan Santo Domingo, Albay na regular na pag-report sa paggamit kan pondo asin mga proyekto. Aprobado na kan sangguni ang bayan.
3: Search and rescue operation sa nawawarang parasisira sa Legazpi City nagpapadagos.
1: Sa lado nasyonal, Attorney Kapunan asin Attorney Ferrer nagkasimbagan huli sa isyu kan audit observation memorandum.
3: Ta Baldwina pinagmulta kan dole nin haros 10 milyones de pesos.
1: Kasong grave threats isinaangat na laban kay Vice Presidente Sara Duterte.
3: 3 counts sa kasong grave threats kontra VP Sara Duterte pinalagan kana sa iyang kampo.
1: Senador Rafi inalmahan ang pahayag ni Senador Pia Cayetano.
3: 7.2 trillion pesos na proposed national budget para sa 2027 formal nang naresibi kan Senado.
1: Philippine-China ROR deal dinipensaran kan DFA.
3: Marcos administration ipig propuesto ang 10.77 billion pesos na confidential as in intelligence fund sa 2027 budget.
1: Sa luwas ka nasyon, Zelensky inakusaran ang Russia na nagagamit ng missile sali sa North Korea.
3: Trump hagadon ang conflict compensation sa Iran bilang parte kan pistok sa
2: Parada 30 headlines.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Anda po katangunyanin Miyerkules, Agosto 12, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod bareta ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Banamon.
1: Nada daw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Daig. Siring man, nahiling man po kita ng live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
0: Parada 30.
1: Oras niya to, alas 5:06 nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata na Tudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Parada 30, Barreta, Lucan.
1: Matapos na sa yumahan kan mga nakaaging bulan ang pinadarang canopy kan LGU sa NFA warehouse. Ngunya na aldaw, liwat giraray na nagpadaranin apat na canopy si Mayor Ray Bragais. Ngani magamit na sirungan kan mga parabakal nin BBM Rice. Ang lockdown na ini, resulta kan mga reklamong haloy ng pigpaabot sa media kan mga parabakal nin Bagas. Naharos oro aldaw nagsasakripisyo kan init asin oran sa pilahan sa luwas kan NFA warehouse sa Tabaco City. Sa sarong press conference kan Lunes, sinabi ni Mayor Ray na dai nakikipag-kooperar sa LGU and NFA as in FTI sa ibong kan mga lakdaang na piggigibo kan LGU. Ngan ay magkatabang na mapagian ang problema sa pagbakal o pagpabakal nin bagas. Sigon sa alkalde, makalis ang press con, tulos na nakipag-koordinar sa iyang opisina ang NFA as in FTI. Asin na pagkasunduan ang liwat na pagbuktak ng mga canopies sa compound kan warehouse. Dahilan kay ni, magkaskas na nagpadaranin apat na canopy ang alkalde, mantang ang mga tukawan na gagamiton si Simbagon naman kan NFA as in FTI. Mientras tanto, nakapaskil man ang bagong schedule kan mga benepisyaryo kan BBM Rice na pwede sir magbakal sa pinagtalaan na aldaw. Sa aldaw nin Lunes, naka-schedule ang mga senior citizens. Martes, ang mga PWD as in solo parent. Miyerkules, ang mga four-piece beneficiaries. Webes, ang mga padjak tricycle, jeepney drivers as in mga minimum wage earners. Kasabay, ang mga teaching and non-teaching personnel as in pagbiyernes, ang mga farmers as in fisher folk.
3: Mientras tanto, nagkondisir na nin assessment as in verifikasyon na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicola mapadapit sa nai-report na fish kill sa Lake Buhi kan Agosto 8. Sigon kay B4 Bicol spokesperson Rowena Briones, nabasado sa resulta ka na sa indang pagbusisi, hababa ang dissolved oxygen na sa ibabaw asin tahaw na parte kan lawa. Paliwanag kan opisyal na inkaso hababa ini, iguang epekto sa mga sira o sa mga stocks na nasa lawa. Sa rosobot ining natural na phenomenon asin day tinuyo ang insidente. Sinyalis man subot ini na nagahalo na ang mga layers kan tubig kuna sa ina masalangkaw ang dissolved oxygen sa ibabaw na parte mantang mas hababa naman sa irarom na parte na igwang mga natitipo na nalapa na mga materyala. Dagdag pa kan opisyal na nangyayari ini in kaso igwang makukusog na duros o sunod-sunod ana pag-uuran na posibleng makadistorbo sa irarom na parte asin maghalo ang mga nalalapa na mga materyales sa ibabaw na parte kan lawa. Kung kaya posibleng maapektaran ang mga fish cages asin maapektaran ang mga sira sa katubigan. Sa presente, padagos pa ang pigsasagibong assessment kan ahensya mapadapit sa insidente.
1: Galan ang sarong 48 anyos na barbero makalis saksakon kan sarong 53 anyos na lalaki sa purok sa East Barangay Anislag, Daraga Albay, bandang alas 10 imadya kasubanggi, Agosto 11. Binisto ang biktima na si alias John, residente kan Barangay San Ramon, Daraga Albay, na kuining nakahandusay asin iguanin saksak sa walang parte kan kilikili. Wara na subot ininin vital signs kan surion kan nag-responding medical team. Ang suspect man binisto na si alias Clay, sarong para umas ang residente kan Barangay Mayon, Daraga Albay, na yao ng unyan sa kustudiya kan pulisya. Basado sa panganot na investigasyon, magkaiba na nagiinuman ang duwa bago ang insidente. Susog sa suspect naging magulo subot ang biktima asin pinorbaran siyang saksakon. Naagaw subot niya ang kutsilyo asin ipinangsaksak ini sa biktima. Makalis ang insidente, kusang suminuko ang suspect sa sarong barangay Kagawad, kaibanan ang ginamit na kutsilyo. Padagos ang investigasyon kan Daraga MPS, kaiba ang pagkuanin sa laysay kan mga testigo, pagsusuri sa CCTV asin crime scene processing kan Soko.
3: Ipigpresentar sa media ni Presidential Legislative Liaison Officer Secretary Dr. Joey Sartis Salceda ana sa iyang bilog na suporta sa mga plano kan opisina ni Albay 3rd District. Congressman Adriana Salceda napakusugon ang connectivity as in economic zone sa 3rd District kan probinsya. Ang Albay West Coast saro sana sa mga target na para maging economic hub kan distrito. Sigon kay Secretary Salceda, matabang siya nga ni magkaiguanin mga accessible na access roads sa pasiring sa Pantaw Port para planong magkaiguanin containerization asin ana pagpapakusog kan mga dagdag na farm to market roads. Ipigbubusil Maninda na Masarawag Flood Mitigation System. Nganing malikayan ana pagbabaha sa barangay Masarawag sa Banuaan kan Ginubatan, Albaya.
1: Aprobado na kan sanggol ng bayan kan Santo Domingo, Albay ang sarong ordinansang nagmamando sa local chief executive na magsumitir ng regular na report sa paggamit ng pondo bagpapautob kan mga proyekto asin iba pang gastuson kan munisipyo o an ordinance requiring the local chief executive to submit periodic report status of fund utilization, project implementation and other expenditures sanggol ang bayan of Santo Domingo, Albay and for other purposes. Tatuyuhan kan ordinansa na pakusugon ang transparency as in accountability sa paggamit kan pondo kan panuaan as in taawandalan ang masusing pagsusuri kan sanggol ang bayan sa mga gastuson as in proyekto kan lokal na gobyerno. Sa butohan, nakakuha ang ordinansa nin anum na botong pabor, tulong laban as in sarong abstention, kaya idiniklarar ini aprobado.
3: Nagpapadagos ang ipigsasagibong search and rescue operations kan mga otoridad sa sarong nabubarang para si Sera sa partikan barangay Bangkeruhan, Legazpi City. Sigon kaya Senior Fire Officer to Norman Andes, tagapagtarama kan Bureau of Fire Protection Legazpi, na kan Agosto 10, panaghali ang nasabing para si Sera alagad, dahi pa nakakabalik hasta sa ngunya na kaya nagahadit na ang pamilya kaini. Gamit subot kang nasabing para si Sera ana sarong bangka na disagwana, na hasta sa ngunya ang dahi pa manadudukayana. Napag-aramana na nagnegatibo ang enot ng mga search and rescue operations kan mga otoridad sa panginginot kan Special Rescue Force kan ahensya katabang ang Integrated Coastal Resource Management Unit. Sa ibong kaini, naglalaom si Andes na buhaya asin salbado na madudukayan ang naunabitan ng nawawarang para si Sera.
0: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lucan.
1: Alas 5.14 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nila yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Parada 30, Parada 30, Barreta Nasyonal.
1: Kinontra ni House Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang pagpapaluwas kan defense team kan sa indang kopya kan nagkaperang audit observation memorandum. Sigon kay Capunan, dapat gamiton kan depensa ang AOM na ipigpresentar kan House Panel hulita ang mga iniasanaan ni tinukoy asin sinuri kan testigo na si COA Auditor Sailin Del Campo. Siring man, tinugutan man ni Trial Presiding Officer Chis Escudero ang pagpresentar kan defense team kan sa indang kopya. Bagyang nagkasimbagan man sinda Attorney Capunan asin defense lawyer Christine Ferrer huli sa nasabing issue.
3: Sinunadana kan Department of Labor and Employment o DOLE nin kabilugang 9.8 milyones de pesos si dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Balduina. May kinaraman ini sa pagkagadana makalihis malunod ang duwang atleta na sinda Rene Baterbonya asin Divine Adile kan Hunyo sa sarong team building activity sa Dipakulaw Aurora. Kaiba mana sa pinagmulta kan DOLE ang Ateneo de Manila University nina 4.9 milyon de pesos huli sa pagbayolar sa employment permit requirements. Susog sa dole na nagbayular si Baldwin asin na Ateneo sa Article 40 kan Labor Code, partikular na ang daipagkuha kan Certificate of Exemption asin ni Alien Employment Permita. Pinagbabayad si Baldwin in 4.9 milyones de pesos huli sa daipagkuha kan Alien Employment Permita asin na 4.9 milyones de pesos para naman sa Certificate of Exemption. Mantang 4.9 milyones de pesos mana ang multa sa Ateneo huli sa pagkuha kay Baldwin ninuwarang magkakanigong mga legal na permita. Igwama ni nasa 10,000 pesos na multa kina Baldwin asin sa Ateneo huli sa kawaranin Alien Employment Permita. Si Baldwin ang nagtatrabaho dati bilang head coach kan Ateneo poong Disyembre 1 taong 2015 hasta Setyembre 20 taong 2016.
1: Formal lang kinasuhan kan Department of Justice si Vice Presidente Sara Duterte ngunyan kasuod mang ika-11 nin Agosto. Sa mensaheng ipinadarang ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, sayang kinumpirmar ang pagsaangat kan kagawaran nin kasong grave threats laban sa Vice Presidente. Susog sa tagapagtaram, isinaangat ang kaso bandang alauna imedya nin hapon sa Office of the Clerk of Court kan Quezon City Regional Trial Court. Magigirumduman, inabot nin 12 taon bago tuluyang naresolba asina isangat kan kagawaran ang nasabing kaso uli sa ipigsangat kan National Bureau of Investigation kan taong 2025. Nagugat ang kasong grave threats huli sa pagbabanta mismo kan bise sa buhay ni the President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, as in former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Iguaman subuot na nako ang hitman ang Vice Presidente na pigsugo nga nigadanon ang mga nabanggit na personalidad.
3: Katakod kan baretang iyana, pinalagana kan kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ang pagsaangata ni three counts sa kasong grave threats. Sa pagikan legal counsel kana bise halik sa Chua Lim and Associate na si Attorney Paul Lawrence Lima, piglalaom asin pinagahanda kana sa indang legal team ana siring kaining desisyon na nanindugan na abogado na sa iraram kanlay nagtitinir subuota na inosente ang Vice Presidente asin tiwala sindang maibabasura ang mga reklamong ini. Tinawang doon man kan legal counsel na bilang presenting impeachable officer da ipos sibling kasuhan ang Vice Presidente mapadapi sa saro subot na provision o pagbayularan na sakop manakan presenting kasong impeachment laban sa saiya. Huli sa mga seryosong isyong legal na ini, pigsyerto kan kampo kan Vice Presidente nagagamito ninda ang gabos sa mga abilabling legal na remedyo sa tamang panahon.
1: Inalmahan ni Senator Rafi Tulfo ang naging payag ni Senator Pia Cayetano kan Martas katakod kan dai pakumpletong membership kan nagkapirang Senate Committees. Inakusara ni Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na naantala subot ang trabaho kan Senado ulit at dai pakainipig aprobaran ang pagbalik ang mga minority senator sa nagkapirang komite. Ulit digdi, nagkapirang importanteng propastong lay kaibaan pagtatag kan Department of Water mga franchise bill as in propasto para sa reintegration kan mga overseas Filipino worker ang nagtitinir na nakabinbin pa hasta sa ngunyan. Dai paman ni daiman ini nagustuhan ni Senator Pia asin sinabing dai magdrama. Well tama ni Tulfo na ni minsan dai siya nagutik asin nagdrama sa plenaryo o ginamit ang Senado ngani imag grandstanding. Mientras tanto sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na 32 na Senate committees pa ang dai paganap na nakakapag-convene. Ulit aday pakompleto ang sa indang membership.
3: Formal nang naresibi ka na Senado ang propuestong 7.2 trillones de pesos na pambansang budget para sa taong 2027. Personal na pigresibi ni Senate President Sherwin Gatchalian ang kopya kang National Expenditure Program kan Agosto 11 sa sarong ceremonial turnover sa Senado. Kaibanan ni Gatchalian sin the Senate Finance Committee Chairman na Senator J.V. Ejercito as in Senate Majority Leader Juan Miguel Subiria. Pinanginotan man ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon ang seremonya kaibanan ang iba pang opisyal kan Department of Budget and Management. Kaibanan na sa mga pangenot na prioridad kang naunambitan ng pondo kan gobyerno ang edukasyon, salud, social protection, pagkaon, imprastruktura, trabaho, digital hospitalization as in preparasyon sa kalamidada. Pinakadakula ang social services na igwang pondo na maabot sa 2.456 trilyones de pesos. Mientras tanto, nagtitinira na prioridad ang edukasyon kuno sa INE, igwang itatagama na 976 bilyones de pesos para sa Department of Education.
1: Dinipensaran kang Department of Foreign Affairs ang paramientras na kasunduan kang Pilipinas as in China sa rotation ng resupply mission sa BRP Sierra Madre na magsisirbing military outpost ka nasyon sa Ayungin Shoal, ngani na idoon ang soberanya sa lugar. Sa sarong pahayag, tinawan doon ka na helsya na aram kaini ang pagkakaiba sa paninindogan kang Pilipinas as in China, partikular sa pinal as in may bisa na 2016 Arbitral Award na nagpapakusog sa sovereign rights as in restriction kan Pilipinas sa kadagatan na nasa laog kan Exclusive Economic Zone kaibanan ang Ayungin Shoal. Inukaw subot ang nakasunduan na dain nakukompromiso ang Arbitral Award. Sakop man subot kani ang mga prinsipyo as in mga lakdang ngani na pamayuhan ang rotation as in resupply kan importanteng mga materyala sa warship kan nasyon as in day kaini nalilimitaran ang pagpapairal kan sovereign rights as in restriction kan Pilipinas sa iraramkan international law.
3: Ipigpropuesto kan Marcos Administration ang 10.773 bilyones de pesos na confidential as in intelligence fund sa iraramkan na 2027 proposed national budget. Mas hibabainin in 8.8% kumpara sa 11.818 bilyones de pesos na itinaga mangunya na presenting taon. Ipigrekomendar kan ehekutibo ang nasa 4.368 bilyones de pesos para sa confidential funds samantang sa 1.405 bilyones de pesos para sa intelligence funds. Sigon kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, solamenteng mga ahensyang igwang lehitimo nga pangangaipo na magsagibo din confidential as in intelligence functions ang makakarisibi kang naunang bita ng pondo sa iraroma kang National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Sinertoman kan opisyal na masalang ang paggamit kan confidential as in intelligence fund sa budgeting, utilization, liquidation as in auditing rules, ganin na mas certo ana paninimbagan asin magamit ang pondo para sa tunay na obyekto kaini. Mientras tanto, nagpropuesto man ang ehekutibo ni 111.98 bilyones de pesos sa ANA Program Appropriation para sa taong 2027 na sigona sa DBM ang pinakahababang kantidad poon kantaong 2019. Dakulang partisubot ini ang itatagama para sa pagpapapondo kan foreign assisted projects.
1: Naghagad ng tsansa si COA Auditor Zaylin Del Campo ngani na ipaliwanag kung ano ang mga transaksyon na pigahagadan in official receipt as in invoice sa pag-audit kan confidential as in intelligence fund. Paliwanag kan COA Auditor na ang mga transaksyon kung sa inkaipuhan kan komisyon in invoice as in official receipt iyo ang mga gastos na ginamit sa pagbakal nin supplies as in pagtataunin medical as in food aid. Siring kan ginibokan Office of the Vice President as in Department of Education. Naging kontrobersyal ang nasabing issue makaliso si sao ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer kung ano ang mga laog kan invoice as in resibo na pwede sir na halion antes isumitir ang nasabing resibo sa COA para sa saindang pag-aadal. Nagkapira sa mga halion ang pangaran kan supplier kan pagkaon o address kan establishmento kung sa in binakal as in o an supply as in iba pa.
0: Parada 30. Parada National.
1: Alas 5.25 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Natudsendo kan Best Caps Mineral Food Supplement. Ang lawas po ni tawo na ngayon yanin minerals kay guloy ng pag-inom ni sarong capsule aral daw. Ngayon makalikit kita sa kahilangan ang Best Caps Mineral Food Supplement. Mababakal po nindo yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa Southwest Monsoon o Habagat ang nakakapektar ngunyan sa Luzon. Dahilan kay ni ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Sambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro, and Oriental Mindoro. Magkakaiguanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na paguran. Posible digdi ang flash floods o landslide dahilan sa moderato sagod sa kung minsan makupusog na paguran. Ang natadadang parte kan Luzon, magkakaiguanin madampog hasta sa mas madampog na kalangitan na may mga isolated na paguran. Posible digdi ang flash floods o landslide kung nagkakaiguanin makukusog na paguran. Niyan tras tanto, ang aldaw masirang alas 5.42 nin pagkaaga masulnok alas 6.21 unya na pagkahapon. Oras alas 5.26 na po nin pagkahapon. Pasiring man kita sa mga barata sa luwas kanasyon. Inakusarani Ukrainian President Vladimir Zelensky na nagagamit ang Russia nin mga missiles na hali sa North Korea. Inihalimbawa kini ang nangyaring airstrike kan sa Ukraine kung sain igwang anong katawo ang nagadan asin 19 ang nairido. Sinabi kan Ukraine President na ini anianot na pagkakataon na nagamit ang Russia nin missiles hali sa North Korea. Dahil subot kaya kan Russia na maglaban nin warang nare-receiving tabang hali sa saindang mga kaalyado. Nagpapahiling subot ini kan mga kakulangan kan Russia huli sa paggamit kan mga missiles kan ibang nasyon. Pagsyerto man kaini na mabalos ang Ukraine sa pigibong matinding pag-atake kan Russia. Enot na digdi ang pag-akusar ni Zelensky na ang Russia iguanin labi sa 50 mil na militar hali sa North Korea asin nagtatabang subot para sa gyara ninda kontra sa Ukraine.
3: Inihayag ni U.S. President Donald Trump na inde-demand niya sa Iran ang conflict compensation bilang parte kan anumang peace negotiation. Iniang direktang kasimbagan sa kahagadan kan Iran na bayadan kan Amerika ang mga danyos sa 5 bulan na kariribukan antes liwat bukibormusa. Sinabi ni Trump sa sayang Truth Social Media account, lugilo na ideya ang pigahagad kan Iran na bayadan na sindakan Estados Unidos. Huli digdi, hinagadman kan US ana kabayadana para sa mga Amerikanong ginadana asin labing nairido kan mga roadside bomba asin proxy na labanan kan Irana. Mawot ni Trump na isabay sa babayadan ang pamilya kang 17 Amerikanong soldado sa na nagadana sa pambobomba sa USS Cole kang taong 2000 magin ana pamilya kan mga inosenteng nagprotesta sa laog mismo kan Irana sa nakaliis na 50 taona kaibana na ang 52,000 na nagadana sa nakalis na 5 bulan na.
1: Iyan naman po naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa Technical Department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parantaway taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Tayo po maghali, masunod na ang programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Billy Banana. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Manawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tinadugo na!
0: Parada 30 Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

0: mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan pa lang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
1: Naghahanap ka ba ni maaasahan?

0: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbadyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, as in hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Iguamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalaom. Located at AA Berces Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
1: Dati, laging masigla si Papa.
2: So in behalf of everyone from Best Cafe Green, from Doc M or Dr. M, from GM Romy Volante, and of course sa lahat ng bubo ng Best Cafe Green, kami po ay nagpapasalamat sa pagtangkilik po ng ating produkto sa buong Kabikulan. Parami na po ng parami ang umiinom at parami na rin po ng parami ang magandang epekto sa kanilang kalusugan. Yan. Siyempre, ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po yung mga main ingredients po nito. Formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and stevia. Yan po ang Best Cafe Green. At syempre, syempre, healthy po ang ating kape. Safe at healthy. Lalo pang pinasarap ang ating Best Cafe Green. Dahil po, caramel flavored po ang ating Best Cafe Green. Wow! Paborito po ng mga kabataan ngayon, mga caramel flavored coffee, di ba? So, hindi lang po sa mga tito at tita, lolo at lola, kinanay at kay tatay, ang kaping ito, ngunit datapwat subalit. Para po sa lahat, pati po sa mga Gen Z natin dyan, yung mga kabataan, pwedeng-pwede pong uminom ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Affordable tayo, very affordable po. Tayo po ang may pinakabaratong herbal na kape sa merkado. At baratun ini, affordable po. Tayo po may pinakabarato dyan sa mga pharmacy or butika, supermarket o groceries po dito sa Bicol. Sa buong Kabikulan po, mula Camarines Norte, Camarines Sur, probinsya ng Albay, probinsya ng Sorsogon, Isla Provincia ng Masbate at Catanduanes, available po ang ating Best Cafe Green. Yan. O ba't tumawa kayo? Hindi, totoo. Seryoso. Seryoso. Ay, dahil po sa mga healthy ingredients, kagaya po ng red alingatong, ampalaya, L-carnitine, at siyempre yung pampatamis po natin, stevia. Ilang araw na natin pinag-uusapan ng L-carnitine. Ito po ay yung fats po sa ating katawan. Ang L-carnitine po, ang role niya po ay i-burn niya yung fats at i-convert niya po into energy. Yan po ang L-carnitine. Tama-tama po sa mga nag-exercise, yung mga gusto pong mag-workout, ayan. Yung mga physical exercise or activities po natin, kagaya po ng running, walking, jogging, yung mga nag-gym, yung mga field workers po natin na talagang hatak na hatak po ang kanilang katawan sa trabaho, abay kailangan po ninyo ito dahil po may L-carnitine po, ha? Siyempre, yung extract ng red alingatong at ampalaya. Sige, sa mga susunod na araw, ang pag-uusapan naman natin yung red alingatong. Alive and kicking po! Ang inyong lingkod, sana kayo din po. Kahit na nga galing kayo sa trabaho or pauwi pa lang po galing sa trabaho o eskwela, dapat may energy pa kayo. Kaya pagdating po sa bahay, pwede kayong uminom ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yes, ito po ang healthy

0: Kaya dapat po pangalagaan po natin ang ating kalusugan. I-prioritize po natin yung health natin. At isa pa yan, health is wealth, di ba? Siyempre sabayan po ng pag-ehersisyo. Hindi lang po yung puros tayo intake ng pagkain, ng iniinom po natin. Kailangan po ay mag-exercise din po tayo. Pagpawisan tayo. At mailabas po natin yung mga excessive fats. Ano pa ba? Yung mga toxins po sa ating katawan. Sa pamamagitan po ng pag-exercise, sigurado, tanggal po yan. Hindi lang po yung maghapon ka pong nakahilata lang sa bahay. Lalo-lalo na kung work from home, nako, yung nakaupo ka lang. Kaharap mo yung iyong gadget or computer. Nako, delikado po yan sa ating kalusugan. Di ba? So, kailangan mag-stretching din kayo. Okay, tumayo kayo. Galaw-galaw ng katawan, guys. Di ba? Oh, kailangan po ng ating katawan yan, guys. Okay? Ngayon, marami nang nahuhumaling sa pag-walking. Kasi magaganda na po yung mga kalsada natin. May mga alternate roads tayo. May mga tinatawag na boulevard, di ba? Mga bypass road na hindi masyadong dinadaanan ng sasakyan. Pwede tayo mag-walking or mag-jogging dyan. Paikot-ikot, pwede po yan, ano? Mga ilang metro or kilometro. Mas maigi, no? And I don't know kung ginagawa nyo po ito. O kapag dinner time, hindi na po kayo masyado kumakain ng maraming pagkain. O para bang light dinner na lang, yung iba naman ay hindi na po kumain ng rice, no rice na in the evening. O totally, hindi na po nagdi-dinner, pero mukhang masama naman yon. So kailangan nating kumain pa rin, pero dapat po yung kaunti na lang. Huwag natin masyadong busugin ang ating sarili kapag gabi na. Mahirap nang i-digest ng ating ng katawan, ng ating tiyan, dahil matutulog na tayo, di ba? Hihiga na tayo. Pero kung di talaga magpigil na kumain, abay wag muna agad-agad humiga. Yung iba may midnight snack pa, no? Ayan. Marami na nga yung kinain na hapunan or dinner. Meron pang midnight snack. Kualastik, ha? Grabe naman yan. Too much eating is dangerous. Too much of everything is not healthy. Di ba? Always in moderation po. Lahat ng bagay. Dapat in moderation lang. Dahan-dahan lang, kaunti lang. Huwag agad-agad. Kumain ng napakadami. Ako, hindi pala yan healthy. So, yan. Dahan-dahan lang po ang pagkain natin ng ating mga kinakain or mga pagkain, di ba? And we have to chew it properly. Ayan. So, kailangan nguyain ng maigi. Ha? Para yung nutrients po ng pagkain ay makuha po natin. Hindi yung lunok lang ng lunok, no? Baka iba na yung malunok nyo. Baka iba na yung malunok, no? Okay?
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: po dito, chewing your food properly is the critical first step of digestion. So kailangan po nguyain po natin na maigi yung mga pagkain natin. Para yung sa digestion po natin, talagang... absorb ng ating katawan at mapunta yung mga nutrients po sa tamang bahagi po ng ating katawan. Hindi po doon mapunta sa alam mo na. masyadong busog na busog ka, bloated ka, tapos pupunta ka na doon sa mahiwagang CR. Hindi ko na sasabihin, hindi ko na... Pero it's healthy. I'm not saying na masama po yun. Kasi at least na ilalabas po natin kung ano dapat ilabas. Pero dapat you have to chew it properly. Yun nga po yung advice ng mga eksperto. Ano? Para yung absorption po ng nutrients ay pumunta po sa ating katawan. Para ito pa, isa pa. Kapag inunguya po natin yung pagkain ng mabuti, naiiwasan po yung pagiging bloating natin, bloated. Ano, yung bloated po yung ating ano, yung ating tiyan at mag-create po ng gas sa loob. Magkakaroon tayo ng gas pain and constipation. ang sama kaya noon, 'di ba? Sama kaya noon sa pakiramdam para bang hindi ka natutunawan, 'di ba? At ito pang pinaka-the best, ha? Ito pang pinaka-the best, guys. Kapag nginunguya po natin ng mga igi ang ating kinakain, ito ay magbibigay ng magandang weight management. Slow chewing gives your stomach time to signal para i-distribute po yung mga nutrients sa mga importanteng bahagi ng ating katawan, lalo na po sa ating brain, di ba? So, yan po, ha? Huwag po mag-overeating. Nguya ng maigi. Dahan-dahan lang po. And of course, sabi nga daw, kapag inunguya daw po natin, yung dahan-dahan lang yung pagkain natin, na nananamnam po natin yung sarap ng ating kinakain. Di ba? Do you believe on that? Para bang mas nalalasahan po natin yung ating kinakain. Hindi yung lunok agad. Okay, magbabalik pa po ang ating Healthy Happy Show. Diyan lamang po kayo, guys, ha? May mga konting paalala lang tayo dito at mga testimonya po sa mga tumatangkilik na ng ating produkto, ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Tutok lang kasama ang inyong Kuya Billy sa radyo. Ang programang hatid sa inyo ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
1: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black.
7: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

Yes, tama po yan. Mga ka-healthy, happy show. Kapag healthy ka, happy ka, makakapag-celebrate ka ng inyong birthday, ng inyong anniversary, ano man na celebration. Di ba? Kapag healthy ka, siguradong lahat po, ano man na celebration, mararanasan natin yan. At magiging masaya tayo. Kaya napaka-importante. Stay healthy, be happy. Dapat good vibes lang tayo, guys. Isa pa yan. Dapat po yung may psychological effect po yan sa atin. Kapag healthy tayo, yung pag-iisip po natin nagiging malinaw, nagiging alerto tayo, nagiging matalino tayo. Di ba? Mas nakakaintindi tayo, di ba? Kapag healthy ang katawan natin, automatically, apektado po lahat ng katawan po natin. Mula ulo hanggang paa, masaya. O, di ba? Tatalon-talon ka ngayon. Masaya. Oras natin, 5:53. Wednesday edition po ng ating Healthy Happy Show.

0: Heto ang isang patunay na ang best juice 10-in-1 plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
1: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may best juice 10-in-1 plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangustin at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
0: Best juice 10-in-1 plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.

0: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasensi!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Ang init!
4: Banana!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Banana!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Banana!
3: Sumubok na nitong bago! Introducing!
4: Banana!
3: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
4: Banana!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Banana!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Banana!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Banana!
5: Honey! Ano yan? Gabundog ang labahan mo ah!
6: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.

0: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: Ang Dr. M's Amazing Tea.
2: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: One Radio, Ting Duganah!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapeutic claims.
4: Ito ang pinakabago.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: One Radio, Ting Dugana!

0: Ito ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika.

0: nga erba.
1: Ako si Mercedita si Aldino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquin and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: One Radio, Ting Dugana.

0: Tabaco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
6: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
7: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
8: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban.
9: Boss Herbal Capsule.
8: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo. Tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
10: One Radio, Ting Dugana.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picoladia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Oh yes! Welcome sa panghuling oras ng The Tita Poyana Show!
3: Pag-6 o'clock na, wag nang magpahuli, buksan ang rap.
2: Alas 8 na naman. Ay, may tanong nga pala si Levi Binias Fernandez. Sabi niya, Tita, may ngipin ba ang lamok? Kasi sabi nila, nangangagat ang lamok. Eh, nung tiningnan daw niya, wala naman daw ngipin yung lamok. Ay, nako, laki ng problema mo, Levi. O, di ganito na lang. Ang mga lamok ay merong karayom. So dapat hindi na sasabihin mo, ay kinakagat ka ng lamok, hindi, gano'n na lang. Ang sabihin mo ay, tinuturo ka na ko ng lamok. Tinuro ka, no? Kasi may, ano yun, di ba, karayom, parang karayom na maliliit. Nakakainis kasi yung sasabihin ng kinakagat, eh wala naman daw ngipin. Weh. O, eto naman, may tanong. Ano ba? May tanong si Mushi Mushi. Mushi Mushi. Oh, how are you? Mushi Mushi. Ang tanong naman niya ay, ano daw ang gulay na manakanakang sumasakit? Meron ganun? Parang wala naman yatang damdami ng mga gulay. Diba? Abang sabi ba naman ay, carrot. Yung gulay na carrot? Kasi kumakarot. Wow. Alam mo, gusto kong tumawa, kaya lang hindi ko kaya eh. Hindi nakakatawa eh. Sensya na, Mushi, ha? Ayan, siguro, magtanong ka pa ng ibang kakaiba. Kakaiba, oh. Kakaibang katanungan. Isipin mo, ha? Ano ang gulay na manakanakang sumasakit? Carrot. Kasi kumakarot. Yeah. Alam mo, borderline kakornihan na yan. Pero sige, tatanggapin natin. Ha? And thank you sa effort. Maganda yung word of, nakakagising ng ulirat yung mga ganyang katanungan. Habang ngayon naman kayo ay kumukuyakuyakoy na at hinahaplos-haplos ng inyong mga Chanda Romero. Nabusog na eh. Sabi nila, huwag daw magpakabusog sa gabi, ah. O yung mga bagets, kahit medyo malamig ang panahon, dapat po ay mag-wash up pa rin or punas-punas na lang sa mga bagets. As usual, ang paalala ko sa inyo, nakakahiya sa mga taong mapapanaginipan nyo hindi kayo naligo bago natulog. O ayan. Sana ganun ang iyong ano, ganun ang iyong joke, ha? Eto naman, bukas naman isipin natin. Bukas? Oo, kasi sa totoong buhay, marami tayong lumang tinapay. Eto yung mga taong hindi na nagbibigay ng saya, pagmamahal o halaga sa atin. Pero patuloy pa rin nating tinitiis. Parang bahaw na tinapay na isinasawsaw sa kape. Hindi dahil masarap pa, kundi dahil sayang itapon at kailangan nating mairaos ang almusal. Ganon din po minsan ang relasyon, pagkakaibigan, trabaho o pakikisama. Pinagtitiyagaan nating hindi dahil masaya tayo, kundi dahil natatakot tayong mawalan. Pero may isang simpleng aral ang buhay. Hindi lahat ng bagay na matagal nating tiniis ay kailangan nating ipagpatuloy. May mga taong dapat pasalamatan sa naging bahagi nila sa buhay natin at pagkatapos ay marahang pakawalan. Ay, parang nakakaiyak yun. Dahil ang buhay ay hindi dapat puro pagtitiis. Minsan kailangan din nating magkaroon ng tapang na itapon ang lumang tinapay para magkaroon ng puwang sa bagong almusal. Alam niyo, mas gusto ko talaga yung bagong pandesal.
4: Malunggay pandesal.
2: Gusto ko yung mainit tapos malambot. Tapos may cheese pa sa loob. Alam niyo, meron akong nagiging suki na. Yung isa, masarap talaga yung pandesal niya. Tapos kahit hapon na, malambot pa rin. Yung isa naman, masarap lang pag mainit. Pero pag hapon na, ang tigas. Ayoko na. Di sasawso mo na lang sa kape. Diba? Mas masarap talaga yung kahit malamig na, matigas pa rin, malambot pa rin. Actually, sinabihan ko nga yung isa. Sabi ko, alam mo, hindi masarap yung pandesal mo. Sabi niya, ay, kasi po, okay lang. Do not explain. Siguro may problema lang ang dila ko. May dila pa ba yun? O, sabi ko, baka hindi ko lang talaga, ang tawag doon? Hindi angkop sa aking panlasa. Sure! Pero sa totoo lang, pareho silang gwapo. Kaya ganoon din po yan sa totoong buhay. Mamili tayo. Pag medyo hindi na masaya, hindi na masarap, ay nako, dahan-dahan pakawalan. Huwag namang yung biglaan. Kasi syempre, bigyan pa na natin ng integridad ng isang taong nagbigay sa atin ng kasiyahan. Pero umabot na sa isang point na tapos na. Ang masasayang araw niyo together. Kaya huwag niya pagtiyagaan. Siguro naman nare-realize din niya ng iyong kapwa, di ba? Yung taong sabi mo na, hindi na ako nasisiyahan sa kanya Tapos siya din naman nagsasabi, ako rin, hindi na ako nasisiyahan sa kanya O, di ba? Tapos nagkita sila sa panaginip. Doon sila sa panaginip nag-usap, alam mo, kailangan maghiwalay na tayo. Sabi naman isa, oo nga. Pagising nila, hiwalay na sila. Ganon kasimple. Diba ang weird? Ayan, kausap niyong Reyna, ang Johnson ang kahibangan. Kaya do not expect.
5: Do not expect, to.
2: Tapos yung taong hiniwalayan mo, ano na siya? Ukay-ukay na. Oo, kasi pre-love na siya May nagmahal na sa kanya dati. Diba? Akala nyo yung ukay-ukay, damit lang, sapatos lang, bag lang, brief lang.
5: Brief lang!
2: Bed sheets, tapos pillowcase. Hindi, meron ang dami tayo. Halos tayong lahat ay mga ukay-ukay. Dahil tayo ay pre-love. Diba? Sa tingin mo, mushy-mushy. Tayo ay mga ukay-ukay na tao. Lalo-lalo na kung nagkaroon na tayo ng maraming karelasyon. Kaya kung ayaw niyong maging ukay-ukay, huwag kayong magmahal. Diba? Hayaan niyong sila magmamahal sa'yo. Tapos tatanda ka nag-iisa. Sabi nga, ay nako, ikaw talaga, ilang taong ka na ba?
6: Actually, 46 na ako
2: Tapos wala ka pang naging boyfriend? Since birth?
6: O bakit? Ano masama doon? At least, hindi ako okay, okay. Ako ay isang bagong tahe.
5: Bagong tahe?
6: Saan?
5: Ay!
7: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Daed. With your Tita. Get well soon, Mommy Normita Contreras.

0: listening to One Radio
1: News FM.
2: Tindugo na, Bicolandia.
3: Prevention is better than cure.
4: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
3: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at panax ginseng.
4: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
3: para maiwasan ang anumang karamdaman.
4: Tulad ng sakit sa bato,
3: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
4: May kakayahan din,
3: mapabalik ang sex appetite.
4: Manatiling protektado sa karamdaman.
3: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Teka, iconic halahalo ba? Dito

0: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
1: Atin sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
0: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
3: The Tita Poliana Show. On the radio. Yeah!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: We

0: ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Na King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin Danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sindanin mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
4: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
5: Marami na ang Ion that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell. Made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda, gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
7: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from
8: ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
9: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
10: Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
11: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
12: The Tita Poliana Show! Yeah!
13: Ay, ay, ay. Alas 8:33 na po ang oras ngayon. At syempre, dahil medyo malamig ang panahon, kailangan po natin ibigay ang isang weather report. Ayon po sa pinakahuling pag-asa forecast, ang pangkalahatang kondisyon sa Bicol ay partly cloudy hanggang cloudy na may isolated rain showers and thunderstorms. Ah, kaya pala, moderate ang hangin mula southwest habang ang coastal waters ay karaniwang moderate. Sa Albay, maulap sa ilang panahon na may posibilidad ng panakanakang pagulan, thunderstorm, lalo na ngayong gabi. Sa Camarines Norte, pabago-bagong panahon, maaraw o maulap sa ilang oras, ngunit may posibilidad ng localized thunderstorms. Sa Camarines Sur, posibleng makaranas ng mga isolated rain showers at thunderstorms, mas mataas ang posibilidad sa mga bulubunduking lugar. Sa Catanduanes, mas dapat bantayan ang ulan at kondisyon ng dagat dahil exposed ito sa Pacific. Posible ang thunderstorms

Mari Lou San Juan, good evening. Dyan sa Tiwi. Ganon din kay Magdalena Convencido. And of course, kay Shirley Sabilia Belier. And Christian Abrera Chan. Bonggang banggi sa Indogabos.

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances mula sa modernong kitchen appliances
1: Strawberry Insta Glow Lotion.

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes.
3: A charcoal soap, available nationwide. Thank you so much. Daghan salamat. Gems Products. Para naman po sa tuyang mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love, kay po niya ito kan oras para mamantinilan sa tuyang mga sadire sa pagkakaigwanin, pigapod niya itong me time, as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in doma naman kita mapahands pa, glute drip, glute for push, slimming excellies, meso, lipo, as in karakul pang spa essential services. Kaya Marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, sa Ampang Sanaka naman, Docope Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pasyal naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita, hanapo niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Bell. Mabalos po, Pink Spa. Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan. Ngayong araw ng Miyerkules. Adosikan, Agusto kita. Agusto mo ba ako? And of course, ini naman po ang sa inulikod na baka masyadong magayunon pero mahamuton.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Lambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, dumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Ako ba ako? Nag-Food and Drug Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Radio C.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: 10 years na kaming nagpapahid ng baw.
3: Banding na dahangin yan eh. At kahit itong anak kong pulis, tao na rin ang gamit.
4: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pa mangalay ang mga paat kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado.
2: Kibo naman kailangan pang hintayin sumaki. Kung gusto mo lang na-relax ka, pahid lang.
4: Itong anak kong teacher, user din to eh.
5: As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog. Pahid ako ng pau. At ginagawa ko, room freshener. For me, pau liniment is a must-have in every Filipino household.
2: Dahil walang aw sa pau.
6: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
6: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Evenings on One Radio.

0: Ito ang pinaka-bago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Evenings on One. On One Radio.

0: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Evenings on One. On One Radio.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Sa dami ng Turmeric Ginger Tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
5: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
6: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Eh, po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako digdi sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One Radio.

0: Bangkok City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasensi!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
6: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
5: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
7: Evenings on One Radio.

0: The One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: If you want to experience luxury and relaxation, it's a must to try Hotel Fina. It's Tabaco City's finest hotel with a broad range of amenities and exemplary services. You can never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-8885.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Manong!

0: Ini po ang Sendong Kapitan.
1: Si Buen-O sa King.

0: sa siyudad ng Tabaco, asin bilog na Pilipinas, 55 minutos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa saindugamos mga katindugon. Welcome, digdi sa programang Kikig. Ano man po ang saindug mga pinagigibo? Ano man po ang saindug mga pinagkakasiributan? Laomi po, nayaon kamo sa marayrahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katimaadan sa buhay. Let us always start its day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return.
1: Marata na.
0: Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo, maligayang, happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: birthday kay Madam Mary Grace Barroso Rosales, kay Linda Velasco, asin Rowilyn Monilla Bilardo. Sa mga igwapo ning okasyon ngon yan, aldaw, enjoy life! Sa mga katindugon niya itong padagos na ka-boarding lodging sa mga hospital. Soy! Parahay na ka mo. Aldaw po kita ning Webes, 13 na, kanbulo na Agosto 2026. Sa mga katindugon niya itong may kamunduan, condolence. Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail, waiting for us to give up. But bear in mind that failures and problems are not scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure. Enjoy every moment of it.
1: Marata na.
0: Sa mga katindugon niya to sa Premier District, ito, parte kang probinsya ng Catanduanes, Camarines or Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, probinsya ng Albay.
2: Good morning.
0: Ini po ang 91.3 News FM, tindugo na. Sa pangaral po, kasabuyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam, kagandahang Osang, ansa kuyang partner, si Manong Mani

0: Mugera. Ako po si Bueno. Bago man gwapong lalaking alagad, very inviting as in day. Nung kamasayumahan, dakol nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig Kig! Kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
1: Si Bueno sa Kig Kig!
0: Sa enotaratsada kan programang Kig Kig, an kamugtakan kan panahon, base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa, southwest monsoon o paro sa bagat ang nakakaapiknar sa Luzon.
1: Si Bueno sa Kig Kig!
0: Dahilan po kaini ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, natatalang parte kan Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique, Capiz, natatalang parte kan Luzon mga katindugon, may mga pagdalom ang kalangitan, may mga lugar nakaka-experience ngon yan in mga paguran. Sundo sa mga kusog na paguran, dahilan po yan sa southwest monsoon o paros habagat.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Mantang mga katindugon ang Mindanao as in ang natatalang parte kan Visayas, may mga pagdaaluman ang kalangitan, may mga lugar na piguran dahilan sa localized thunderstorms.
1: Si Bueno sa Kig Kig!
0: Mantang ang tropical storm na si Nangka, alas 3 kaso bago ang lokasyon kaini, nasa 2,560 kilometros este, norte este, kanpi nakapuro kan Northern Luzon sa coordinates na 25.0 degrees north, 146.4 degrees east. Igwa inin in maximum sustained winds na 65 kilometros kada oras sa Ranisa Centro, asin Dangkuros na 80 kilometros kada oras. Padagos, ana paghiro kaini northeastward sa Kaskas na 20 kilometros kada oras. Ini mga katindugon, nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility.
1: Si Bueno sa Kig Kig!
0: Marata, tanganing mag-ipos-ipos po kita. Lalong-lalo na sa kusina, magpreparar nin pamahawan ni Nini, pamahawan ni Nunoy, siring man, pamahawan nin do Mr. as in Mrs. tangani na antes magpasiring sa satuyang mga respektibong workplace. Basog asin perming da imalingaw, magkarigos asin magpahamot.
1: Si Bueno sa Kig Kig!
0: Sa mga katindugon niya tong inkargado sa kalinigan, mga street sweepers, mga miyembros kan Solid Waste Management Team, mga atab sa merkado publiko digdi sa kapalibutan, lalong-lalo na digdi sa siyudad din Tabaco. Ay, kumusta man na kaulay niya to si mga parahabal-habal, si mga nagbabyang dugo ng tricycle, buda motorsiklo, magpuon alas 9 nin banggi, sundo ng unya na pagkaga, makamundo ang bareta, ang iba naguli, butaw, bunggi.
2: Pasaway ka.
0: Gustong sabihon mga katindugon, sampa daing tawo daiki dilinsya.
1: Si Bueno sa Kig Kig!
0: An sabi kan Kig Kig, dai sana mauyam.
1: Si Bueno sa Kig Kig!
0: An programang ini atud sa Indukan Best Kapi Green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Yan man ang manok ni Osang, fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa ng libreng gravy ang mga aking nagkukuray ko sa isabay taramanukutang tilam. Igwa sa banwaan kan maliliput, nagwaraerak sa siyudad din Tabaco. Igwa naman sa banwaan kan malinaw, tiwi asin, siyudad kan ligawa. Sa mga parauma, mabuhay ka mo. Mga parasira, perming magpasiguro, tanganing dai, mabugtak sa peligro. Sa satuyang pagbalik, ang ratsada kan, Kig Kig Bareta!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at

0: bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katbutin.
3: Fast Relax. And I want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Bes, huyan kapalan? Marino digdi, may dumanon kita.
10: Ha? Nata, masain ka.
9: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
9: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asin bangko, igwapas in dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
9: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
11: Magpa-B2B

0: views mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide! Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa! Siyempre sa RRS Marketing na! Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Ilabas na!

0: Polywear Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire, put iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises. With free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051. At hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Bueno sa Kikig!
4: Philippine Standard Time, 11 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa saidugabos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang ratsada kan Kikig Barreta. Enot sa lado lokal, ipinagbusol ni First District Board Member Attorney Sina Marie Onrubia de la Cruz ang propuestong Alba Youth Innovation and Entrepreneurship Program para sa mga Albayano. Katakod ini kan pag-obserbar kan linggo ng mga kabataan 2026. Sa saiyang privileges speech kadakalis na sesyon regular kan sa sangguniang panlalawigan, ipinaghiras ni De La Cruz na dakol na hobines ang igwang mga ideya sa paggibunin mga produkto, negosyo, serbisyo asin mga solusyon sa mga problema nga nahilingkan mga ini sa komunidad. Konsain, obheto kan propuesto na magkaigwanin programa sa probinsya na matutok sa youth led innovation, entrepreneurship, as in enterprise development. Tinawad doon kan opisyal na naikaipuanin dakula o komplikado ang sarong ideya. Tanganing magkaigwaning potensyal ninhuli sa pwedeng magpuon ang inovasyon sa sarong simpleng problema as in praktikal na solusyon. Sigon kay BMC na importanteng ba ipahiling sa mga jóvenes na apwera sa paghahanap ng trabaho, pwede man sindang makaukod na magpuonin sa diring negosyo na magiging kabuhayan as in makapagproducir ng oportunidad para sa iba.
3: Si Bueno sa
4: big tututukan kad gobyerno probinsyal kanalbay ang pagbubukas kan bagong edipisyo digdi sa Dr. Lorenzo P. Siga Memorial District Hospital tanganing mas pangmapakaray ang serbisyong pangsalud para sa mga Albayano, particularmente sa Premier Distrito Canalbay na nangangaipo ning atensyon medikal. Sa liwat na pagbisita ni Gobernador Noel Rosal sa Siga Hospital kanakalis na mga aldaw, sinabi kaini na katalaan bukasan ang edipisyo na igwang 30 private rooms kasabay digni ang pigpapakaray.

0: kaskas na implementasyon kan major repair as in expansion kan emergency room tanganing magkaigwa nin mas mahiwas as in arigladong pasilidad. Plano kan gobernador na bugtakaning aircon an emergency room tanganing mas komportable an mga pasyente siring man staff kan hospital. Mientras tanto, dakol an mga kaipuhan na repair sa pasilidad kan hospital, particularmente mga comfort rooms sa mga ward. Sa ibong nalado, nagtugon ang gobernador sa mga staff kan hospital. Bawal ang perming gunos ang pandok as in daydil o manabayad sa mga pubring tikoy na pasyente kasabay na kaipuhan perming igwang available na bulong sa hospital.
1: Si Bueno sa King King.
0: Pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang, dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D Arco Capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D Arco Capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D Arco Capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D Arco Capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. PDA, protection defense against diseases and viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D Arco Capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Chemcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug, at J-Med Parma.
1: Si Bueno sa King King!
0: 17 minutos na makalipas po ang alas 5. Panagos ka muna ng tabay, digdi sa 91.3 News FM, tidugo na! King King Bagreta! Oy, kumusta si Pugi na Sarong Sumbikalan na parasira digdi sa siyudad din Tabaco? Na apwera sa pagpapabakal nin sira, nagpapabakal manin siyabo. Natiklo mga katindugon kan mga otoridad sa Panginoot kan Tabaco City Police Station as in pakikipag-koordinar sa Philippine Drug Enforcement Agency, Pideña Albay, kan nakalis na aldaw sa Sarong Bypass Operation si alias Pugi. Lima gabos na sa siya ang na-confiscar digdi kan mga otoridad. Rason tanganing ini mga katindugon aristaron asin ngunyan nasa kustodya kan mga otoridad para sa magkakanigong disposisyon.
1: Si Bueno sa King King King King.
0: Pwera mga katindugon sa bypass operation o matrayumpong bypass operation na ginibukan mga otoridad digdi sa siyudad ni Tabaco. Duman man sa siyudad din na gasarong dating opisyal kan PNP na tinangka sa pwesto dahil sa awol na discovery man mga katindugo na nagpapabakal manin siyabo.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, kaipuan in koordinasyon sa Department of Education, DepEd, ang anuman na programang gustong i-implementar kan Philippine National Police, PNP, sa mga eskwelahan. Basado sa impormasyon na nakabot sa kikig importante ng anuman na intervensyon na maut ipasunodkan arin ba na ahensyas di gobyerno, partikularmente may kinaraman sa seguridad asin pagsumbungkan mga estudyante kan sa indang kapigaduhan ang deped dapat ang nanginginutan. Magigirumduman, nag-deploy din mga QR code sa mga eskwelahan ang PNP sa indang Project Safe o School Alert for Emergency kung saan nakakustomize sa mga eskwelahan ang naunang bita ng application na nakapalaman ang incident classification na ang pagpipilian, bullying, protection, medical, facility, behavioral, asin iba pa nakaipuhan ang masumbong mataoning details kan mga pangyayari na pwedeng suportaran in picture o video asin i-upload sa naunang bita ng application. Magigirumduman, pigko-considerar kan Department of Education DepEd na masyadong sensitibo ang pag-handle kan mga kapigaduhan kan mga jóvenes na kaipuhan sarong license guidance counselor ang magkapot para mas mamatian particularmente kan mga estudyante na yaon sinda sa safe na lugar na ang personahes masasarigan asin malalauman na ang sa indang ipinagdadayag protektado. Dahil ang kaini ang DepEd naglalaom na antes man ipag-implementar ning anuman na o ang anuman na programa ang mga katuwang na ahensyas di gobyerno sa mga eskwelahan magkaigwang muna nin maray na koordinasyon.
1: Si Bueno sa King King
0: Marata Marata Marata Marata Marata Taod Taod ang iba pa.
2: Radio. You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises, may smart money padala. 5577-5194-6182-4105.
5: Tao po.
6: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
5: Bibili sana ako ng pampahid.
6: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay.
5: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
6: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Este, eto o, Paulinement.
5: Paulinement?
6: Oo.
5: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
6: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang naman itong Paulinement. Para ako, charis. Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap po extra?
5: Sikap mo?
6: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling niyang pananakit ng katawan mo.
5: Hirap din kasi ako makatulog.
6: Kakaisa sa akin?
5: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
6: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
5: Siyempre, para sa future natin.
6: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
5: Hindi, isa lang.
6: Bakit isa lang?
5: Ganyan kasi ako magmahal. Ay! Dapat isa lang.
6: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulini Man.
5: Bakit naman?
6: Kasi sa Paulini Man, walang aw sa paw. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
4: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4000. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
9: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, function hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
4: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwan ng mga serbisyo, Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
10: Yan po ang sendong kapitan. Ang magparibok, yan magbayad sa sound system. Sige, hataw. Tinais kong tinais, panay

0: minutos nang makalipas po ang alas 5. Oras na naman tanganing magbadag. Maray na good morning kay Madam Annalyn Vidal, Ederlyn Monte Alegre, oy kay Madam Shep Alin Banyaris Biruña, Emma Binyas Barcenas, kay Madam Angie Blancaflor. Ano tabi, Ma'am Angie? Hababa na so high blood mo. Nanganaan ka sa karni. Kay Cogs Canyon. Maray na good morning man kay Madam Gloria Casitas Peña. Kay Jocelyn Baruma Bilaro. Sabi ni J. Bucky, ang nagkanta ka ining pandiurag na ini. Good morning, guwapuhon. Isus, nabawasan na nabawasan na ganit. Pa-shout out sa gabus na taga First District kan Albay. Lalo na sa mga amigo ta dyan. Na mga kayesman. Happy 29,000 followers. Uyuguyun buwan. 29,000 na ang followers ni Jibaki. Duro dagdagi man lamang ang sa kuya. Taso sa kuya, 17,000 pa sana. Kay Bing. Kay Binang. Marina, good morning dyan sa Singapore. Kay Madam Noems Bilenda. Almina Belga. Maritis Bruncano. Kay Thelma Candelaria. Babati nin happy birthday sa mga may birthday ngunyan. Sa pamangkin kong si Ethan Bonito. Sa kaso classmate ko na si Henry Pasmado Rodriguez. Sa tatay ko man na si Jose Candelaria. Namatana, salamat. Kay Nilia Buates, Analisa Binos Balmaceda, Shirley Sabilla Biler, maigos na Lady Barangay Tanod kan San Ta Teresa. Kay Concepcion Cao Butyal, Maisel San Andres, Adelisa Cirano Tundo, kay Manong Aga Eduarte, di malalawos kang unyan mano. Kay Ihadang Kate Buban Bulima, kay Lydia Bisunya. Asin kabugabos mga katindugon, Marina good morning. Nauyaw sa pagbasa. Ang programa ngini aton sa Dukan D&L Bakery, tinapay puwerte na sukperming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kan Tabaco City Hall. Pagsadiri asin pinamamahanaan ni Madam Gina Nang. Terminyaon ang barsaga itere, mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan paguntuhan, merindalan, pamanggihan sa barsaga itere. Solve ka! Good news sa mga nagpapamatanga asin na lalaom digdi sa sentro kan syudad din Tabaco. Ang barsaga itere, 24 oras nang nagsiserbi. Igwaman po sinda ni na air condition na inting barbershop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayuninabot din gutom diretso sa Barsaga Itere. Permingyaon si Ate Met Barsaga. Siyempre kasabay kan kigig an malilipot kakpit kulisiyong pagsadiri kan Familia Bea. Pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girlie Bea. Makukuha along National Road yan po sa Purukuno, Barangay San Isidro, Ilawod. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hack fight sa malilipot kakpit kulisiyong. An enot sundo 30 sultada an gana marisibining 1,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos, 500 pesos ang premyo. Alas 6 pasana, registration na. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan. Alas 9, 1, bakbakan. Partner kan mga mister asin Mrs. Nahabu Mapasma. Tambak ang labahon, darahon sa Adam Lac Laundry Shop. Servisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lac Laundry Shop nagagamit nin makabagong teknolohiya kung kaya an mga musingon nindong nabahon pagluwas sa makina, itsurang baguna, mahamuton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purukuno Poblasyon, Malinaw Albay. Marana good morning kay Sir Nance Mabingasin. Lian Kalmada sa mga mapagayon kan opisina, mapagayon kan sa indong House of the Rising Sun, igwaning beautification project sa barangay asin iskwilahan. Nagahanap ka monin mga dekalidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase din pintura, igwasin da color na kursunada, ipatimpla. Sa Tabaco Color Mix Paint Center, makukuha along National Road sa barangay o sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marino, good morning kay Boss ni Store, asin Madam Helen Berwenga. Kasurugman kan programang kikig si Tabaco City Councilor Rinner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod, kan siyudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa kikig.
0: Taga-iriga ngaya buen itong Sumbikalan na dating official kan police na nag-awol, tapos natangka sa serbisyo, nagtindaning siya bo.
1: Si Bueno sa
0: Kirito kita sa detalyas kan mga baretang kig-kig sa lado lokal daing opisyal na record and mines and geosciences bureau MGB Bicol na igwasindang pigtaong legal na mining authority para sa Banwaan kan San Andres probinsya kan Catanduanes. Ini ang nakapalaman sa surat ni MGB Bicol Regional Director Guillermo A. Molina Jr. IV kay San Andres Municipal Police Station Chief Police Major Francis T. Tabo na igwang petsang Agosto 6, 2026. Ipinagbintilar sa surat na daing Mineral Production Sharing Agreement, Exploration Permit, Financial or Technical Assistance Agreement, Mineral Processing Permit, Small Scale Mining Contract o iba pang mining authority na ipinag-issue para kara Michael J. San Juan asin Marlon Colyantes Buenavente sa inman na lugar. Siringman, tinawad doon kan MGB na daing lugar sa naunang bitan ng banwaan na ipinagdeklarar na minahan ng bayan. Ang naunang bitan ng surat kasimbagan sa kahagadan kan San Andres Municipal Police Station kan Agosto 4, 2026 para mas verifikaron ang mining authority asin revisaron ang mga nakonfiskar na kagamitan sa nagkapirang individual kon sain naglalataw ang mga nakonfiskar na kagamitan arog kana wooden gold basin, digging bar, pala, wooden round list box o gold separator, mga pinagagamit maranggad sa small scale mining operations.
1: Si Bueno sa
0: makalihis ang apat na aldaw matapos mag-urulian ang mga internally displaced persons IDP sa indang respektibong lugar na nasa laog kan 6 km permanent danger zone PDC. Liwat na nagkupsit nin mahibog na abogi o liwat na nagkupsit ang mahibog na abo. Gikan sa ngudoy kan Bulkan Mayon kaasod ma. Basa na sa record kan Duisty P-Box and Ash Plume ang nangyari alasay stress nin banggimantang ang vulkana natatakluban nin maputing panganuron. Konsain, ang nag-alintutong abugikan sa vulkan na i-record sa monitoring center kan P-Box konsain ini ipinadpad kan paros pasiring sa northeasting party kan vulkan. Magigirumduman, ibinaba kan P-Box ang estado kan Bulkan gikan sa Alert Level 3 pasiring sa Alert Level 2 kanakaliis na Agosto 7, 2026. Konsain, Agosto 8, 2026 kan ipag-orden kan Gobyerno Provincial Canalbay ang decampment kan mga IDP sa mga evacuation centers kan siyudad nin Tabaco. Malilipot kamalig ginubatan asin siyudad kan ligaw. Alagad, igwang tugon na peligroso man giraray ang magbaray-basay sa laog kan 6 kilometer permanent danger zone.
1: Si Bueno sa King.
0: Ipinagrekomendar kan Committee on Laws, Rules and Oversight kan Sangguniang Panlalawigan kan Albay ang pagpasar ning resolusyon na matao ning otoridad kan Albay Governor Noel Rosal na pirmahan liwat ang renewal kan MOA o Memorandum of Agreement sa tahaw kan Gobyerno Provincial kan Albay asin Department of Environment and Natural Resources DENR Bicol. Ini po may kinaraman sa panibagong kasunduan para sa pagpapadagos kan pag-ataman, pagpundo asin operasyon kan Albay Park and Wildlife sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Sigon kay First District Board Member Attorney Sina Marie Onrubia de la Cruz na enot ng pinirmahan ang kasunduan kan taon 2004 para sa 10 taon asin. Pinalawig ang taon 2015 sundo 2025. Sa panibagong mga liwat na papalawigon nin 10 taon ang pagtatabangan kana Gobyerno Provincial Canalbay asin DNR initanganing ipagpadagos ang konserbasyon asin protection kan wildlife kasabay ana pag-rescue, rehabilitation asin pagpalibre sa mga hayop. Magigirubduman ang Albay Wildlife ang nagsiserbing para mientras na istaran kan mga na-rescuing hayop gikan sa bilog na Kabikulan.
1: Si Bueno sa
0: Marata. Taod-taod ang iba pa.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Tao po.
4: Ano po yun?
3: Ay! Ano po yun?
5: Bibili sana ako ng pampahid.
3: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
5: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
3: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Este, eto oh, Paulinement.
5: Paulinement?
3: Oo.
5: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
3: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang naman itong Paulinement. Para ako! Charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
5: Sikap mo?
3: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yan pananakit ng katawan mo.
5: Hirap din kasi ako makatulog.
3: Kakaisa sa akin?
5: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
3: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
5: Siyempre, para sa future natin.
3: Ay! O eto, kuno mo ito na lahat?
5: Hindi, isa lang.
3: Bakit isa lang?
5: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
3: ay,
5: isa lang.
3: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulinement.
5: Bakit naman?
3: Kasi sa Paulinement, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, dekalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
6: Imagine this, the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Juicy Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
7: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
9: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
10: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
9: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
10: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
11: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
9: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
12: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marahay na ba?

0: At ngayon sa ating mga balitang pambansa, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na critical ang problema sa basura na pangunahing dahilan ng matinding pagbaha sa Metro Manila, kaya hinikayat nito ang publiko na maging responsable sa pagtatapo ng basura. Kung hindi natin babaguhin ang ugali sa pagtatapo ng basura, patuloy na magbabara ang mga daluyan ng tubig at magdudulot ng pagbaha. Ayon po sa Pangulo, sa inspeksyon ng clearing at waste collection operation sa Jukno Pumping Station sa Pasay City, sinabi ng Pangulo na ang pagtutulungan ng national government, mga lokal na pamahalan at publiko ang solusyon dito. Nagtutulungan na anya ang DPWH at MMDA upang alisin ang mga basurang bumara sa mga daluyan ng tubig.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, ibinunyag ni dating Department of Public Works and Highways DPW Secretary Manuel Bunuan na bawat senador may committee chairmanship ay tumatanggap ng tinatawag na DPWH Leadership Fund na umaabot hanggang 1 bilyong piso, habang ang karaniwang alokasyon sa bawat senador ay 500 milyon. Ginawa ni Bunuan, mga katindugo, ng pahayag sa kanyang testimonya sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng kasong malversation ni dating senador Bong Revilla hinggil sa umano'y Gosta Flood Control Project sa Pandi, Bulacan.
2: Lato ba na yan?
0: Samantala, mga katindugon, sinabi ng House Prosecution Spokesperson na si Representative Sia Alunto Anyong kahapon na ang paglilipat ng confidential funds mula sa mga itinalagang Special Disbursing Officer SDO patungo sa ibang tao, kabilang ang mga miyembro ng security group ni Vice President Sara Duterte, ay malinaw na paglabag sa mga umiiral na patakaran. Sa imbestigasyon ng Kamara noong 2024, lumitaw na sina Colonel Raymond Dante Lacheca ng Vice Presidential Security and Protection Group at Colonel Dennis Nolasco, Security Officer na nakatalaga sa Department of Education DepEd, ang tumanggap at humawak ng confidential funds matapos itong ma-withdraw ng cash.
2: Lato ba na yan?
0: Samantala, naghain si Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change Chairperson Senador Rapi Tulfo ng resolusyon upang imbestigahan ang planong pagsilika hub sa New York Clark City, Capas, Tarlac sa gitna ng pangamba ng publiko hinggil sa posibleng epekto nito sa ekonomiya, kapaligiran, lipunan, teknolohiya at pambansang seguridad.
1: Si Bueno sa
0: Samantala, ibinunyag ni dating Department of Public Works and Highways DPW at Secretary Manuel Bunuan na kasama sina Senador Christopher Bongo at Ruben Padilla sa nagsumiti ng listahan ng infrastructure project sa kagawaran sa ilalim ng 24 na bilyong pisong leadership funds noong 2025. Sinabi ito ni Bunuan sa pagtistigo niya sa kasong malversation laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa akusado nitong kaugnay ng 72.8 milyong pisong ghost project sa Pandi, Bulacan. Ayon sa dating kalihim, ibinigay sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang listahan ng mga proyekto kung saan kabilang ang pangalan ni Nago at Padilla.
2: Pasaway ka! Tulaw ka!
0: Taod-taod, mga katindugon, ang iba pa, mga masiramon, iniksyonan ki Rubila Buda Amisal.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Missiles Rebellion.

0: Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Buna, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
4: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind. G to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitaon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
7: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
8: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
9: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
10: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital, o i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
11: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato. As Jaya and Shit Prices, makukuha ang gabos na kaipuhan, pag-abor and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, shipping material, box, 3, 4, 5 and 6, kabor, apo premium, spiral nga pintura, mga yero, coco lumber, good lowers, asin, pangul naman ang paymaya, kung sain, may cash in and GCash app, asin, magbayad, app, home credit, dako, ulun pang iba. Debit card. Indong i-home credit ang mga hardware materials sa baratong presyo. Presyo as in servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng Pulse Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City, Jaya Enterprises. Own in Manager, Twin Billion. Mag-tap sa 0908-813-10936-367-0616.
12: Jaya Enterprises.
13: Malsun pa si Buen Osa.

0: pala sa Iceland. Marata.
1: Si may buda, si
0: Madam Alma Bedes, ano, naka-ipos-ipos na lamang, nakasamusamo na lamang kang kinapan. Kay Lola Sining Marina, good morning. Kumusta tabi, Ma'am Ann, sa imong kabanggihon? Ano tabi, Ma'am Salve? Kari nag-i-enjoy ka na magkawat kan sa imong pababa. Kay Payjun, buda kay May Glo, burning dyan sa tramo. Barangay San Lorenzo. Kaya nakamuday kaming live ang account para sa yo. Tadek ko asusuld. Kun arin ansa mo yung dudut-duton digde. Iyo, kaya ang ginamit ko, digdi sa sakuyang account manong mani, pig live ko digde. So live producer, dahil po nag-asir. Kaya pig-contact mi so sa muyang eksperto, so expert sa IT. Paano lamang, siguro na overuse naman ang producer na iyan, ano? O, sabi ni Ta, magkarapi na po daa kita. Puminahit na, kada bis pagkaaga, titimplahan tulo sa kunimanong money green, 6-in-1, iya? Tapos, taod-taod ka iyan, mapahit naman kami kan, So, pig blend ni Manong Mani na halo-halong prutas. Uyug-uyugod mo, Ana.
1: Aragahan kami tuloy.
0: Marina, good morning kay Idol Principal Alice Lim. Nakonsiluhan si Madam Lim sa kuya. Nag-post siya ka na. So, magayuno na picture niya. Sabi ko, Idol! Pasubli aman ako ki 1,000. Kinaban! Kay Jeffrey Cabrinha, thank you so much for watching. Kay Winry Bercasubo, Marina, good morning po sa Saindo. Ano nga yung buwinan pahit mo ngunyan? O makaaram ang gabos na ngunyan aldaw, Agosto 13, mapuon ang selebrasyon kan Ghost Month. Igwa palan ka inimanong mani na mga guru Ghost Month. Ini po sa tradisyon kan mga Incheck. Ini ang ikapitong bulan para sa lunar calendar. Panahon kun sa inpig tutubudan na nagbubukas manong mani asin mga katindugon ang kinaban sa mga espirito. Tangani na ini, magbaray ba sa iyan? Kaya kamutabi na haloy nang dahil nagbibisita sa saindong mga mahal sa buhay na yao na dyan sa simenteryo, dahil na po nindo paghalato na sindaan magbisita sa indo, ta sigurado, gigirabuhan ka mo ka iyan o tibaan kung magkadirismayo ka mo. Pero, seriously speaking, ngunya na aldaw palan, August 13, sa tradisyon kan mga Chino, digdi nagpupuon ang pag-obserbar kan Ghost Month, mga katindugon. And then, pag-abot kan Agosto 27, pigaapod naman in the ining Hungry Ghost Festival, ikakinsing aldaw asin pigkukonsiderar ini mga katindugon na pinakamatinding pagrumdom. Yugu-yugun mo ang manong Jun na sa Peter. May Guru Ghost Festival palan. Ini talagang katatakutan ang ihihiras ka ini. Bako arog digdi sa satuya, sigabos na mga produktong pigkukonsumo niya to, na ginibuhan ki festival, gabos mga katindugo, nagmahal.
1: Si Dren Osa.
0: O ilingon mo, Tinapa Festival. Gurado na ang kilo kantina pa manong John dyan sa merkado, sobra 400. Sobra 400. Paano ginibuhan ki festival? Kwao festival. Susira dyan baga sa Santo Domingo, pinahit ki kwao festival. Gurado na ngunyan ang presyo kan kwao. Nasira.

0: 350, 400 mga katindugon. Indako sa nakon. Sumasiram na longganisa dyan sa ginubatan, taginibuhan man ki longganisa festival, nagmahal naman.
1: Si Bueno.
0: Pati nga ni so, paborito tabaga manong mani sa kamalig, na pinangat, ginibuhan ki festival, ngunyan ang sarong pinangat na nagbababa sa 40. Tig para giribuhan paano ki festival mga katindugon, si mga masiram na produkto na paborito niya to, pati na mga sira. Oh. Kan panahon ang kwaw, tiga, papanausan na dyan sa baybayon kan na Santo Domingo, mala nagpipilik-pilik pa ang sira, mga katindugon, pigdadarang na. Ngunyan, di ka na makadali ka yan, taginibuhan ki festival, kaya mahal na ang kilo, 350 mga katindugon, so mga magayon, So mga saradit-sadit, barato man. Iya, pero sa sakuyang obserbasyon, kanan mga sikat na produkto, ginibuhan ki festival, biyo mga katindugo na, naglalanto ang supresyo.
1: Si Bueno sa King.
0: Di iyo, Ghost Festival palan, puon ngo niya na Agosto 3. Oh, kaya di po kamo magalas, kundakol kamo dyan na mga mamamati-mati sa palibot, base sa tradisyon, mga katindugon kan mga intik, ini palan, di nagpupuo na ang kinabanag bukas, tangani itong mga akalag, itong mga espirito, magbaray basay, di po sa ibabaw kang kinabahan. Kaya di magpara, pasiring dyan sa mga madiklom na lugar, tatibaad kon, atakihon ka mo sa nervyos.
2: Pasaway ba?
0: Sabi ni Lulay, Gilay Buda ni Lulo Basi, utek. Kinaban nga yung istorya mo, an, pakaaga-aga, at anang iyo, pigigibo po ini sa, kuyan, sa China, iyo, isipon mong sa August 27, Hungry Ghost Festival. Grabe ano, inda ko sana kun, dahil ka mo ka inimamundo sa mga maarabot na aldaw kun mabiktima manangad ka mo ki katakot-takot na nervyo.
1: Si Bueno sa King.
0: 7 minutos na makalipas po ang alasays. An sa tuyang presidente na iritar? Pigilin ko so sa inyang paglakaw duman sa may party kan Paranaque. Nag-aaso ang talinga sa dagit. Yata nga binta na dagit ang presidente. Nailing niya mga katindugon so grabing basura sa tubig na nag-ralataw dahilan sa pagbaha, sa suysuy na pag-uran. Labi-labi talagang kapabayaan, buda ka usma ka.
2: Pasaway ka.
0: Igwa duman ki pasador, igwa ki, ano nga yung pasador buin? Supi nga gamit kan mga angki. Pasador kang kabuhaan mo. Plastic meat, styrofoam, iya ba ana? Buti plastic, sasikan, shampoo, ikahoy, mga dugi, gabus na. Talagang kapag kada inagbago kita mananggan, kan sa tuyang pahit, pagabot naman sa pag-dispose kan sa tuyang mga basura, babalikan man sana po kita kan environment, sigurado ko, kita man sana ang mabibiktima ka iyan. Kaya nga ni, ito kuta ng mga provision sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2001. Mga katindugon, konsunodon lang, maging aktibo, puun sa barangay. Kasi ang barangay, igwanin man dato na dapat igwapo kamo ni na komitiba Solid Waste Management Committee dyan sa barangay, mga katindugo, na iyo ang inkargado tanganing palakupon ang maray na bereta. Ano nga yabuhin na maray na bereta? Na tanganing mamantinir ang kalinigan sa palibot, kaipuhan mag-segregate.

tangani na maibitaran ang pagbunay kan mga lamok na nagdadarakan dengue na medyo durdakula ang kasungon yan sa probinsya kanalbay, dapat pirming malinig sa paagi mga katindugon kan. Ah, pagsegregate. Kapag kadain na talaga nin pakinabangan basura, iyo po iyan ang isabay sa material recovery facility o sa isisegregate tanganing duman sa MRF kukuanon ngunyan kan mga kolektor. Iya? Pero itong mga pwede pang ma-recycle, pwede pang mapakinabangan, aw, ipabakal na nindo. Magi pa lamang kwarta, ah, tas sabi baga, sa basura, iguanin kwarta. Minsan kitang naghihigo, sura, pirak. Pero si mga basuriro, ah, pag iguanan ning natipo na basura, ipakilo dyan kay Kagawad Sandi Balingbing o Kobako dyan kay dating Kagawad Alex Balingbing, pirak na. Manong mani. Kaya, kung sa tuyang ihilingon, daibuhon, kuwanin mga lugaris na nagbabaha, lalong-lalo na sa mga kaharungan, lalong-lalo na sa mga sentro o kapungulan kan panggugobyerno. Takadakla na beses, nagigibo ang mga local government unit nin declogging. Nagigibo sindanin maray-rahay na drainage system. Kundi paano lamang, ah, tapok digdi tapok duman, ang nadadalin niya to mga katindugon, gabos kita biktima nin kapabayaan. Maray na good morning kay Mayra Cordubo Serbuen. Pakibami teacher na Aldaw kan barangay 4 Basud Malilipot Albay. Ano tabi Madam Aracely Bilan? Dakol an sa tuyang preparasyon dyanta madaraman akong ikubang. Uyug-uyugan man. Oh, speaking of Madam, Madam, di man kita masyadong maging masiri sa satuyang mga estudyante. Ha? Bados pa naman si Madam. Di, Madam, pagparaarugon ka anta, maray ngani na aktibo ang satuyang estudyante. Pigkukuring kusing patindo, pigtapok pala ninduso, notebook so gamit. Ah, di mo aram tabi, Madam. An aki na iyan, so laminting aki. Aki man kan, maestra. Na dapat arog ka iyan, pigsasabot nin mahiwas, manong mani. Ah, pigsasabot as in piggigiyahan ng tama. Eh ba naman si Madam? Pigkukuring kusing. Ah? Tapos so notebook tinapok. Pagiriniklamo ka kan Madam, ah? Lalo kang mai-stress. Napaano man daw si Madam? Ano ha? Ano daw ang pigaagihan ni Madam? Ta sa atab na o sa lumbod na pag-iisip kan mga aki na maray ngani ta aktibo ta maray ngani na perming kuyan presente ang aki pero kapag ganagpadagos na garibaga pig kuyan pig si single out mo na sana Madam ang aki oho tibaan magkaiguayan ng konklusyon na de pa lang nga kikamugta ki mag magtukdo diyan sa eskwelahan nindo. De ngayon ning kamugta ki na magklase sa eskwelahan nindo. Dahil sipon mo grade 1 pa sana masiriun na mga katindugon pigsisirian na nin maray ang aki. Ah, maray nga ni na aktibo ang aki. Kung alimbawa nakakalampas, that's the time baga na we have to correct them. Pero bako na kukuring kusingon tapos ang gamit itatapok. Nag-aram nindo kung ano ang nadidevelop sa aki. Takot buda, dagit. Ah, sa satuya na mga paratukdo. Kita mga paratukdo, dapat mahiwas ang satuyang pisi sa pagsabot. Madam, ah, iya ba naman, makairak baga. Grade 1 ang aki. Maringani ta aktibo. Maringani manong manita. Uy, Madam, maturo.

0: katabi, nagtataramso ake. O, anong gusto niya to pala na maproducir na mga estudyante so tamimi, so dahil amang ki nagahangaw? Manong mani? Iya ba, Ana? Oy, madam, pag tagasalming po, tatibaad kon, sala ang direksyon kan sa tuyang pagsabot. Kita po bilang mga paratokdo, panduwang magurang, sa prinsipyo kan loko parintis, dapat mahiwas po ang sa tuyang pagsabot kasi lalong-lalo na duman sa mga pupil na nasa primary stage. Kaipuan po niya ito na palabaon ng PC. Madam, uy! Iya ba na pag riniklamo ka, lalo kang mai-stress dyan. Nakaabot na nga ni isa to. Ang gibo-gibo mo. Pero, kabaro kita, magkakuryan kita. Pagirumdum lang ang pahit ko. Sa indo. Pero kung na araw kayin itong aki, madisganar manong mani, mag-iriwal kita dyan. Hindi pwedeng araw kayin ang pahit niya to. Ta, nasa primary stage, kumbaga sa ano, nasa foundation, kuyan manong mani, nasa pundasyon pa sana, pag-develop kan foundation ability kan aki. Tapos, gari pigsisirian na po niya to, tatamili ngayang mahiro-hiro, tapos aktibuhunin maray, kuring-kusing digdi, kuring-kusing duman, tapos ang gamit pig tatapok, iyan ang mortal na kasalan, madam nanggan. Kapag dai po kamo nagbago ka yan, aabuton po nindo, ang sa indong pigahalat na kastigo, kapag nakaabot na iyan, mga katindugon sa iba. Sa satuya, nagpapagirumdum lang kita, tatibaad kun igwa kita ki pigaagihan man nakapigaduhan. Pero iyong ani iyan, kitang mga nasa gobyerno, mga katindugon kun igwa kita nin problema sa harong, pag-report po niya to sa satuyang mga opisina, lalong-lalo na para tukdo, aw day na po nindu pagdarahon. Lalong-lalo na kun day natangdanan.
1: Born Angelo Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Born Angen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development mindedness. We cater to children 4 years old. Play, learn together at Born Angen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bunbun, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Born Engen International Preschool. Where little minds, big dreams begin.

0: Ilimalinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang Neuro

0: kaagahon mo man pag-iriban niya to dyan sa San Jose National High School. Kay Jose Barciliano, sa mga taga-sugod, Barciliano family, Marina, good morning. Kay Idol, retired principal, Fernando Pandu Margalio. Kay Maria Corazon Buban, Maria Emma Bermondo Barba. Kay Manong Imbol, nakapag-desisyon na ako. Mga taga-barangay uno, si Imbol, nakapag-desisyon na po siya na madalagan. Pag-abot ka Nobyembre 2026. Kaya suportaran po niya to siya. Ano ngaya buwin ang dadalagano ni Imbol? Masabay po siya sa fan run. Paguna ko ngayang kinaban ka buwin. Oh. Paguna, kumakandidato na si Imbol, kagawad o kapitanda eh, masabay po siya sa fan run. Iyaw, sa November. Kay Jima Banyas Burser, oh, madam, kumusta si Ate Ems? Di baga nga niya, nag-i-enjoy na sa naman kan kati TikTok. Marina, good morning kay BFF. Kay Ma'am Eden Asyado Batalya, kan Sugod National High School. Ano, ikay, marata na ka mo dyan. Kay Dr. Ivan Camarse, si Sir Ivan gayod nasa Manila.
1: Malsun pa!
0: Kay Lilibet Alimanya, Marina, good morning man. Kay Kuyan, ano na, tabalik-balik na sana ka mo. Imelda Batalier, budak kay Imeri Kubo, sabi ni Usla Unon, mga katindugon, dyan nga ni ngaya, sa San Roque, tambakan basura dahil na re-resolviran, siguro ngaya inanon na dyan sa Kali, uminabot na si basura duman sa Manila. Kinaban. Oy, sa mga paratukdo, ano, ito bagang enot na resolusyon kan COMELEC na nagtataram igwaning expiration itong mga service credits na nakukuan niya to kung kita nagsiserve sa anuman na klase ning eleksyon, mapa barangay, mapa lokal, mapa nasyonal, di kita bagahara dito na lalong-lalo na si mga nagsiserve kada bis may eleksyon, ta bigla nagkaigwaning expiration. Sabi kan sa tuyang mga pag-iriba sa act, mga katindugon, nagi tayong matagumpay sa ating pakikipag daupang palad kay COMELEC Chairman Garcia. So nagpaluwas na mga katindugon nin formal na statement on COMELEC na nakabugtak digdi, COMELEC removes expiration on election service credits for teachers and government personnel. The newly resolved amendment eliminates the deadline or expiry of service credits earned during the election. The updated Section 5 now states that service credits for national and local elections, barangay and sangguniang kabataan elections, and other electoral exercises may be availed of at any time after the date of the election or electoral exercises. So dahil na po nin problema.
1: Si Bueno sa.
0: Dahil na magpara Arab cent iya ta. Gamitun sa naan mga araw ka iya na service credits kon igwaning emerhensya. So dahil nang gadma iibitaran na kaipuan po niya to na atindiran ang salud kan kapamilya. Salud niya to mismo gon di magamit niya to iyan. Ta kita baga sa Department of Education, kitang mga teacher, dahil po kita ki
2: na pa, basta na
0: Tigtao sa tunya para po mga katindugon sa siklib. Iyo, ang igualang ki siklib, itong arogan principal, igwa po iyan. Tapos so, ibang non-teaching personnel. Pero pagabot sa, kamo po, sa teaching, medyo day po kamo ka iyan. Iyo? Kaya dakul ang mga nagmamaut mag-serve kada igwang election, dahilan po sa service credits. Ang iba, tigagamit po yan sa pag-travel. Ngon yan, igwang wellness leave. Siyempre, minsan ang mga school head baga, mahiwas man ang pagsabot. Kapag katubod-tubod ang mga rason, lalong-lalo na kung sa salon, medyo exhausted na itong sa tuyang natipon. Mga saray-saray na service credits. And principal, kuyan man ang mga puso kayan, malumoy man, as in mahiwas ang pagsabot. Inyo po, dahil sana pag-abusuhon. 31 minutos na makalipas po ang alasays. Di kita naglalaom na sa baba presyo kan mga produktong petrolyo. Kasubagong aga na atab po kita digdi sa sentro kan Tabaco. An sa tuyang mga nakanguduyan, nakahuron, itong mga katindugon niya to na para habal-habal and so igwang tricycle na daing prangki sa mga katindugon. An pigigibo ninda, alas 9 nin banggi sa kapusinda dyan nagpupuesto sa may atubangan kan kuyan mga katindugon kay ining so mini park bagana ngunyan pano-pano naki para tsenda. Alas 9 nin banggi po sinda nagpapaaga tapig kukonsiderar maninda so mga may prangke sa buda matatalang sinda and ining mga para habal-habal ito bagang motorsiklo lang ang gamit. Di jaon sinda dyan, nagahalat ki pasahero. Narurumduman ninda kan panahon na hababa pa ang presyo kan kada litro kan produktong petrolyo. Dakul talaga ang nagpapamatanga. Dakul talaga mga katindugon ang nagwawaldas nin pirak sa mga aling-alingan. Kaya dakul po sindang customer. Pasiring sa Tiwi, pasiring sa Malinaw, pasiring sa Bacacay, Santo Domingo, minsan nga ni, pasiring pa sa Legazpi. Pero aram daw po nindo, nangunyan, may mga pagkakataon na zero ng God. Day po, ningkita. Pero nagtyaga sinda po on alas 9 ninbanggi, sundo ngunyan na maagahon. No people da asabi ninda, sampa. Mga katindugon. And na-timing pa na bulan ngunya nin Agosto. Ang bulan nin Agosto, base sa sakuyang nagimatan, duman sa sakuyang lola na nag-ataman sa kuya, pag bulan na Agosto ngayon noy, tingating, day maipaliwanag kung ano ang rason, kung yata taan bulan na Agosto, pigkukonsiderar na tingating. Pag sinabing tingating mga katindugon, difisilon hanapon ang pirak. Difisilon mga katindugon makakua ng trabaho. Sabayan pa mga katindugon kan paglantuag kan presyo kan mga produktong petrolo. Talagang bakilid ang ekonomiya. Sabi kan saro na kaulay ko, maski gura no ngayang paghigo sir, kung talaga ngayang dai ng God, di paano yan? Mauli ka mo. Bunay. Iyo. Tapa naman. Tapos na so sa muyang, kuyan, oras, digdi. Tangon niya na aldaw, iba naman ang maukupar ka ini. Kaya mga katindugon, ang pigtataram lang niya to, niya tataan mga ini, dai nakakasabay sa ayuda. Dai mga katindugon, na-identifikar para sa AHEX, para sa uplift. Inibagang uplift, bago ini.

0: na ang basihan, iyo po ang community-based monitoring system na ang nag-gibo, nag-provide, iyo po ang Philippine Statistics Authority. O daalangan man da iyan, ha? Natapurakan kan mga enumerator durante kan magkondusir mga katindugo ng survey. Napaano ito? Ha? Gusto nindong sabihon na sa paghabal-habalan mga ini, tada ini na-identifikar ng mga pubing tikoy?
1: Si Bueno.
0: O ano tabi? Sa mga local government unit, probinsya kan Albay, siyudad kan Tabanco, dahil po kita ning data, ha? Manungod sa numero kan mga nag-ahabal-habal, ta, saro man ining sektor mga katindugo na although, da abo niya to na illegalize, abo po niya tong maging legal ang sa indang operasyon, pero saro man ining sektor na nagkaigwaning oportunidad na maghanap buhay gamit po ang sa indang service na motorsiklo na parte man po kan sa tuyang constituentes na sa panahoning kapigaduhan dapat maninigo asin dapat mga katindugo na tabangan man ha? Ayuda digdi, ayuda duman ang kadakla na bes nagtataram ang iba de la mga ya senyor kita nakakasabay ha? De kita nakakasabay senyor sa mga ayuda pero pagabot sa kolikta permi kitang nadadamay.
2: Baila ko ba na yan?
0: Kinaban! Baan lamang kung igwaman kimag atindir lamang na aramon pira ang numero kan mga constituentes niya to sa mga local government unit na imbuelto sa paghabal-habal. Tangani po na ang ayuda maitao po talaga niya to duman sa mga nangangaipo lalong-lalo na direktang naaapiktaran kan paglanto agan presyo kan mga produktong petrolyo. Kaya
2: sana
0: pero tandaan po niya to sinda nagsisirbi man sinda nakakatabang man ta halimbawa sa mga bulod na parte bibihira naman ang mga jeepney tricycle minsan nagbuburak na nin maray na delikado man tibaad kun magkaigwaning rimalaso maiswide di dakul an mapipirwisyo kaya timely man na igwaning operasyon an mga habal-habal although sabi ko na nga ni dahil po niya to pinag-reconocer na legal ang operasyon pero whether we like it or not mga katindugon nakakatabang po si Sinda tangani na maghiro ang sa tuyang ekonomiya sa lugar. Tamaski puro pa, no? Itong igwanin mga tuyo digdi sa sentro, gustong mag-gastos digdi sa sentro na medyo alanganin ang lugar o di sa paagikan habal-habal nakakapasiring ninlibya, no? Sa sentro, as in, nagagastos kan sa iyang pirak na saro po iyan sa mga importanteng ingrediente tangani na padagos magtalibong ang kwarta digdi sa kapalibutan. Sabot!
1: Si Bueno sa King!
0: 39 minutos na makalipas po ang alasays. I-acknowledge giraray niya to ang sa tuyang mga paraan tabay. Kumusta ang sa tuyang kinaban si Madam gusto ng God mag-retirong amay. Ha? Eh, mag-retail, tabing igwanin trabaho.
3: Mahilig magbaili, nagdada.
0: Eh, mag-retail tulos, ha? Ani ba nga ni, ha? Maski sa insain na, nagdulok tangani sa naman na makakuaning trabaho, di malas mga katindugon, dahi nanggad na tatawaning oportunidad. Kita na, mga tultulman magtrabaho, ha? Day na kita mag-isip tulos na mag-resign. Sayang man ang serbisyo. Pero, ngaya buinong lapakan ka kung igwaman sa naning negosyo, Igwa mga katindugon ki marayrahay na hanap buhay. O padyangkis tabayin, pabati man po sa Bisin family, kan puro kuno binitayan, malilipot almay. Kumusta man ang income, kumusta man ang monetization ni Meta, padyangkis tabayin. Kay Mark Anthony Bisin, marina good morning, pabati po sa classmate ko, ngunyan, iyo, Elena Briungos, marina good morning po ma'am. Ah, kita po na mga senior citizen na dahil po niya to paglingawan na magkarigo suro aldaw buda magpahamot. Buha ka ngaya boy ay tanganing mahaloy-aloy kita sa kinabahan dahil magpara consumer dahil ka ngaya kaanbuin mag-consumer na gusto mong mamahaura ka man kipamahawan, ah, gusto mong magbakal din masiram na pagkaon ura ka man pirak. Taday man ako natatawan kan social pension, doon ako nalungkot, mga katindogon. Sabi ni Paitome,
4: doon ako nalungkot. Basta
0: San Miguel, sa San Miguel nga ni, garo may bas-bas pa ang LGU sa mga naghahabal-habal. O di okay niyan. Dapat magsunod sinda sa panungdan, ah, duman sa mga guidelines. Kaya, mas maray na pigbas-basan ka mo. Gustong sabihon, ang sa indong operasyon, gari sa paagi na kamo pig-reconocer, gari ngaya igwaman ki legal personality naman kamo. Pero, just the same, we have to follow the rules and regulations para libyano sa naan sa tuyang paghanap buhay. Ano tabi la, boy? Ang transaksyon palan sa bulong sa mga local government unit sa iba. Sa iba, tabako man gabos, 50%. Ano nga yaboy na gusto mong 50%? Alimbawa, daw mga katindugon, ta ini, hearsay ini, ta daiman kita kinapapatunayan. Opo. Pero, kung totoo ini, duro difícil talaga ang kamugtakan niya to. I-imagine, 50%? Of the allocation para sa bulong napapaduman sa bulsa ni yon. Alimbawa sang gatosang budget, gusto mong sabihin so 50 sana ang ibabakal kan bulong, so 50 ya o naduman sa politex. Lalo na ngayabuin o kung ang nagtatransaksyon pigsa sa lubot kantugang mansana.
5: Pasaway ka.
0: Sa akalakubanayan. Inaban palan, ano ha? Sana dahil manininang nangyayari sa indong lugar na 50% ang kickback sa allocation sa bulong, mas nangangana pa kung ang nagtatransaksyon tugang. Na ini. Kinaban kita. Mafista na po sir sa San Lorenzo. Si Madam Tuna ang maluto kay rimati naman ini. Duma naman palan kita kimanong Richard Montales. Anong aldaw nga ni ang pista? Diyan alilibong ako. Ta si Madam Idna Builla, ang imbitasyon sa kuya 16. Ito palang third Saturday of August and fiesta. Di 15. Inimbitaran man ako ni Madam Idna 16. Maano ako dyan? Mahugas Madam Idna. Kinaway ka kaya buwin. Maray ka ni tabing imbitaran kang lapakan ka. Ay kinaba. Ang problema dyan sa abal. Kadaklan dyan. Daing lisensya. Ay yan ang problema. Dapat mawalan maghabal-habal na daing lisensya. Buda rehistro. Kaya illegal na nga ni trabaho. Ninda, illegal pahabal. Ninda, pati driver, illegal. Puros illegal. Kaya dahil dapat na pagdugutan.
1: si Buen Oso ang King.
0: Thank you so much sa satuyang mga mabuot na sponsor sa Dinil Bakery kay Madam Gina ng sa Barsaga Eatery, muna Inting Barber Shop and Salon kay Ate Beth Barsaga. Sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Busboy, muna Madam Girlie Meya. Thank you so much man sa Adam Laclau di Shop kay Sir Nards Mambing kay Lian Calmada. Thank you so much man sa Tabaco Color Mix Paint Center. Gabus na klase nin pintura. Ay wasin na. Color na kurso na. Ay patimpla po nin daw sa Tabaco Color Mix Paint Center. Para na good morning kay Boss Nistor Buda, Madam Helen Berwenga. So much man kay Tabaco City Council Rinner Bur, si tunay na amigo kagawad sa pag-asenso.
1: Si Buen Osa King.
0: Sa pangaran ni Duga Boss, naparakos nagtitiwala digdi sa 91.3 News FM, lalo na sa programa. Sa manong money, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. O si Buen O tindugon pa
3: Buda sa pag-abati.
5: One Radio.
6: You're listening to One Radio
7: News FM.
8: Tindugo na sa buong Bicolandia.
9: Ito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
10: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Ha? Siyempre, Best Cafe na lagi nating ipinagmamalaki. Ha? Proud na proud tayo dahil ito po ay original Filipino product na umani ng maraming gawad, ng maraming award bilang pinakamahusay galing na herbal na kape sa atin. Kapag ito ang kinakape mo ha, doon sa mga taong nagkakape, mahilig magkape, eh talagang masusulit ang iyong pagkakape kasi sa aroma pa lang, sa lasa pa lang, marerelax ka na, panalo ka na, tanggal na agad ang stress mo ha. Eh lalo na pagdating sa benepisyo ng mga sangkap, ano, yung tulong sa kalusugan. Eh pati yung presyo mga ka-wellness, panalong-panalo ka kasi kahit nagmahalan na po yung ibang mga herbal na kape, ano, eh ang Best Cafe na natili po sa dati niyang presyo, ano? Kaming taon na po na hindi nagbago ang presyo ng Best Cafe, presyong makatao para sa lahat ng Pilipino, ha? Siyempre, ang Best Cafe, apat na nandyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na ito, ha? 12 taon mahigit na na nangunguna, namamayagpag minamahal ng ating mga kababayan sa dami ng natulungan, ano? Sa dami na nagkagusto po rin Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. E may nilabas pa tayo na lalong matindi, mas lalong pinarami ang sangkap, mas lalong pinasarap, para mas lalo kang makinabang. Yan naman ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din yung paborito ng mga mag-asawa, ha? Maliban kasi sa napakasarap nito as black coffee, yung mga ingredients nito napakalaking tulong lalo sa mga taong nagkakaedad na. Eh syempre tulong pa para magbigay ng extra sa mga taong nagkakaedad na. Eh syempre tulong pa para magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang gana, ha, extra

0: halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigkay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sabi ko, yung sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na kung umiinom ng Best Cafe, talagang masasabi ko the best talaga ang Best Cafe.
1: Dito na tayo sa the best na kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay bibigyan ko kayo ng mga karagdagan at updated na kaalaman kung gaano po kalaki ang negatibong epekto ng paggamit, yung sobrang paggamit ng gadgets, yung epekto niya sa kalusugan, epekto sa isipan, bata man o matanda, mga ka-wellness, okay? Kaya huwag kayong lulubay, huwag kayong aalis sa programang ito, pero bago po talakayin yan, mga ka-wellness, bago nyo tutukan yung pagtalakay ko, syempre, isang negatibong epekto ng gadgets, alam na po natin, ay sa mata. Ano po, mga ka-wellness, talagang magdudulot yan na negatibong epekto sa mata, lalo na kung masyadong bata pa ay nahihilig na po sa gadgets. Ha? Meron tayong mga produkto na tulong para sa pag-aalaga po ng ating mga mata. Syempre, doon sa mga medyo may edad na, yung hindi na po teenagers, uminom kayo ng 1 capsule a day ng Best Caps Minerals Food Supplement. Dahil ang mga minerals nito, tulong sa ating kalusugan, maging sa ating mga mata, maalagaan ang magandang kalusugan at kondisyon ng ating mga mata. Ha? Best Caps Minerals Food Supplement. At sa mga bata naman, napakalaking tulong ng Best Juice Brand 10-in-1+1 dahil ang mga sangkap nito na purong katas ng mga gulay at prutas, napakaganda sa kalusugan ng mga bata, actually kahit ng mga matanda, pero isang tulong nito ay ang magandang resulta sa mata ng tao, okay? Kaya nga ang Best Juice Brand 10-in-1+1 na pili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas, ha? At ang isang sachet nito, litro pack na, pambuong pamilya na, 28 pesos lang, mga ka-wellness.
3: Ikaw ba ay sakitin? Malamang, ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
4: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: Alright, eto na yung pagtalakay po natin. Gaano ho ba karami ang negatibong epekto ng sobrang paggamit ng gadgets, man, computers or tablets, lalo na po sa mga masyadong bata pa ay nagsisimula na pong ma-addict sa mga gadgets na yan. Kung nga kanina, yung vision problems. Dahil pagtingin o pagtutok sa mga screens, sa maraming oras, nagdudulot po yan ng pagkapagod, pagkatuyo, nung atin, madidevelop na yung mga tao later on, magiging nearsighted na lang, maliwanag ang paningin nila sa malapit. Pero sa malayo, blurred na o malabo, mga ka-wellness, ha? Maliban dyan, syempre, hindi maiwasan na kapag gumagamit ka ng gadget, medyo nakayuko ka, Kumbaga, yung position mo ay hindi maganda. Kukos po yan ng pananakit ng leeg, ng balikat, tsaka ng likod. Kaya huwag kayong magtaka, no? Yung mga tao ngayon, lagi nagre-reklamo na ang sakit ng leeg ko, ang sakit ng balikat ko, ng likod ko. Mga ka-wellness, halos lahat kasi ng tao ngayon magamit po ng gadgets at hindi lang po. Yan ang isa sa pangunahing dahilan ng pananakit ng leeg, ng mga balikat, at ng likod. Ano? Maging yung tinatawag na text thumb, ano po, yung ating hinlalaki, ano, mararamdaman nyo, lagi sumasakit, namamanhi, wellness, ano-ano lang, ayun, pipindot po yan ng mga gadgets, mga ka-wellness. At gaya ng lagi kong binabanggit, yung pagtingin po sa gadget, sa cellphone, sa tablet, halimbawa po mga ka-wellness, yan po ay nag-i-interfere sa melatonin production. Kaya mas mahirap makatulog yung mga taong nakatutok sa cellphone, sa mga gadgets. Maaring makakatulog sila gamit ang cellphone, gadgets nila, pero nagigising din silang paulit-ulit sa buong magdamag, mga ka-wellness. Yan ang pangunahing dahilan, yung grabing pagtutok, ano po, dyan sa mga cellphones, mga ka-wellness. Kaya dapat ay kontrolin ang paggamit ng gadgets, lalo na sa mga masyadong bata, kasi makakasanayan po nila eh. Hanggang bandang uli, addict na po sila dyan. Hindi nyo na po basta-basta mapagsasabihan, ano po, mga ka-wellness. O marami pang kaalaman na sa aking pagbabalik, mga ka-wellness.
6: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
7: Era Charcoal Soap detoxify, cleanse, platinum, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: All right, oh, bago ko patalakayin yung ibang negatibong epekto ng mga gadgets, nais kong muling ipakilala sa inyo ang Dr. M's Amazing Tea. Nagsasangkap po ito ng luya, turmeric at stevia, ang isang tibag timplado na masarap na isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Ang mga sangkap nito, mga ka-wellness, tulong sa pag-alis, ano, pagpuksa ng mga pananakit, pamamaga ng katawan, na maari nga pong yung nagdudulot dyan ay sobrang paggamit ng gadgets. Tulong din ito para gumanda ang blood circulation, para sumarap ang tulog mo, makontra yung negatibong epekto ng sobrang paggamit ng gadgets. Ang Dr. M's Amazing Tea, ha, napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand, pinaka-pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa.
8: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
9: Ang Dr. M's Amazing Tea.
8: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Alright, tuloy-tuloy po tayo, ha. Ang weight gain, ano, mga ka-wellness, o yung pagkakaroon ng sobrang timbang, pagiging overweight at obese, ay pwedeng magmula din yan sa sobrang paggamit ng gadgets. Lalo na sa mga bata, syempre nakatutok na lamang sa gadgets, nakaupo na lamang, walang masyadong physical activity. Kaya naman yung mga bata ngayon nagiging masak dahil hindi na sila nakakapaglaro ng physical games dahil nakatutok na lamang po sa gadgets, mga ka-wellness. Maging sa mga matanda, wala nang masyadong exercise kasi yung panahon nauubos na po sa gadgets. Pero maliban dyan, yung mood disorders, yung masyadong matagal na paggamit po, ano, ng mga gadgets, mga ka-wellness, ayon sa mga pag-aaral, nalilink po yan sa symptoms ng anxiety, depression, tsaka yung mood swings na tinatawag, yung pabago-bago na mood, lalo na po sa mga bata. Minsan masiyahin, minsan mainisin, minsan malulungkutin, ano, minsan nangihina at walang ganang kumilos, ha? Tsaka syempre yung addiction and focus, ano, yung mga laro, ano, yung mga gaming apps, yung mga reward loops sa social media, ay nagko-cause po yan ng hyper-aroused brain. Ibig sabihin, masyadong nagiging active yung brain.

0: nauuwi po sa shortened attention spans. Kaya pagwas na kinakausap mo o kaya nag-aaral sila, naiinip sila dahil gusto nila yung masyadong hyperactive yung brain nila dahil nasasanay mga laro, ano po, sa mga gadgets, mga ka-wellness. Maging yung social isolation, yung mga taong nahihilig sa gadgets, laging nagkukulong sa mga kwarto, walang masyadong kinakausap, ano po. Kaya nagre-resulta po yan sa pakiramdam nila, lagi silang malungkot, so wala silang masyadong kaibigan, nadidecline yung social skills nila. Naku, lalaki po silang ano, yung lagi na lang pong malungkutin, ano, parang pakiramdam nila, napakahirap mabuhay, malungkot mabuhay, mga ka-wellness, wala silang masyadong kinakausap.
1: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Okay, mga ka-wellness, ha? O ito pa, karagdagang mga negatibong epekto, yung developmental delays. Ayon sa mga pag-aaral, yung sobrang paggamit ng gadgets, lalo sa sobrang mga bata, ano, ay lumalaki sila na medyo mahina yung kanilang ano, memorya, yung kanilang talino ay humihina, yung paggamit ng mga language, mga ka-wellness. Yung iba, hindi na nga marunong mag-Tagalog eh. Maging yung emotional development na di-delay. At yung mga behavioral issues, mga ka-wellness, ano, minsan masyadong nagiging aggressive, minsan masyadong nagiging pikunin, magagalitin, kasi yun nga po yung nagiging impluensya ng mga gadgets sa mga bata. Kaya mga ka-wellness, kontrolin ang paggamit ng gadgets, maging matandaman, lalo na po sa mga bata. Magbigay lamang ng tamang oras, ng saktong haba ng oras ng paggamit po ng gadgets. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
6: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
4: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
7: On the road again.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, asin hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps,

0: Sweet Grazette. Dine with us at Mauritius Front. Capture memories with our photo shoot session service. Around relax with our accommodations. Complete with private cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City at Casa Veramore. We make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fesh, hindi ako.
5: Makidistro.
6: Ferong walat.
7: At parang batang-bata
6: dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples! Hello, admirers! Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
9: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
10: Ako si Salvador.
11: Sa gabi ay...
12: Si Salvi na. Malagyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
9: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Bukan mo na. Likewise, skincare pH. Para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
14: Kawai and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Ang programang inihatod sa Endok and Botardo GCash. Mantinidong 8 pesos per 1K. Cash in or cash out kan sa Endang mga GCash. Bisitaw lang sa Endang branch dyan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Kinale, Tabaco City. Ground floor, Chow Palace, Tabaco City. San Jose, Malilipot Albay. Centro, Malilipot Albay. San Isidro, Ilawod, Malilipot Albay. Borok 4, San Lorenzo, Pab Road, San Jose City. May problema ka mo sa Endong GCash? Magdulok sa natabi through Messenger kay Miss Gen Botardo.
3: Rasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng mandadango. Parada 30. Parada 30. Bareta international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Yaw na ang sa indong driver. Asin tagapagbarada. Parada News Director. Parada 30. Parada 30. Larga. Sa One Radio.

0: 1.3 News FM
1: Barrada 30.
0: Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30. Parada lokal.
0: Parada 30.
2: Diyos maray, napagkagabi ko lang dyan yung natabian parada kan sa tuyang mga barata ang unyang pong aldawin in Miyerkules sa 13 kan Agosto taon 2026. Kaibahan tatabi sa pagatudkan mga barata sa Technical Department si Manny Almuguera.
1: Parada 30.
2: Ako man tabi si Ed Bordeo San Saindong, tagapagatud Barreta. Ngunyan sa mga detalye sa kinakan sa tuyang mga Barreta.
1: Barada 30!
2: Inutunta ang update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon.
1: Barada 30!
2: Ipighayag kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na padagos sa makaka-eksperyensya din mga pag-uran ang nagkakapir ang party kan Luzon ngunyan na Webes, Agosto 13, taon 2026. Uli ni sa southwest monsoon o habagat. Pinaglalauman ang paminsan-minsan ng mga pag-uran sa may party kan Zambales asin sa Bataan. Mapanganuro na kalangitan, igwaning kalat-kalat ng mga pag-uran asin thunderstorms ang ma-experiensyan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Memaropa asin sa ibang party kan Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique, Capiz. Dahilan po yan sa epekto kan habagat. Sa ibang party kan Luzon, magiging mapanganuron sagkot sa mapanganuron man ang kalangitan na igwang isolated ng mga pag-uran. Sa Mindanao, asin sa ibang party kan Visayas, pinaglalauman man ang mapanganuron sagkot sa mapanganuron ng kalangitan na igwang man isolated ng mga pag-uran or thunderstorms, huli yan sa localized thunderstorms. Mientras tanto, padagos po ang pagmonitor kan PAGASA sa Tropical Storm Nangka. Nasa luwas pa kan Philippine Area of Responsibility. Alas 7:17 na nin pagkaaga. Matapos sa sayumahan kan mga nakaaging bulan ang pinadarang canopy kan LGU sa NFP Warehouse. Sudma, liwat girare nagpadaraning apat na canopy sa si Mayor Ray Bragais nganit na magamit na sirungan kan mga parabakal ni BBM Rice. Ang lakdang na inirisulta kan mga reklamong haloy ng pigpaabot sa media kan mga parabakal ni bagas na halos urual daw nagsasakripisyo kang init na sinuran sa pilahan sa luwas kan NFP Warehouse sa Tabaco City. Sa sarong press conference kan Dunes, sinabi ni Mayor Ray na dai nakikipag-kooperar sa LGU and NFA buda FDI sa ibong kan mga lakdang na pinagigibok kang LGU nga nina makatabang na mapagian ang problema sa pagbakal nin bagas. Sigun sa alkalde, matapos ang press con, tulos na nakipag-koordinar sa sayang opisina ang NFA as an FDI asin napagkasunduan ang liwat na pagbubugtak nin mga canopy sa compound can warehouse. Telen kani, makaska sa nagpadaraning apat na canopy sa alkalde, mantang ang mga tukawan na gagamiton, sisimbago naman kan NFA buda kan FDI. Nin bagong schedule kan mga benepisyaryo kan BBM Rice na pwedeng magbakal sa pinagtalaan na aldaw. Sa aldaw ni Lunes, nakaschedule ang mga senior citizen. Martes, ang mga PWD asin ang solo parent. Miyerkules, ang mga 4Ps. Webes, ngunyan ini, mga padjak, tricycle, jeepney driver asin mga minimum wage earner kasabay ang mga teaching asin non-teaching personnel asin pagbiyernes. Ang mga farmers asin ang mga fisher box.
1: Parada 30!
2: Sagkod sa kunyan, dai pa po magagamit ang 54 classrooms. Sagkod sa dai na kukumpleto ang mga na pinagahangad kan Bureau for Protection dyan sa Tabaco National High School. Sigon kay Mayor Ray Bragaisa sa sarong press conference na nagahalanta ang sa iyang opisina ni mga dokumento hali sa 1st Engineering District kan DPWH buda sa opisina kan DepEd kumpiraan magagasto sa pigahagad na wet standpipe system. Ining wet standpipe system sarong pressurized na linya ng tubig na nakakabit sa laog kanhalangkaw na building na importanteng gamit sa operasyon kan mga bombero in kaso iguan ng kasulo. Halos sarong bulan ang naghalat ang opisina ni Mayor Ray sa mga dokumentong sa iyang pigahagad na magiging basihan man kan alkalde sa paghahanap ng solusyon alagad sa kudsang unyan.

0: na wara pa kay aksyon ang duwang ahensya kan gobyerno, ang DepEd asid ang DPWH First Engineering District.
1: Barada 30. Barada 30.
0: Nanaon ng tigdi 2,000 na fuel assistance ang lokal na gobyerno kan Albay sa mga paraoma para sisira driver kan public utility jeepney mga tricycle driver digdi sa Tabaco City. Pinagsagibo ang distribusyon kanakalis na Agosto 11 sa paagi ni kan Provincial Social Welfare and Development sa lindong kan assistance to individuals in crisis situation o AHICS program. Sigon sa Provincial Agriculture Office, obeto kan ayuda na mabawasan ang epekto kan padagos na oil crisis na dakula ang epekto sa kabuhayan asin rural down na income kana sa sektor kan agrikultura, mga parasisira asin transportasyon. Ang programa ini pinagsagibo sa pamamayo ni Governor Noel E. Rosal, katuwang ang sanggunian panlalawigan kanalbay. Alas 7:21 na po nin pagkaaga. Aktibo ang mga programa kan lokal na gobyerno kan Legazpi City sa paglaban sa dengue sa syudad. Kaibahan sa mga pinagsasagibong laklang ang pagsasagibo ng fogging. Sigon kay Legazpi City Mayor Isham Ismail, nan paglaban sa naunambitan ng helang ang party kan social responsibility kan lambang namamanuan. Paliwanag kini na kinakaipo na mahali o malinigan ang mga nakatambak na tubig na pigistaran kad mga kitikiti. Huli kay ini hinagad kan alkalde ang kooperasyon kan mga namamanuan asin kan barangay health workers nga ni na mapangatamanan ang salud kan publiko kontra sa dengue.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Ipigpresentar sa media ni Presidential Legislative Liaison Officer Secretary Dr. Joey Sarte Salceda ang sa iyang bilog na suporta sa mga plano kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Adrian Salceda na pakusugon ang connectivity as in economic zone sa 3rd District and Provincia ang Albay West Coast sa rosana sa mga targeta para maging economic hub kan distrito. Sigun kay Salceda, matabang siya ngani na magkaigwa nin mas accessible na access roads sa pasiring sa Pantaw Port para sa planong magkaigwa nin containerization asin ang pagpapakusog kan mga dagdag na farm to market roads. Ipigbubusod man nina ang Masarawag flood mitigation system ngani malikayan ang pagbaha sa barangay Masarawag sa Banuaan kan Ginabatan Albay. Alas 7:23, ganaan ang sarong 48 anyos na lalaki matapos subot ang saksakon kan sa iyang kainuman bandang alas 10:30 ng banggi kan nakalis na Agosto 11 sa Purok 6 Barangay Anislag, Daraga Albay. Tulos na nagresponde ang tawuhan kan Daraga Municipal Police Station matapos na ma-report ang insidente. Pagabot sa lugar, nahilinga ka mga otoridad ang biktima na nakahandusay asin may tama ning saksak sa walang party kan kilikili. Sa rindong kan eksaminasyon kan nagresponding medical team duman sa lawas kan biktima, wara na ini ni mga vital signs. Minidbid ang biktima na sarong 53 anyos na barbero, residente ng Puro 4, Barangay San Ramon sa Daraga Albay. Voluntaryo man na nag-surrender sa mga otoridad ng suspect na presenting nasa custody na kan PNP. Sarong 53 anyos sa paraoman, residente man ng Puro 3, Barangay Bayon sa Daraga Albay. Base sa inisyal na investigasyon, magkaibahan na nag-iinuman ang biktima sinin suspect sa sarong compound duman sa luna bago nangyari ang insidente. Sigon sa payag kan suspect, nabuyong ang biktima asin na naging maribok sagod sa maging rason. Tangani siya masingkog asin matumba. Sinabi kan suspect na nagbalo subot siyang saksakon o binalo siyang saksakon kan biktima gamit ang sarong kutsilyo. Sirigman na kontrol subot niya na unabitan ng kutsilyo asin digi niya sinaksak ang biktima. Pinagtunan doon pa kan suspect ng kutsilyo ang darakan biktima. Matapos ang insidente, kusang buta nagsurrender ang suspect sa sarong barangay Kagawad kay bahan ang kutsilyo na sinasabing ginamit sa pananaksak. Padagos ang investigasyon kan PNP nga linawon ang bilog na pangyayari asin maraman manangad kung si Isay ang nagpun kan kariribukan.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Ang presyo kan bagas, mga produktong pang-agrikultura dahil pinaglalauman na malangkaw. Sigun yan sa Department of Agriculture.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Lenny Raffy Sara Aimee dukot na sa 2028 presidential race. Sigun po yan sa survey.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Sara Duterte Spypand swak sa party as in Pamasko.
1: Parada 30.
0: Yan as in ang iba pang mga bareta. Masunod na.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
3: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
4: Classes begin August 10th.
5: Win!

0: sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital, o i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
4: Boss Herbal Capsule,
3: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Alas 7.32 in pagkaga, padagos kita sa iba pang detalyas kan sa tuyang mga bareta. Nagtutubod sa Albay, Gobernador Noel E. Rosal
9: na kayang makuha kang probinsya ang target na 100% renewable energy pag-abot kang taong 2030. Dinuli sa dakulang potensyal kainis sa wind as in solar power. Sinabi ni Rosal na pwede na maging clean energy hub ang probinsya, partikular sa Ligao City, Libon as in sa Piedran, na hiling subuot na may dakulang potensyal para sa wind as in solar power development. Mabot subuot sa 300 megawatts ang pwede na makrear ka mga planong wind turbines sa mga lugar na ini, mas doble sa pinagkakarkulong 120 megawatts na pangaipuan kan probinsya. Pinagtawanan doon kan gobernador na importante ang pagtatarabangan kan gobyerno sa pribadong sektor ngani pakusugon ang energy security, makrear ni mga green jobs as in maibusol ang malinig as in sustainable pag-uswag kan probinsya.
10: Parada 30! Parada 30!
9: Ang tamang oras, alas 7:20-33 nin pagkaga.
10: Parada 30! Parada 30!
9: Mga detalyes kan mga baretang nasyonal.
10: Parada 30! Parada 30! Baretang nasyonal!
9: Wara subuot na pinaglalaw manadakulang pagiro sa presyo ka mga produktong pang-agrikultura. Kasunod ini kan pirang aldaw. Narautin panahon huli kan habagat na Bagyong Luis sa sin Bagyong Maymay, sigon sa Department of Agriculture. Sigon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, pikakarkulog nasa 4,500 metric tons sa anawarang gusi kumpara kan taong o taon na produksyon na 20 million na metric tons. Sinaysay ni de Mesa na maabot sa 197 milyones ang danyo sa sektor kan agrikultura na kausakan manlaylay na rautin panahon. Panginot na naapektaran ang paroy na igwan ng 143 milyones pesos na danyos. Mga gulayon na nasa 300 milyon as in ang irigasyon na 15.8 milyon pesos. Sigun ki de Mesa, punisir pang makabawi sa produksyon huli sa 6,700 hektaryang daga na nidistroso, 5,700 hektarya ang ditsa nang nadistroso.
10: Parada 30! Parada 30!
9: Ginamit subot kan Office of the Vice President ang saindang confidential funds sa mga Christmas event. Gift giving, tree planting, as in iba pang aktibidad na eday pinagtutugutan sa regulasyon kan gobyerno sigon sa testimonya kang State Auditor kan Commission on Audit sa nagpapadagos sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kan Martes, Agosto 11. Ginibo ni Co-State Auditor Sailin Del Campo ang pahayaga matapos na haputon ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capuna na reviewon ang listahan kan mga aktividad kan Office of the Vice President konsen ginamit subuot ang confidential fund. Kasabay sa ipiglistang aktividad ang Christmas event sa Happyland Tondo. Sarupang Christmas

0: Christmas activity kansendang Extension Office sa Tondo. Sarong Thanksgiving as in update meeting sa Tricycle Operators Group. Tree planting, distribution kan mga wheelchair, pananaw ng regalo o silang medical missions. Sigon kay Del Campo, ang mga siring na aktibidad ay subot dapat gastuson kan confidential funds sa lindong kan joint circular number 2015-01. Pigapot pagrari ni Kapunan kung ang Christmas activities, replanting, gift-giving as iniba pang event. Nakalista sa dokumento kan OBP na pinagtutugutan sa regulasyon kang gobyerno. As in ang simbag ni Del Campo na daini pigtutugutan. Kinusyon man kan auditor ang simblag na problema sa pecha kan mga aktibidad. Nagkakapera sa mga aktibidad ginibo poon Disyembre 13 sa 18 pero ang sakop sa nakan cash advance poon Disyembre 21 sa 30 iuno. Sinabi ni Del Campo na dahil po pwedeng i-pre o ipa-reimburse ang ginastos bago mag-abot ang petsa kan Disyembre 21 kan magluwas ang cash advance. Dahilan sa lindong kan joint circular and confidential fund dahil po pwedeng gamiton sa reimbursement. Dahilan sa co-findings nagresulta ini sa 73.287 million pesos na notice of disallowance na pinagpaluwas kan Intelligence and Confidential Funds Audit Office o kaya IGPAW kan Commission on Audit. Ang testimonya ni Del Campo bilang parte kan ebidensya kan prosekusyon manungod sa paggastos kan confidential fund sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Barada 30. Ultimo sa detalye kan mga baratang nasyonal. Tabla na sa hypothetical matchup para sa 2028 presidential election. Ang tambalang Naga City Mayor Lenny Robredo as in Senator Rapi Tulpo laban sa tandem ni the Vice President Sara Duterte as in Senator Aimee Marcos. Base ini sa tugon ng Masa Survey kan Octa Research. Sa survey na pinagsagibo kan nakalis na Hulyo 4 sa Good 11, 45% ang nagsasabing ibuboto ninda si Robredo bilang presidente as in si Tulpo bilang vice-presidente. Mantang 42% man ang pabor kay Duterte bilang presidente as in si Marcos o Aimee Marcos bilang vice-presidente. Dahilan sa nasa 3 punto sana ang diferensya, laugini sa margin of error na positive 3, negative, positive and negative 3 percentage points. Kaya may kukonsiderar na statistical tie. Kan mayong survey nakakuaning 44% ang tambalang Robredo Tulpo kumpara sa 40% kan Duterte Marcos. Bagkusog ang Robredo Tulpo sa NCR na nakakuaning 56% as in sa balance Luzon ay guwaning 61% mantang dominado man kan Duterte Marcos ang Mindanao na guwaning 90%. Sa socio-economic classes nakuha kan Robredo Tulpo tandem ang 48% sa Class D, 41% sa Class ABC as in 33% sa Class E mantang nakuha ka ang pinakang halangkaw na puntos kan Duterte Marcos sa Class E na iguaning 53%, Class D 41% as in Class ABC nakakuha nin 37%.
1: Parada 30.
0: Ang tamang oras sa 7:39 na po nin pagkaaga pasiring nakita sa Lotto Result. Naatod sa Sendokan kaping may maray na result sa salud nin tao. Ang Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black as in ang Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po yan mababa kalindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Makilistakan mga numero sa 655 Grand Lotto uya tabi ang winning number combination in any order. 53, 36, 21, 8, 46, as in 43 ang jackpot prize. Nagabot na tabi sa 128,414,048.39 pesos. Pero wala pa dyan kinanggagana. Sa 645 Mega Lotto, uya po ang winning number combination. 25, 37, 11, 26, 2, as in 22 ang jackpot prize, 15 million pesos. Wara pa gana kaya pag-irong atugang din agad po ipaglaom sa swerte at sa indong kapalaran. Magigos as in magtyaga, tangan inaw masenso ang buhay. Ang Lotto Result, tatudiyan sa indokan kapeng may maray na result sa saludin tao. Best kapi gobl, kapi green, si herbal mix. Gabos tabi iyan, mababa kalindo sa mga butika as in sa mga supermarket nationwide. Tamang oras, alas 7:40 na nin pagkaaga. Maray na pagka-morning una kay Conchita Bien Esteban dyan sa Panal. Pa rin na pagka-morning man kay Cherry Car Burhan.

0: Plus in one place.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Mari na, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yahon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Block. Nagpaparentaman sindanin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apod o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.

0: Hoy, Marina, aga na sa gabo siya to mga parantabay. 13 kita kunyan tabi. 13 kan Agosto taon 2026. Magiribanan kita pagkatugang sa good tabi alas 7:50. Dito, minutes sa sanangya, sir. De bali, short, Maricel. An importante makaabot man giraray sa ere. Good morning. Diyan sa Puruk 5 kan kuyan inihong San Roque na nakatrumpa man. Good morning. Wadaran kita digdisermani kan mga ebidensya na sa programa ta nagpakatrumpa sinda. Salamat ha. And sa Barangay San Roque, Tabaco City, nagpakatrumpa mga katindugon. Pareho ni Adlao, Jan Paul Briagas. Baaka na talagang nagpagawagas mga katindugon ng satuyang ngudoy. Pero may bisita ako digdi. Pasensya na kamo dingo na kami ning live Facebook ta igwaki technical pod kayan. You good mo pagkagwa po de. Igwaki technical problem tabi na inaayos. Kaya nahiling ni don kunyan ang kuy bakan sa kuyang dungo digdi po sa kuyang sa dering Facebook account. Dako lang Mariano. Pagka kuy banda pula on. May bisita ako ngunyan mga katindugon, taramon ta kung anuan sa tuyang may paglilingkod tabi sa iya. Yan, yan po ang sa kong bisita. Ige daw, tangani na maakumudar ta. Marina aga tabi. Good morning po. Good morning po.
1: Good morning din po.
0: Ano ang pangaran mo tabi?
1: Maribik po.
0: Taga sa Maribik, anong apelido tabi?
1: Anyola po. Anyola.
0: Franyola.
1: Anyola.
0: Anyola. Taga sa NC, Maribik Anyola. Bunga baka kay Albay. Ano po ang may paglilingkod mi tabi sa imo, Maribek?
1: Minaagad po akong tabang.
0: Tabang para sa inpo?
1: Sake po.
0: Ari naaki?
1: Uni po ta susaro kung may ilang sa baga.
0: Maribek, pera na edad mo?
1: 33 po.
0: Hayin si agaw mo?
1: Nasa Manila.

0: asaka pwede ang mga pagodan na kita dahil makayato tig sa putang kang ama. Gusto ko sana ireklamo ko ito.
1: O, ireklamo mo sa DSWD tangani na suportaran ka no, pumatabang ka duman sa kunyang bakakay, bakun sa kunang kan bakakay.
0: Gusto ko sana nga ni makaran ako kay Rapitol po. Para matabangan niya ako.
1: Ang problema ta ba ko Rapitol po baga naranihan mo digdi Idtol po bagay ni.
0: Kaso taga pero siya taga digdi sa Tiwe.
1: Taga Tiwe.
0: Ngayon niya siya ngayon sa Laguna.
1: May agom naman.
0: May agom pero
1: kasal ka mo kang inot mong agom. Oh, dahil man palang ka mo kasal.
0: Pero kapalirong akin niya sa ano.
1: Ano ang trabaho ka ito kan dati mong agom?
0: Nagkukonstruction yata.
1: Construction yata. Oy, paano kaya mapagal kay ni kihanap si Rapi Tulpo? Ha? Eh, di ka na lang kay Ben Tulpo, sigurado. Oy, pero maribig ka, no? Iyan na aki mo perambulan na yan.
0: Siyan po.
1: Lalaki, babae?
0: Lalaki po.
1: Nako. Nay, anong hanap buhay mo sa araw?
0: Nagtitinda po ang pako.
1: Nagtitinda ka sa nanin pako? Niya paano sa pang-ural daw? Papaano? Papa? Papaano nakakako ah?
0: Sa pakulang po.
1: Sa pagpakulang? Hindi di sa muya sa 100 ay monkey budget iyo. Mahanap kita ni kunyan sa mga taong may bahuyong bot na makatabang sa pangaipon ni Dano. Tadigdi wara monkey korta na sa dirian istasyon para sa mga arog kaning pangaipuhan. Kadaklanig di, nagahagad tabang sa mga paradangog. Okay, mga pudan ka natabi.
0: Naagad tabang sa indo para po sa akit ko.
1: Tabang na kwarta. Anong mga na isa kwarta?
0: Pambakal kibulong po.
1: May reseta ka?
0: Meron po.
1: Sa inhali ang reseta mong iyan?
0: Sa Arichu po.
1: Kan Bakakay. Kasuarin mo pa iyan din na sa Arichu kan Bakakay?
0: Yung 11 pa po.
1: Picha 11. Wara mang kibulong sa Arichu kan Bakakay? Puro sa na reseta?
0: Opo.
1: Yan ang problema ka na kung yun, ano, may mararalihan ka man nga ni kundi sa bulong, wara man. Pagkanbas mo na kung manggura ano iya?
0: Yan pa.
1: Dahil ka nagkanbas? Ay, hindi mo pagalo ng
0: buwes. Nakulong po yun ng resita.
1: Nakulong ng resita. Puro yan dyan sa kunyan, sa aki mo na iya, na bunso. Ay, na kung pangyayari sa maabakatabi. Raisa May, Bungkaris sa Bargais. Kumusta, Raisa, ang buhay dyan sa Maynila namin? Marunong ka ng magtagalog. Ige, sige tabi, maribig, ano mahalat-halat kita iyo kung may mga taong tabang tabi. Iyo po. Sige, sa may mga mauyong buo tabi na gusto po na magpaabot ni ayuda. Miyaon digdi si kunyan si Maribig mga tugang para halaton tabi ang kunyan, ayuda na pwede niya itong ikantaw. Ano? Kay Ayan Brusas, good morning. Kay Christian Abrera, good morning. Kay Daisy Bernal, Buna Obra, Marina Aga tabi. Right, pasensya na ha, ta, dahil kita naka-kunyan-kunyan, naka-live sa satuyang Facebook account sa One Radio, ta, igwa po ki technical adjustment na pinagigibo. Subago pa actually, kikuti-ikuti si Sir Manny para sana maibalik, makatindugon ang satuya pong online na broadcast. Ang importante, nagdadarangugan kita sa radyo. Bakong itabi, Juliet Luria. Maparam lang una, makatindugon ang sa indong programa. At siya naman alas 11, sagkod tabi alas 12:30. Magdarangugan kita sa programang Tirador sa Uno. Si Sir Manny dyan sa Technical Department. Masunod po, tabi ini ang totoo, kasabay po si Sir Glenn Ugao. Ako man po ini si Edward Ayus Pulamang. An sa kuyang angog, binalagatak, digdi sa mikropono bilang pagsaludo sa senda. Digdi tabi yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na! Ang tamang oras, alas 7.54, ninpagkaga.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!